0: Kita ko.
1: Ay, pambira.
0: Sabi ko, yung mga nakahanger na gano'n, ng mga jacket ko. Sabi ko, nga pala, susuot ko ito sa Friday.
1: So,
0: bagay ganito kasi ang aking pormahin. Parang, ay, ama ko yun. Parang ako nga.
1: Ikaw ay ikaw nga. Ako nga. Ikaw nga yan.
0: Ako nga. Parang, taga ako nga ako.
1: Mamaya pa di sa alas 5 ng hapon, magkapi tayo doon. Dapat eh, ang kapi natin, yung kapi ng ako'y ako nga.
0: Ayan. Aagap-agap ako ng konti.
1: Aagagahan mo ng konti. Mga alas 4 ka doon.
0: Ayan. Sige. Babalik ako ng alas 4.
1: Para naman eh, malasahan mo yung kapi. Ikaw naman, Tere, pag nagkapakapi ka, masama ang kapi na walang tinutulak.
0: Yun, oo.
1: Masama
0: wag
1: yan.
0: Lang, wag lang kapi lang.
1: Oo, masama yan. Hindi mo ramdam yung kapi.
0: Dapat, alam mo ba yung small and big intestine natin, small intestine natin, nagaganyan yan, sa loob ng tiyan.
1: Tsaka hindi po pwedeng nainitan siya na wala siyang ginagano.
0: Oo, walang ginagrind. Wala siyang, ano tawag dyan?
1: Wala siyang... ginagrind.
0: Yung ginagrind nga. Oh, kasi ganyan na 24 hours siya nagaganyan
1: eh. Dapat may maganon siya eh kung kapi lang. Hindi magkakaroon siya ng acid reflux.
0: Yan. Alam mo ba pa din na may maganda pa lang ano diyan sa yung sa acid pag binibisita ka.
1: Ano man daw,
0: mamaya iyan.
1: Palayasin ko 'yan.
0: Oh, mamaya the best 'yun.
1: Pero pati nung uminom ako nung kapi ni Manny, hindi nag-react ang aking acid.
0: Kala ko hindi nag-react.
1: Ay, ba man yun?
0: Diretso yun mo. Ninawin mo.
1: Yung aking acid.
0: Hindi nag-react.
1: Pero ikaw, sa'yo mo pa din, nag-react sa'yo.
0: Wala. Walang epekto yan. Ewan ko ba, bakit?
1: Hindi maniniwala sa'yo si Karuni. Hindi maniniwala sa iyo si Karuni.
0: Inapat na ano ko, inapat na timpla ko.
1: Ay, kaya naman pala. Dapat tinun pa di, isahan lang na timpla.
0: Isahan lang?
1: Kung gusto mo mag-react.
0: Ay, baka naman po kayo kung anong isipin, ha? Yung katawan, yung...
1: Mayroon kasing ano, ako, yung aking acid reflux. Nagre-react yan eh, agad. Yeah. Kapag ang kape ay hindi gusto ng aking tiyan, nagre-react agad, acid reflux agad yan.
0: Ganon.
1: Pero itong kape ni Manny, hindi nagre-react ang tiyan ko doon.
0: Ay, di umorder ka kay Padi.
1: Para lang yan, yung kape ng ako'y ako nga.
0: Yeah.
1: Hindi rin nagre-react ang tiyan ko doon.
0: Abay, maganda.
1: Kaya nga mamayang hapon, tayo mag-request kay Tere na tayo ay pakapihin. Yeah. Pero kami po ay magbabayad.
0: Ano kala nyo sa amin?
1: Napur?
0: Walang pambayad?
1: Magbabayad kami, Tere. Huwag kang mag-purutong-putong. Sasabihin mo na naman, lagi na lang, libre mga ito. Magbabayad kami. Ano kala mo kay Pading Ruel?
0: Ano sa akin? Ano kala mo sa amin?
1: Baka pag nakita mo ang puto album nito.
0: Michael, sa linggo ka na, ha?
1: ganyan po ang mangyayari kung hanggat wala pa ang aming guest.
0: Yeah.
1: Busy pa ito. Alam mo, regional director yan. Eh.
0: Regional director yan.
1: Kaya busy. Maghintay tayo.
0: At yan na yung ating... yan po ang ating... alam mo yung nabanggit ko kanina? Yun nga yung pag medyo tumataas yung acid mo. Na heartburn ka. Yung pala magandang kainin.
1: Alin? Sasabihin mo sa akin, mamaya?
0: Sabihin ko sa'yo.
1: Sige.
0: Sabihin ko sa'yo. Yung pala, pero, kasi pag kinain mo siya, yung acid, ina-absorb niya.
1: Ano yan? Baka naman yan ay foam.
0: Hindi, mura lang yan.
1: Kakain ako ng foam.
0: Scotch Brite.
1: Ano ang request mo muna kay Tere? Na yan ay pang ano? Pang... pampare sa kanyang
0: anong maganda mamaya.
1: Ano ba ang kape na masarap? Yung cappuccino o yung
0: macchiato? Macchiato. Yung bang pag ginano mo nasa labi mo lahat yung bula.
1: Ayun.
0: Macchiato.
1: Macchiato daw, Tere.
0: Macchiato, ha?
1: Mamaya. Pero ano, may pamparis dapat.
0: Dapat yun may pang may tinutulak.
1: Mm-hmm. Dapat may tinutulak. Yeah. Hindi pwedeng walang tinutulak. Mm-hmm. At mamaya din pa rin, agagahan mo dahil nakilala mo na ba si Pastor Choi Tuzon? Hindi mo pa nakilala? Hindi pa. Ano? Oh, ipapakilala ko sa'yo. Kasi nandito siya. Siya yung siga naman ng Masbate.
0: Ah, yun. Mm-hmm. So mamaya, ibang Choi ang kilala ko eh.
1: Eh Si Pading Choi ta.
0: Pading Choi.
1: Wala dito yun. Nasa ibang bansa.
0: Andyan.
1: Nandyan na?
0: Andyan.
1: Pading Choi, ano tadi ka nagpaparamdam? Nandito ka pala eh, Pambira. Imbitahon mo na naman kami ni Pading Ruel.
0: Iyan.
1: Ay, hindi ka pa nakakainom doon sa kapihan niya?
0: Nakainom na ako doon. Doon nga kami nagkita eh.
1: Ah, ganun ba?
0: Pinakita niya sa akin yung coin bank.
1: Ah.
0: Eh, sabi niya, medyo hindi pa puno.
1: Yan si Pading Choi, Bernaflor.
0: Andyan.
1: Igwayang mahiwagang kapihan dyan
0: sa Ligaw.
1: Sa Ligaw. Oh. Ano nga ang pangalan ng mahiwagang kapihan niya dyan?
0: Harung.
1: Sa Harung. Mm-hmm. Pag nagkapi ka dyan, ha? Ang kapi pa din dyan pa di.
0: Mm-hmm.
1: Ha? Ang kapi dyan, lasang soft drink.
0: Talaga? Anong kapi yung inom mo doon?
1: Hindi, masarap. May kapi siya dyan na gustong-gusto ko. Masarap.
0: Lasang soft drink.
1: Mayroong kapi yan.
0: Mayroong kapi yan.
1: Lasang soft drink.
0: Ano yan? 10 in 1?
1: No. Kaya punta ho kayo dyan sa Ligaw City.
0: Mm. May inorder ako dyan pa di. Masarap
1: yung
0: kape niya. Tsaka, tapos ang dami nilang
1: mga
0: sweets dyan.
1: Ayan, mga pang Paris.
0: Mm-hmm.
1: Oo, sa
0: kape.
1: Oh, good morning sa imo, Pading, Pading Choi, Bernaflor.
0: Andito na yan sa
1: Pilipinas. Na
0: sabi
1: sa
0: ko nga
1: Pilipinas
0: sa kanya, alam mo pa di, kasi ginanon ako, binigla ako eh.
1: Uh-huh.
0: Nasa likuran ko na pala.
1: Oo.
0: Eh, nagkakape-kape. Sige, andito ka pala na.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya,
1: na yun ay ginagawa lang yung kapihan ng ibang bansa.
0: Ibang bansa.
1: Eh, darating din tayo doon pa di.
0: Oo. Ay, ako ngayon July, pinag-iisipan ko eh.
1: Oo.
0: Chiang Mai.
1: Oo,
0: may invitation tayo sa Chiang.
1: Oo, Chiang.
0: Chiang na Chiang.
1: Chiang na Chiang.
0: Oo.
1: Ako naman pa di, may invitation din tayo sa Abu Dhabi.
0: Abu Dhabi. Isama mo ako pa di ha. May sasakyan tayong eroplano.
1: Abu Dhabi?
0: Abu Dhabi. Oo. Libre ako.
1: Ah, ayo, tama nga naman pala. Isama kita doon.
0: Ayan.
1: Mamasyal tayo doon pa di.
0: Abu Dhabi ha.
1: Tapos didiretso ako ng Dubai.
0: Dubai.
1: Yeah.
0: Qatar.
1: Oo, tapos didiretso ako pa di ng Germany.
0: Yun. Leisen.
1: Nag-open tayo pa din ng isang house church sa Germany.
0: Yeah. Okay, basta yung mga lugar, sasama ako.
1: Meron na tayong house church sa Germany.
0: Yan, dito naman sa Qatar or Dubai, pwede tayo mag-request ng ma-i-stayan na hotel dyan.
1: Pabir, alam mo ba pa din na nung sundalo pa ako, na-assign ako sa Qatar?
0: Talaga?
1: Oh.
0: Nakapunta ka ng Qatar?
1: Oh. Ang salita ng mga tao dyan, waray.
0: Waray. Ano man yan, Katarman.
1: Katarman ba yan?
0: Katarman.
1: Katarman. Parehas naman.
0: Ano man yan?
1: Katarman. yan ang problema pag wara pa yung sa tuyo.
0: Ako na may nakatira, napatira ako pa di, malapit sa Poland.
1: Talaga?
0: Ah.
1: Polangi? Last week pa di, ako'y nagkabi-kabi sa Hong Kong.
0: Sa Hong Kong?
1: Oo.
0: Oh, talaga?
1: Hong Kong Tea House sa naga.
0: Matindi
1: ha. Alam mo nung college ako pa di, alam mo kung saan ako nakatira? New York.
0: New York ha?
1: Oo.
0: Wow.
1: Doon
0: sa city. New York,
1: Cobao.
0: Yeah.
1: Cobao. Quezon City.
0: Yeah. Yeah.
1: Doon ako nakatira. Okay,
0: gali. Yeah. Yeah. Matindi ah. Matindi pala.
1: Nalibot na natin 'yan. Galing, na-assign ako sa Qatar. Man.
0: Man din. total man din.
1: Oo, di ba? Nakasign tayo dyan. Akala nyo eh. Mm. Nung isang araw, galing ako sa Hong Kong.
0: Iyan, biro mo yan.
1: Hong Kong, Tea House. Naga City.
0: Naga City.
1: Ayan. Ayan. Ayan. Ayan.
0: Wow. Matitindi tayo eh.
1: Matitindi. Akala nila. Akala nila nga.
0: Tayo pa ganito lang. Tayo. kung hindi na nag-reply si Terea.
1: Wale kaya, wale.
0: Tungkol doon sa ating itutulak.
1: Ay, ikaw naman, Tere, bakit wala ka ng paramdam? Magpatulak ka. Kung hindi, ikaw ang itutulak namin mamaya.
0: Basta mamaya, ha?
1: Ipagtutulakan ka namin mamaya pag wala kang pampatulak.
0: Basta mamaya. Alam mo pa, di, ako'y kulang lamang dito sa ating tropa ng, kulang na lang ako nung tatlo, yung pledge, yung hindi ko may, ang haba kasi. Alam mo naman yung isipan natin eh, mag-memorize ka ng kahabang-kahaba.
1: Pwede, yun na lang song, ta singer ka man.
0: Ang song, pwede na yun?
1: Ayun.
0: Ay, paano yung dalawa?
1: Ha?
0: Yung ano, yung...
1: Magpahimas ka na lang.
0: Mas mabuti kung himas lang. Eh, baka may sapak yun. Pinag-iisipan ko pa din sapagkat ang sabi baga ng Biblia, ang katawan natin ay templo ng Diyos.
1: Ayun.
0: Oo. Ay kung ang sino mang manakit dyan,
1: hindi man yun
0: pwede mang maka-request na dito na lang.
1: Hindi man yun pananakit. Hindi man yun
0: himas
1: pananakit.
0: Himas nga.
1: Himas.
0: Ayos. Sabi ng ating mga taga-pakinan, ano ba naman itong dalawa ito? May himas na pinag-uusapan
1: hindi,
0: naman.
1: Ano
0: na.
1: Lang yun? Pitik.
0: Pitik.
1: Pitik. Yan tawag doon.
0: June wala
1: lang
0: pa,
1: ba?
0: Wala pa.
1: Nako.
0: Mukhang
1: matatapos na ng ating ito. Damdamin ito.
0: Ngayon, pag-usapan natin pa di. Yung, hindi tayo sumagot doon sa kakalayaan eh. Yung kanina. Ano yung masasabi mo? Tayo ba ay malaya.
1: Oho.
0: Malaya pa ngayon. Nararamdaman ba natin? Alam mo kung ako tatanungin mo pa di. Ay mula nung isuko yung ating ex-president do sa
1: ayun na nga eh.
0: Sa kama.
1: Sa
0: sahig. Sa sahig, sa kama. Eh parang nagduda na ako do sa kalayaan natin.
1: Yeah.
0: Di ba? Parang, kung ako tatanungin ha, kung ako tatanungin pa din nung dalhin yung ex-president sa sahig at hindi dito hindi dito pinroseso at persahang dinala ron daw ay parang, at saka ngayon yung ating nababalita na sabi ng ating government na hindi na tayo makikipag kasundo doon sa ICC. Ngayon pala naandito na lahat ng agent ng ICC at lumilibot na rito.
1: Naghahanap na pala ng ebidensya.
0: Oo, at ang masama pa nun, ayon sa balita, ha, hindi naman galing sa atin yan, eh pera pa rin na, pera ng taong bayan ang ibinigay.
1: Ang ibinigay doon. Ayon sa di umano ha?
0: Di umano.
1: Sa kanilang sa pagsisiyasat.
0: Iyan. Asan ang kalayaan natin kung halimbawa kahit nga itong si isang senador natin ay hinahanap at hinahabol nila. Imagine mo, taga ibang bansa nangahabol dito sa ating lugar.
1: Kita mo naman yan.
0: Paano
1: para yan? Bang taga kapitbahay, hinahanap yung anak mo sa loob ng bahay mo para paluin.
0: Iyan.
1: Kapitbahay mo yan.
0: Hindi man lang kumatok at hindi man lang... Ayun,
1: ako, alam mo pa di, ayaw ko lang itong sabihin kasi political yan eh.
0: Oo.
1: Pero may sarili din tayong stand.
0: Oo.
1: Alam mo, gusto lang nating linawin, mga kapatid. Hindi, ako personally, hindi naman sa ayaw ko na managot si dating presidenteng Rodrigo Duterte sa kanyang kasalanan. Kung meron man na pinaparatang sa kanya.
0: Pero dapat dito na.
1: Pero dapat dito dahil gumagana ang ating
0: batas.
1: Meron tayong Supreme Court. Meron tayong
0: nga
1: mga korte.
0: Ito nga ang sinasabi pa di. Ito naman po ay usapang ano lang kasi ito naman hindi naman lingid po sa inyo mga balitang ito na aming papag-usapan ni Pade. Ang sabi ng isang nabasa ko dyan, ang Korte Supremo daw, ayon sa kanila, ay hindi makapaglabas ng TRO, ng ano kay dito kay senador, at saka tungkol doon sa pagdadala sa hig. Kasi lalabas na pag nagbigay ng ano tawag dyan, ng kanilang stand mm-hmm. doon. Kanilang hatol pagdating doon ay dalawa ang mangyayari.
1: Mm-hmm.
0: O pag daw sinabing pumanig daw mm-hmm. sa pamahala natin, ibig sabihin umaamin ng Supreme Court na mahina yung ating hustisya.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Yun ang ano eh.
1: Kaya silent actually sila. Maiipit sila.
0: Ipit, oo.
1: Maiipit sila.
0: Pero sana Supreme Court 'yan eh. Supreme Court 'yan eh. Mataas na hukom. Dapat 'yan wala siyang kaisipan na maiipit ba kami dito o hindi.
1: Mm.
0: Oh, yun ang ano. Kaya pinapahaba yung dinidelay daw ayon sa kanila.
1: Sabi niya, Kuya JP Antons, good morning. Salamat sa iyong panonood at mamaya magkita-kits tayo.
0: Mm.
1: Sabi ni Tere, dapat kasi in control si BBM, siya ang president natin. O, yun ang nga ang problema. In control naman talaga si BBM, siya ang president.
0: Pinapaubaya niya kasi sa kanyang mga heads, sa kanyang mga department heads, pinapaubaya kasi ng parang gano'n na pinupulong niya yung cabinet members, yung tagapamuno ng ito sa NBI, sa PNP, ombudsman, lahat ng yan. Yan yung nakapalibot sa kanya eh. Pag yan ang pinagtibay niya, safe yung presidente. Pero ang nangyayari ngayon pa din, ganun nga, ang siyang naninindigan itong mga ito.
1: Mm-hmm.
0: Itong mga government agencies.
1: Pero pwede, yan mga yan, hindi man yan pwedeng manindigan na walang go signal ng galing presidente. Sa presidente. Pero ang punot dulot nito mga kapatid, sa atin sa ngayon, haka-haka lang natin to.
0: Mm-hmm.
1: Hindi natin alam talaga kung ano nangyayari dyan.
0: Oo.
1: Darating ang oras, lalabas din ang katotohanan.
0: Yan.
1: Sa ngayon, natin yun. Sa ngayon, tayo ay naglalabas lamang nating mga discontentment bilang mga Pilipino. Naiinip na tayo.
0: Sa atin nga, may mga nagtatanong din sa akin. Siyempre, minsan, sharing din sa mga ganyang usapin ng ating pamahalan. Yan lagi nga kinakatwiran ko. Mas alam nila yung tungkol sa batas.
1: Mm-hmm.
0: Mas alam nila yan. Kung hindi man na-implement nila yan, ano ba yung part natin? Ano ba yung part natin patungkol sa nangyayaring ito sa ating pong bansa?
1: Naturalmente pa din, meron tayong discontentment. Dahil meron din tayong perspective. Halimbawa, ito na lang nangyaring katiwalian. Hinahanap talaga natin na magkaroon ito ng pananagutan. Na managot talaga kung sino ang mga nababanggit na pangalan. Kaya may discontentment ang taong bayan. Dahil hanggang ngayon, Medyo mali yata kasi kung sino ang nagtitestigo laban,
0: yun ang kinakasuhan. Bakit nga ganoon? Ano para bakit?
1: Oo. Kung sino nagsasabi ng
0: alam mo pa di dapat ganito eh. Halimbawa, ikaw magsasabi ka ng katotohanan. Tapos sasabihin kong hindi totoo. Ibig sabihin, alam ko yung katotohanan. Pag sinabi kong hindi totoo yan sinasabi
1: ko. Nandun ka ba?
0: Halimbawa, itong mga nagwi-witness na ito. Ang ginagawa, hinahanapan ng kaso.
1: Yun na nga eh.
0: Itong nagwi-witness. Dapat ang ginagawa, pade, ay ito may witness eh.
1: Oo, suportahan.
0: Suportahan natin
1: palabasin ito. Palabasin natin ang katotohanan.
0: Ngayon, yung salitang gisahin ninyo sa tanong doon sa, halimbawa, sa Senado. Para lumabas kung ito ba sila ba talaga ay legit o totoo ba sila o hindi.
1: Kinasuhan nga ni. Sabi,
0: ano nangyari? Kinakasuhan. Bakit?
1: Ito nga yung unang lumabas pa di, si Sergeant Gutesa. Ang sabi ni dating sekretaring
0: sa NBI?
1: Ang dating sekretaring, dating congressman din sa Quezon City, si na humahawak ngayon sa 18th Marines.
0: Si Santiago.
1: Santiago ba?
0: Dating
1: sekretary.
0: Dating congressman.
1: Oo.
0: Si
1: nakalimutan ko.
0: Kalimutan natin. Jun, alam mo ba 'yan? Si Defensor.
1: Ayan, Defensor.
0: Si Defensor.
1: Si Mike Defensor.
0: Mike Defensor.
1: Ayan. Ang sabi niya, si Maaring, may nagkwento daw sa kanya kaya hindi na lumalabas si Gutesa dahil patay na.
0: Ah, talaga?
1: Oh, yun ang sabi ni Mike Defensor. Okay, kita mo naman yan. Kung totoo naman yun na nangyari yun, di pa paano yan? sino pa ang maninindigan sa katotohanan?
0: At sino pa magwi-witness kung gaganunin
1: ang gaganunin? Yun naman ay deklarasyon lang ni Mike Defensor.
0: Kaya hindi nalabas.
1: Kaya hindi nalabas. Meron daw silang huring-huding na nadangog. Nadaya man talaga kanyo maluwas yun. Ta 6 feet below the ground na. Ay, yun ang sabi.
0: Yun ang mahirap.
1: Oo, ngunyan. Ang hinahanapan ng butas tuloy, itong 18 ex-marines, tapos may darating pang 14.
0: 14 pa.
1: Ngayon, paano, alam mo?
0: Paano makikita yung ano, paano natin malalaman yung totoo at yung mastermind?
1: No.
0: Kung ito magwi-witness na ito, magsasalita pa lamang, kakasuhan nyo na. So, ibig sabihin may pinagtatakpan talaga pa din.
1: Tsaka pa di, naka-schedule ang Blue Ribbon Hearing, pinadlak ang Senado, paano naman yun?
0: Oo.
1: Talaga nagdududa tayo. Pero ipaubaya natin yan sa kanila dahil wala naman tayong magagawa. God is still in control.
0: Yan.
1: May tago uman ang katotohanan sa ngayon, darating at darating, the truth shall always prevail. Yan ang magagawa natin ng taong bayan, panalangin natin.
0: Sapagkat pag tayo sama-samang mananalangin na kumilos ang ating Panginoong Diyos, nailantad at mag-intervene. Sapagkat itong nangyayari sa ating pong bansa ay kailangan natin ay panalangin sa Diyos.
1: Pwede parang hindi na darating ang ating guest mo niyan dahil alas 8.21 na, Orochar, mapaaram na kita. Pero ayan ha, maraming salamat Michael Quintana. Sabi diyan, nariyan pa rin po kasi gantihan ng mga politiko sa ating bansa. Kanya po talaga mangyayari pag hindi na mananampalataya ang namumuno kahit nagpapatuloy ang away sa politika at gantihan ang bawat isa. Dapat pairali ng pag-ibig na galing sa ating Panginoong Diyos. Dapat sana.
0: Yan. Ang isang nasa isip ko pa, bakit si Win Katyalian at Cayetano ay parehong
1: yun na nga yan. Actually,
0: bakit pumanig si Win?
1: Yun na nga eh.
0: Nabanggain itong naibuto ng 13 senador na dapat sana ko ako lang. Ay hindi total tayo naman ay isang mananampalataya tayo.
1: Yun na nga eh.
0: Iba na lang eh. Ayaw kong mamuno diyan.
1: Hindi ko maintindihan 'yan. May mga sarili-sariling rason sila na minsan hindi natin naiintindihan kung bakit. Palagay ko naman at merong movement ang mga leaders natin sa Manila na pagkausapin ng dalawa.
0: Yung dalawa, ayun ang dapat.
1: Alam ko merong movement silang mga leaders natin. Kasi may nakapag-text sa akin na isa sa mga leaders doon na ipag-pray niyo, Pastor, na may schedule na pag-usapin. Ayaw ko kung natuloy. Pero wait and see tayo, mga kapatid.
0: Yun ang maganda, padi ha. Yun ang maganda na ang ating mga national leaders ay mangialam, hindi sa pampolitika, kundi mangialam doon sa relasyon ng dalawang
1: mga mananampalataya.
0: Yan, oo.
1: Naharinaway, hindi magtagal, magkaroon na ng solusyon ang sigalot dyan sa Senado kasi hindi maganda.
0: Hindi maganda talaga.
1: Ang Senado
0: at saka kitang-kita ng taong bayan eh. Kahit simpleng tao, kitang-kita ang nangyayari na may itinatago. Kasi kung walang itinatago, at may nagwi-witness, pakinggan mo na yung witness.
1: Yan.
0: Ngayon pag sinabi mo dito sa nagwi-witness, hindi yan totoo. Ibig sabihin ikaw ang may alam ng totoo.
1: Ano ang totoo?
0: O anong totoo? Ibig mo sabihin, pag sinabi ko pati sa iyo na hindi totoo yan sinasabi mo, ibig sabihin alam ko yung totoo.
1: Dapat may ipakita ka resibo.
0: Yan.
1: Paano mo nasabing ikaw ang nagsabi ng totoo?
0: Yan.
1: Meron ka bang ebidensya?
0: Ang tanong lang pa, bakit hindi muna pakinggan lahat ng yan yung ilalabas. Tapos lahat ng sinasabi naman nila naku-confirm ng iba. Tatamaan kasi yung mga iba natin.
1: Yung poon.
0: Oo.
1: Ganito, kung gusto niyo talaga ng katotohanan, ha? Ipatawag niyo yung mga nami-mention. Ipatawag niyo si Saldico.
0: Yan. Romualdez.
1: Si Romualdez. Pagharap-harapin sila.
0: Wag na itong ating presidente kasi presidente yan. Wag na yan muna. Hindi naman naharap yan. Presidente yan. Ito muna. Romualdez, Saldico. Tapos yung lahat ng mga nagbit-bit mula doon sa aeroplano, sa helicopter, patungo
1: doon. Ipatawag sila. Yan ang madali.
0: At kung kayo talaga ay gusto niyo na makita yung katotohanan, doon lamang sa tanungan, pagtatanong ninyo. Tanungin niyo, gisahin niyo doon kung tama o mali talaga sila, malalaman niyo naman yan eh. Bakit hindi tumuloy doon sa pagtatanong sa kanila?
1: Sana yan ay mangyari sa mga susunod na araw.
0: Yan
1: po ang ating mga panalangin at hinihintayan ng taong bayan ang mga ano nga na pali, ang mga Iglesia ni Cristo nga ni, dahil na nakakahalat.
0: So, yun nga, oh.
1: Talagang ano na sila, inip na sila na walang ginagawa.
0: At saka ang nakakabari na pa din, ang grupo ng southern part ng Mindanao.
1: Ay, medyo mainit na.
0: Mainit na.
1: Ah, mainit na.
0: Oo, mainit na eh. Ako kaya, tayo manalangin.
1: Abel Manzanilla, opo, see you pass, punta po ako sa church. Ah, talaga?
0: Mm-hmm. At good morning boys, from good Tristan Wyatt Gulay.
1: Maraming salamat, Tabi Isa in Toga, boss. Bilang mga Kristiyano, ang ating pong primary duty is to pray for our country. Mm-hmm. Yun po ang ating ipanalangin.
0: Ipanalangin.
1: Maghintay tayo na may gagawin ng Diyos.
0: Maging sa amin po mga simbahan ay hindi namin nakakalimutan na laging ipanalangin sa tuwing may mga prayer ano kami na schedule. Panalangin lagi, niluluhod. At sabi ko nga, iluhod natin ng lubusan sa Diyos ang nangyayari sa ating bansa. Sapagkat yan ang contribution natin bilang tayo nasa simbahan. May mga ang contribution ay lumabas sa kalsada. May ang contribution naman ay pumunta sa husgado. Ay tayo, ang contribution natin ay manalangin.
1: Manalangin tayo. Oo. Ayun, salamat tununong tabi. Hindi na natin nakapanayam si RD Ramil Marianito. Busy siguro. Di ba, sa susunod ay kapanayamin pa rin natin.
0: Oo.
1: Kami po ay magpapaalam na 8:26 na in the morning. Salamat tabi sa indong pagantabay sa muna sa loob ng isa't kalating oras. Lagi nating sinasabi habang may oras pa,
0: tanggapin po natin ang ating Panginoon na Panginoong Hesukristo bilang Panginoong tagapagligtas ng ating pong buhay.
1: At kami po ang inyong mga kasama, nakasama natin sa technical science si Don Alfonso. Kayo po ang inyong mga kahalakhakang kalmusalang ngunyan ng pagkaaga, ngunyan ng aldaw ng Biyernes. Bukas tabi ang tabayanan live ang ating programang Makabulong Buhay.
0: Ayun, live si Pating Rico. Bukas, live tayo bukas. Makikinig ako bukas. Alas 6 hanggang alas 7.
1: Alas 6 hanggang alas 7.
0: At marami po salamat sa walang hindi nagbagong 13,000 ating pong viewers na walang nabawas,
1: walang kumurap.
0: Marami pong salamat. At ito po ang inyong nakasama at kapartner po ng aking pong pading Bishop Rico. Tuwing araw po ng Friday
1: lamang.
0: Ito po si Daddy Ro Rugal Arruela.
1: Siyempre ako po ang inyong kasama every Monday, every from Monday to Friday. Mr. Solamente Rico Jelit.
0: God bless. Bye-bye.
2: Servisyong Kirian, tatak! Sa mga napag-usapang issue, pwede mong ipaabot ang iyong komento o opinion. I-text sa aming contact information, 0998-843-0573, sa Facebook page, Care 104.3 The Way FM, o sa email address, info@dway.febc.ph. Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
2: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL FM, your positive choice.
3: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
2: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahing papawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Negosyo asin trabaho. Programang tulay sa paghahanap ng trabaho at mga paraan kung paanong aasenso sa pagnenegosyo. Hatid sa inyo ng Far East Broadcasting Company.

Isang mapagpalang umaga sa bawat isa na nakikinig at umaantabay sa ating programa sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ito po ang FEBC Bicol ang Care 104.3 The Way FM. At ito po ang inyong programa, Negosyo Asin Trabaho. At ako si Yvette Pao, ang inyong kasama hanggang mamaya. At tayo pong lahat ay magsasama-sama at I am very excited na makasama kayo sa ating programa ngayong araw na ito. It's a beautiful Friday morning at talaga naman pong every Friday ay tayo ay nagkakaroon ng pagkakataon na makapakinig ng mga entrepreneurs na nanggagaling sa mga miyembro, iba't ibang entrepreneurs o mga negosyante na miyembro ng Business as Mission. Mas nalalaman at nauunawaan natin kung ano nga ba itong Business as Mission, kaya maya-maya lamang po, itong hayan natin ang isa na namang kwento ng isang miyembro ng Business as Missions. Pero bago po ang lahat, tayo muna ay mangumusta sa ating mga kasama na lalong-lalo na po kanina pang alas 5 ng umaga na umaantabay at sumusubaybay sa ating mga programa dito sa Care 104.3 The Way FM. Kumusta po kayo mula sa ating dito sa himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City? Kumusta po kayong lahat sa 1st, 2nd, and 3rd District of Albay? At syempre, kinukumusta din natin ang ating mga kapatid, kaibigan, at ang ating mga kapamilya, mga kakaryans, at ang ating mga taga-subaybay dyan sa may Camarines Sur, Camarines Norte. At syempre, hindi natin kakalimutan ang ating mga nasa isla. Ang isla ng Happy Island of Catanduanes, magandang araw sa inyong lahat. At ganun din ang ating mga kaibigan sa Masbate, Burias, Tikaw, and Rapu-Rapu Island. At ganun din, kumusta hindi natin ang ating mga kaibigan at mga kakaryans, mga tagapakinig sa may Sorsogon. Nako, marami tayo dyan na mga nakikinig sa atin na mga tahimik lamang dahil sila ay nasa radyo. Pero alam natin na ting nakikita-kita tayo sa ating mga paglabas, talagang nangangamusta sila at alam nila mga pangyayari dito sa ating himpilan at sila ay natutuwa na sila ay patuloy na nakakapakinig ng ating pag-broadcast at sila ay abot na abot ng ating signal dyan sa may Sorsogon. At kung saan ka man naroroon ngayon, ikaw man ay nakikinig ng ating live broadcast today o ikaw man ay nanonood sa mga social media platforms na available, ay kami ay masaya na ikaw ay kasama namin at patuloy na sumusubaybay sa ating mga programa. Kaya naman, kung ikaw ay nais mo na mag-mention, magpa-mention, magpa-shoutout, or meron kang gustong batiin, lalong-lalo na yung mga birthday celebrants at yung mga merong mga importanteng mga selebrasyon o anumang tagumpay na inyong nararanasan ngayon, kami po dito sa ating himpilan sa FEBC Bicol ay talaga namang masaya at natutuwa at nakikisaya sa anumang tagumpay na inyong isine-celebrate ngayon. Kaya naman, kung nais mo na ikaw ay makipag-ugnayan, pwedeng-pwede kang pumunta dito sa ating himpilan sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City. At pwede ka ding mag-text o tumawag sa ating telepono numero 0998-843-0573. At syempre pa, kung ikaw naman ay nais mo na nakikita kami at napapanood, ito man ay live o ito man ay replay, maaari ka na pumunta sa mga social media platforms na kung saan matatagpuan mo ang FEBC Bicol. Sa ating Facebook page, ang FEBC Bicol

Iyong narinig ang Family Matters. Nais din naming marinig ang iyong kuro-kuro o saloobin. Ibahagi sa amin sa telepono numero 0998-043-0573 o kaya ay mag-email sa info@dway.febc.ph o bumisita sa aming himpilan dito sa Maharlika Highway, Arimbay, Legazpi City.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Hello, hello, and isang mapagpalang tanghali sa inyo mga ka-TNT. Kayo ay nakikinig sa impila ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, KR 104.3 DWAY-FM, the station that cares. And syempre, kayo ay nakikinig dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air Friday Edition. Kasama nyo po sa programang ito, walang iba kundi ang inyong Uncle Alvis.
1: At syempre, si Kuya Sam Sinarosa po.
0: Yes, yan. Hello, hello sa iyo Kuya Sam. Kumusta po ang inyong araw?
1: Talagang may sasabihan sana ako event kayong araw. Pero mayroon pa nunong freedom na hindi sumali.
0: Yes, yes. Yan, and dahil nga ngayong araw na ito Kuya Sam, no, today is June 12. And ngayong araw na ito ating sineselebrate ang kalayaan ng ating bansa. Because today is Independence Day.
1: Yes, araw ng Mariano, araw ng kasarinlan.
0: Yes, kanina nga na-share sa akin ni Kuya Sam, no, na ang Bicol pala ng kalayaan ay, ano yung Kuya Sam?
1: Katalingkasan.
0: Katalingkasan. Ngayon ko lang yung na-encounter na term na yun, Kuya Sam.
1: Oh, kasi usually ginagamit natin yung Spanish-based na Bicol, Libertad.
0: Yun.
1: Aldaw kan Libertad.
0: Yun. Parang, sige Kuya Sam.
1: Pero sa Spanish talaga yan, eh. Dia del Libertad para
0: Pero magandang pakinggan yung ano, no? Iba yung appeal ng Libertad, tapos iba din yung appeal ng katalingkasan. Tama po ba?
1: Si ang tayo yung tunay na talingkas or freed.
0: Yon, yes.
1: Ay, sa aking Bicol translation Bible.
0: Yun. Talagang ano tayo, no? Hindi lang sa ating bansa tayo ay malaya, but also sa ano, no? From freedom from the grip and the power of sin because of our Lord Jesus Christ.
1: Kung tayo meron, tayo ay nagdesisyon na gawin siyang Panginoon ating buhay, siyang Panginoon o tagapagligtas natin, ipaparana siya sa atin ang tunay na kalayaan.
0: Yes, tama ka dyan, Kuya Sam. So sa mga ka-TNT natin, alam kong karamihan sa atin ay nag-holiday. Kung ikaw naman ay nagtatrabaho, edi happy double pay sa inyo dahil meron kang dahil ikaw ay nagtrabaho ngayong holiday.
1: Oo, kasi marami din mong institusyon ngayon, hindi pwedeng mag-holiday. Tulad natin, hindi tayo
0: pwedeng mag-holiday. Yes, tama ka dyan, Kuya Sam. Yun naman talaga, Kuya Sam. At syempre, yung mga ano natin, Kuya Sam, no? Yung mga uniformed men,
1: oo.
0: Yes, hindi sila nakakapag some of them, nagtitake ng holiday. Pero most of them, ay talaga naka on duty tuwing mga gantong pagkakataon to keep the peace. Yun.
1: Ating mga kaibigan, ating mga security personnel.
0: Yes, talagang hindi kumbaga priority din nila. Doon nakikiisa sila, Kuya Sam, no? Sa pag-celebrate ng ating Independence Day. Pero, at the same time, they're still performing their duties.
1: Oo, pinili nila yung kalayaang pumasok.
0: Yes, yun naman talaga, Kuya Sam. Dahil sa mga ka-TNT natin na nakikinig ngayon tanghaling ito, dahil ngayon ay Independence Day, ang pag-uusapan natin ngayong tanghaling ito ay syempre may kinalaman sa pagiging malaya or free. Yun. Sana kayo ay malaya sa mga sandaling ito. Malaya sa malayang mag-decide. Malayang makipaghalubilo sa mga tao.
1: Malayang sa mga toxic mindset.
0: Yes. And malayang i-practice ang kanilang mga rights. And ang pangayon, Kuya Sam, rights and
1: privileges.
0: Yan. Yun yung ating pag-uusapan maya-maya lamang ka-TNT. By the way, Kuya Sam, baka may mga nais ka dyang batiin ngayong mga sandaling ito.
1: Uy, nagra-ride ngayong umaga yung ating mga kaibigan dyan, mga kasama natin sa Bicolanong Siklista at Chill Bikers Club. Nagra-ride sila ngayong umaga kasi mayroong event ngayon.
0: Wow, ayun. May mga iba pa ka, ay sorry, iba ka pa po bang nais batiin, Kuya Sam?
1: Oh, syempre, yung mga ano natin, mga tumusubaybay sa atin diyan sa Barangay Balinad, Daraga Albay.
0: Yun.
1: At ang mga sumusubaybay sa atin diyan naman sa Barangay Buhatan at Alimsog, Santo Domingo, Albay.
0: Yes, yes. Yun. So, happy listening po sa inyo. Maligayang pakikinig. Sana kayo ay malayang nakakinig ng ating mga programa, no? And syempre, pagbati rin sa mga nakatutok dyan sa ating Facebook Live. Pagbati rin, syempre, sa mga nakatutok sa ating YouTube Live. Pati na rin sa mga nakikinig sa kanilang mga PM radios and sa kanilang mga phones, kung kayo man ay nakikinig sa ating online streaming site. Yun, shout out sa inyo, no? And at the same time, eh, dun sa mga nag-holiday ngayon, Kuya Sam, no?
1: Sa naka pupuntahan nila, no?
0: Yes, yung ibang mga kakilala ko, Kuya Sam, eh, medyo long weekend.
1: Oo nga, long weekend.
0: Mm-hmm.
1: Yung makikilala ko mga riders, moto camping daw yan, moto camping.
0: Wow. May rides and camping at the same time.
1: O mga Independence Day hike.
0: Yung mga yun.
1: Kaibigan naman natin may kinig mag-aakyat ng bundok.
0: Mm-hmm. Yun. And at the same time, dun sa mga nagpapahinga lang.
1: Yes.
0: Dyan sa kanilang mga tahanan. Ako po, eh, sana i-take advantage nyo talaga yung long weekend. Huwag muna kayong pahinga kayo. Take your time dahil bihira na lang yung mga moments na tayo ay nakakapagpahinga. So let's make the most out of every second ng ating pahinga and ng ating rest. Yes, and syempre, huwag naman natin sana abusuhin, Kuya Sam, yung kalayaan natin. Dahil, parte din yan, Kuya Sam, ng ating mapag-uusapan maya-maya.
1: Oo nga.
0: Dahil,
1: your right ends when the right of another person begins.
0: Yun. So sa mga hindi pa familiar dun sa konseptong yun, eh baka madaanan natin maya-maya.
1: Oo. Mm-hmm. Malaya ka magpatugtog ng pagkalakas-lakas ng natugtog kasi talaga namang punong-puno ka na ng sounds. Gisa ng ating gabi, yung iba naman ay karapatan din nilang matulog.
0: Yes.
1: Kaya naman ay talagang mag-headset ka na lang.
0: Yes.
1: Para enjoy mo talaga, walang pipigil sa'yo. Para yung mga kasama natutulog din, pare-pare kayo nag-enjoy ng freedom, di ba?
0: Yes, tama yan, Kuya Sam. And at the same time, no? Parang may freedom nga tayong we are free to do everything, pero that doesn't mean na mabuti yung mga bagay na kumbaga hindi naman lahat ng pwede natin gawin ay nakabubuti sa atin at sa ating kapwa. Iyon. So yun yung mga mapag-uusapan natin maya-maya ka TNT. Kaya Kuya Sam, no? Ayan. So saan po ba sila pwedeng mag-send ng kanilang mga messages?
1: Siyempre naman, kung messages din lang,
0: Ay
1: andyan po ang ating Carious Official GC sa Messenger.
0: Yes.
1: Pwede rin po kayong sumubaybay at mag-comment sa ating YouTube at Instagram account at FEBC Bicol-Care104.3DWAYFM at magtungo sa aming social media page sa FEBC Bicol-Care104.3DWAYFM sa Facebook at syempre pwede kayo mag-text 09988430573.
0: Yes, yes. And syempre, no, sa mga palaging connected sa internet dyan, pwede din po kayong bumisita sa ating online streaming site na bit.ly/thewayfm. Yan, kaya alam kong excited na yung mga malalaya dyan or yung mga taong free na makapakinig ng ating discussion mamaya. Pero bago yan, pakinggan muna natin ang isang awiting na ihain namin para sa inyo. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT, Your Lunch Break Cafe, on air.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT or Lunch Break Cafe on air. And syempre, kasama nyo pa rin po sa programang ito. Ako po si Elvis Ray Aison.
1: At Sam Zila Rosa po.
0: Yes, and sa puntong ito ng ating kwentuhan, gaya nga ng aming naipangako sa inyo kanina lamang, pag-uusapan natin itong napapanahong usapan patungkol sa freedom and independence in life's journey. Yan, sabi nga dito no, Kuya Sam, no, malaya ka nga pero saan ka papunta? Yun, so may mga choices din tayong
1: ginagawa
0: kahit na sabihin natin, Kuya Sam, we are free to decide or to choose our own path.
1: Mm-hmm.
0: Pero pagdating sa actual na destination, ng mga choices na ginagawa natin, ng mga roads na dinadaanan natin, hindi na natin mapipili kung ano yung ating pupuntahan. Parang, kung papunta ako sa lugar na to, hindi ko naman masasabi na, ako, kunwari, gusto kong dumaan sa road na to. Pero gusto kong makarating sa dagat. Parang ganun siya, Kuya Sam. Do you get my point? Parang I am free to choose whichever path.
1: Bagamat meron ng standard na dinadaanan.
0: Yes.
1: Kapag Santo Domingo, palaging dyan.
0: Yes. Yan. Magandang example.
1: Papasok ka ba dito sa crossing dito sa may Basod Bridge? Mm-hmm. O doon pa sa may sa una-unahan doon sa kabila sa papasok ng Pidel Sortida? Mm-hmm. O doon sa may Santa Misericordia? Lahat yung papunta Santo Domingo?
0: Yes.
1: Kaya nasa iyo kung saan mo pipiliin.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Pero ang papunta ka rin sa Santo Domingo.
0: Mm-hmm. Yun yung minibing ko, Kuya. Sa mo kaya naman, gusto kong pumunta sa I am free to decide which road to take. Pwede akong dumaan ng Panaga or Paginubatan. Pero kung pupunta ako dun sa Panaga, hindi ko mapipili na sa daraga ako mapupunta.
1: May iba ka bang
0: sabagay? Parang ganun.
1: Kung hindi ka dadaan sa daraga at pupunta ka ng Naga, ang isa lang na pwede mong daanan, iikot ka sa tabako, lalabas ka
0: ng mga ano pa pala.
1: Kasi dalawa lang ang pwede mong daanan. Hindi, kasi lahat dyan, dadaan ka ng daraga.
0: Mm-hmm.
1: Kaya pag hindi mo pinili sa daraga, wala kang ibang dadaanan.
0: Yes.
1: Unless na galing ka ng Legazpi, pinili mo rin namang pwede ka rin kamaliwa baya ayang Highlands, punta Tabon-Tabon. Ang lalabas mo ay Barangay Inarado, daraga pa rin yun. Pero hindi na dadaan ng sentro ng daraga dahil lalabas ka ng either Malabog or Kamalig.
0: Yes. Ayun. So, ang ating pinag-uusapan ay physical na mga daanan. Oo. As of now. Pero maya-maya, meron tayong ano dito eh. Kasi sa buhay, di ba Kuya Sam?
1: Hmm.
0: Especially sa buhay ng mananampalataya. Kunwari, tayo ay may freedom to do the right and the bad thing. So, ngayon, kung pinipili ko lahat gawin yung bad things, at the end of the road, hindi ko naman pwedeng piliin na ay gusto kong sa langit ako mapunta. Despite na dumaan ako dun sa bad road.
1: Ang mangyayari dyan is, ano yung pinakamahalagang decision mo bago
0: yun. Kasi doon
1: yung magbo-boil down. Kasi tayo, habang nandito tayo sa mundo, kurutin mo yung sarili mo. Basta means nakakaramdam ka. Ang ating katawang lupa ay may kakayahan pa rin tayo makagawa ng kasalanan.
0: Yes.
1: Sa kabila ng pinalaya na tayo, meron na tayong power to say no to sin because of what Christ did on the cross for us. Kaya lang, itao ka pa rin. So, hindi tao lang, ha? Yung isa excuse, yung isa reason.
0: Yun.
1: Tao lang, hindi na ako mag-effort dito na lang kasi magkakasala din naman, tao lang eh.
0: Mm-hmm.
1: Yung isa, yung reason, yun yung excuse, yung reason, tao pa rin ako eh. So, mag-effort ako, pero despite my best efforts, dumating ka sa threshold mo, hanggang doon na talaga kaya mo, lalabas pa rin yung limited human nature.
0: Yes.
1: Magkakamali ka pa rin, magkakasala ka rin.
0: Mm-hmm.
1: Ano ba, yung minsan, yung wala kang, ano ba, magpagsinungaling, alam natin na masama yun.
0: Mm-hmm.
1: Kasalanan yun. Pero minsan nagiging defense mechanism mo yun na nabigla ka, di mo kagad yung parang nagiging default mo ba? Tama mm-hmm. ba yun? Hindi.
0: Mm-hmm.
1: Pero nung nagsukom ka sa ganun at that moment, ano ba, nawawala ba yung pagiging anak mo? Hindi. Mm-hmm. Pero magkaranas ka ng consequence. Mm-hmm. Either nawala kang peace because mm-hmm. of what you did o ano pa rin. Kaya meron tayong power to say no.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kapag ganyan yun. Kumbaga sa Bible nababasa natin yung ibang mga character, nagka-commit sila ng lying.
0: Mm-hmm.
1: Pero it does not mean that the Lord endorses lie.
0: Mm-hmm. Yes.
1: Kumbaga, hinayaan niyang sabihin yun ni Abraham o ni David nung nag-acting siyang kunyari loko-loko.
0: Mm-hmm.
1: O si Abraham, sinabi niyang sister niya Sarah, which is actually half-truth. Mm-hmm. Half-truth lie naman talaga yan.
0: Mm-hmm.
1: Pero it doesn't mean that the Lord condones it, but that they are not spared from the consequences ng mali kan- maling inano nila, maling pagpipili nila. Mm-hmm. Kasi sino is God is the God of truth.
0: Yes, yes. Mm-hmm. So yun na nga Kuya Sam, no? Mm-hmm. Kumbaga we are free to do or to choose kahit anong gusto natin. Pero sabi nga dito nung Kuya Sam, mm-hmm. sa pinakaunang mm-hmm. punto, ang true freedom daw is not doing whatever you want, but it's having the ability to choose what is right. Yan, sabi nga dito, madaming tao ang nag-iisip na freedom means wala nang rules o walang makakapigil sa akin. Pero sa totoong buhay, ang tunay na kalayaan ay ang kakayahang piliin ang tama kahit may pagkakataon gawin ang mali. Ang taong kontrolado ang galit, bisyo, o pride ay hindi talaga malaya kahit ginagawa niya ang gusto niya. Mm. Ayun.
1: Talagang, kasi lahat ng tao ay binigyan ng kalayaan ng Panginoon. Binigyan tayo ng free will.
0: Mm-hmm.
1: Pero yung ating paggamit ng kalayaan yan ay sometimes meron tayong ability.
0: Mm-hmm.
1: And more than the ability, even better is not only having the ability to choose what is right, but the willingness to actually choose the right thing
0: mm-hmm.
1: when faced with a difficult situation.
0: Yes.
1: Kasi, although may kakayahan kang gawin, pero pipiliin mo ba yung kakayahan mong yun? Yung pipiliin mo, ipapractice mo ba? O hindi?
0: Mm-hmm.
1: Kasi, baka mapahamak ba ako nito, wala ka nakita, wala ka nakita talaga, bang wala ka nakita.
0: Yes.
1: Diba, parang mga ganun ba?
0: Diba? Mm-hmm. And I remembered, Kuya Sam, there was this one testimony akong narinig from a public servant na nung unang experience niya sa office, doon niya na experience yung kalakaran na hindi maganda.
1: Oh yeah.
0: So, during that time, parang sabi niya doon sa kanyang testimony, na test daw yung kanyang faith na sasabay ba ako dito sa agos, sasabay ba ako dito sa kultura, or am I going to do the right thing? Mm-hmm. So kung doon, di ba Kuya Sam, meron siyang freedom to choose whichever. Pero ang pinili niya Kuya Sam, which is napaganda nung sinabi niya, is nag-stand firm siya doon sa bagay na tama at ikaka-glorify ng ating Panginoon. So pag sinabi kasing free, ang ibang tao kasi ang pumapasok sa kanilang isip is I can do whatever I want. Pero that's a false
1: premise.
0: That's a false concept of freedom.
1: Totoo.
0: True freedom is you have the willingness to choose what is right.
1: Yeah.
0: Kahit na taliwas 'yon sa sinasabi ng mundong ito.
1: Ng marami.
0: Kaya,
1: huwag mong i-discuss itong mga bagay na ito. Mm-hmm. Sensitive ito.
0: Yes. For your eyes only. Ika nga ng mga ano. Ganyan,
1: kasi hindi naman talaga ma-handle yung truth.
0: Mm-hmm.
1: So, they need to be prepared for that. Pero, ayaw natin mabigla sila.
0: Mm-hmm.
1: Kaya, little by little, kumbaga, may panahon sa lahat ng bagay.
0: Yes.
1: Kaya ang ikalawang punto dyan nga ay independence means taking responsibility sa journey mo.
0: Mm-hmm.
1: Masarap isipin na may ibang mga tao na laging sasalo sa atin.
0: Mm-hmm.
1: Pero darating ang panahon na kailangan nating manindigan ng ating mga para sa ating mga desisyon kasama ang kalayaan at responsibilidad. We can't always blame our parents, friends, circumstances, society, etc. for who we are.
0: Mm-hmm.
1: May mga bagay na hindi tayo ma-change.
0: Hindi
1: mo na mababago kung sa kapinanganak.
0: Mm-hmm.
1: Hindi mo na mababago kung anong petsa ng kapanganakan mo. Yung blood type mo, di mo mababago yan. Kahit pa isipin mong ang dugo ko type D o type E. E-type E ako talaga eh.
0: Mm-hmm.
1: Yan yun eh. That's biology. That's science. You cannot change that.
0: Mm-hmm.
1: So, pero bahala ka mag-isip kung isipin mong type X ang dugo mo, type E, type G. Okay lang yan. Hindi ka pinipigil, hindi ka darakpin dahil dyan.
0: Mm-hmm.
1: Hindi ka hinuhuli, hindi ka pinipersecute, hindi ka pinababawalan magtrabaho dahil inisip mo, ando gumo type G, o type H, type X. Kahit biologically, you're type A.
0: Mm-hmm.
1: So, independence means magiging responsable ka. Ano ba? Yung journey mo, hindi mo i-blame talaga sa iba. Ano, kundi kasi si ano eh. Yes. Andiyan ka kasi eh.
0: Mm-hmm.
1: At itong sa journey mo rin, marami din yan. Journey of joy, journey of success, sa grief journey.
0: Mm-hmm.
1: Hirap. Halimbawa, common sa grief journey yung biniblame yung sarili.
0: Mm-hmm.
1: Kung sana kung maaga na akong dumating, di siya namatay. Kung sana nadala siya sa ospital. Kung sana nandito kami lahat bago siya umalis.
0: Mm-hmm.
1: Sana, actually, mga kaibigan, mga ka-TND, kahit nandyan kayo lahat bago siya namatay, kahit nabili niyo pa yung gamot na yun, kahit napatawad niyo siya, nakahingi kayo ng tawad, ang di nagbabago dyan, yung petsa at oras na kukunin siya. Yun pa rin yun. So, it's unfair to burden ourselves with false guilt.
0: Mm-hmm.
1: Oras na niya yun eh. Pero ang matindi, ang ano doon, ako lang siya din. Kaya kong malungkot kasi nawalan ka.
0: Yes.
1: At kalayaan mong mag-grieve sa paraang kaya mo.
0: Mm-hmm.
1: Sa paraang free ka. Ganyan tayo minsan talaga.
0: Yes, so, yes.
1: Sa journey natin, may responsibility tayo.
0: Mm-hmm. I remember there was this one article, mm-hmm, Kuya Sam, na nabasa ko na yung isang di ko lang maalala kung anong age range ng taong yon.
1: Mm-hmm.
0: Kinasuhan niya yung kanyang parents.
1: Mm-hmm.
0: Dahil pinanganak siya or iniluwal siya sa mundong ito without, di ko lang maalala yung kung babae ba siya or lalaki, without his or her consent.
1: Wow!
0: So,
1: ridiculous case.
0: There was medyo nung binabasa ko siya, facepalm ka na lang para mapapaganyan.
1: Talaga kailangan mag-consent ng baby, no?
0: Kasi nga naman, di ba? Sino ba naman ang taong nilabas sa mundong to na may consent?
1: Swerto yun.
0: So ngayon naman, kung titingnan natin yung ganung situation, no, I think may mga bagay na pwede pa nating ma-blame sa mga tao, especially kung may guilt naman sila talaga, kung may mali naman talaga silang nagawa. Pero
1: direkta.
0: Yes. Pero kung ganun na
1: assumption lang naman, and they have no right to blame.
0: Yes, and outside of their control na din.
1: Oh, totoo.
0: I think that's a wrong way of using our freedom.
1: Mm.
0: That's a very na misuse natin yung paggamit natin ng freedom kung ganun mo siya gagamitin. So, sabi nga dito sa ikalawang punto ni Kuya Sam, no, independence means taking responsibility for your own journey.
1: Mm-mm.
0: Pwede kang maghingi ng tulong, like Kuya Sam. Pwede po ba akong humingi ng advice,
1: mm-mm,
0: sa gantong desisyon kasi ganito po yung situation ko.
1: Mm-mm.
0: Pero the decision is still yours to make.
1: Yes.
0: Parang pwede kang humingi ng inputs from different people. Pero yung decision mo as a person, ikaw pa din yun eh.
1: Yes, totoo yan. Mm-hmm. Actually, pag may mga nanghihingi sa akin advice, I don't give advice.
0: Mm.
1: What I do is I help them by clarifying the question or redefining concepts.
0: Mm.
1: Kasi, ay, ganun pala. Kasi, sa lahat ng ayoko, ay yung dumating yung panahon na pinili niyang gawin yung akala niyang sinabi ko, sinuggest ko, at in the end, pangit ang nangyari, sisisihin niya ako sa maling advice. Ayoko nun. Mm. That's why I avoid giving advice. What I do, talagang nire-rephrase ko yung question, nire-redefine ko yung mga terminologies para makita or hina-highlight ko yung mga options, tapos inilalatag ko sa kanya. Siya bahalang pumili kasi yes, siya ang responsible sa choices niya. Yung nananahimik ka tapos, oh, hindi dahil sa'yo, hindi lang yan. What? Ano?
0: Yes, tama. Ko
1: dito, sino nag-decide? Ikaw.
0: Tawa. Yes.
1: Nandadamay ka pa.
0: Hindi din naman natin mabablame yung mga taong nagbigay sa atin ng advice kasi ano lang din yun, it came from their own experiences as well.
1: Ako, I give opinion, not advice. Ngayon ko ako, palagi kong sinasabi yan sa aking limitadong pang-unawa. Hindi ako expert ha. Palagi kong ganun kasi, narinig mo na hindi ako expert. Sinunod mo pa. Nakinig ka kasi sa hindi expert. Alam mo, limitado yung aking pag-unawa. Dinretso mo pa.
0: Yes. Kaya yun, no? Talagang pagdating sa advice or pagdating sa journey natin, it's good to also take responsibility for our own decisions. Mm-hmm. Yun. Pwedeng ma-influence. Di ba, Kuya Sam?
1: Malaking factor. Pwede maka-influence yun. But at the end of the day, ikaw pa rin yung pipili. Ikaw pa rin yung mag-choose. Ikaw yung mag-decide.
0: Yun. Correct.
1: I do not decide for you.
0: Mm-hmm. Pwede ka namin matulungan. Mm-hmm. Or pwede kang matulungan ng ibang tao by giving insights. But still, at the end of the day,
1: para maging malinaw lang yung options mo, mas maging clear yung mas mahirapan ka, ma-facilitate yung decision making mo. Hanggang gano'n lang i-ano namin. Pero itong gawin mo kasi itong maganda.
0: Kasi sinabi

0: Yes, pero hindi tayo dapat habang buhay nakakulong sa mga nangyayari noon. Ang kalayaan ay ang kakayahang matuto sa nakaraan nang hindi nagiging bihag nito.
1: Kasi kung naging bihag ka, ibig sabihin, hindi mo, wala kang natutunan. Para, kasi may kasabihan na ano eh. Hindi ko lang maalala kung sino nagsabi nito, pero yung tao, mayroon siyang sinabing something like this. Hindi word for word ha, yung concept ganito. The reason why we don't learn from history is because we do not learn from history.
0: Parang familiar nga yung quotation
1: na yun. Hindi tayo natututo sa kasaysayan kasi dahilan nun, hindi tayo natututo sa kasaysayan.
0: As simple as that.
1: Kapag ka ikaw daw ay nadapa sa isang bato ng dalawang beses sa mag-ibang pagkakataon sa the same stone, may problema yon.
0: Yes. Yes. Napaka simple pero napaka impactful, Kuya Sam, no? Kasi, ako nga naman, one of the reasons kung bakit hindi tayo natututo sa mga past mistakes natin was that, hindi talaga tayo natuto in the first place. So, naalala ko nun, Kuya Sam, regarding dito sa sa hurts and pains ng ating past experiences. Pwedeng hindi ka naman nakakulong sa isang physical na kulungan o rehas.
1: Pero bound ka na yung mindset.
0: Yes, pero yung isip natin pwedeng nakakulong sa iba't sa mga maling mindset, nakakulong sa past regrets natin, sa past failures.
1: Ito yan.
0: Nakakulong sa mga false identities na tinake up natin.
1: Oo, kasi kala natin yun tayo.
0: Yes.
1: Kasi may mga ano bagay na learned. Di talaga natin masasabi we are born this way. Kasi may factor yung ating immediate environment.
0: Yes.
1: Ano ba yun? Maingay ba sa bahay nyo? Palagi nag-aaway, ganyan. Pagbukas ng TV, palagi yung mga pangit na balita. Sa isang sa lugar nyo, puro chismisan, nag-aaway, nagtatagaan, nagbabatuhan ng kung ano-ano. Kumbaga, so somehow, may factor siya sa ano mo, sa development mo as a person. Kasi, nandun yung mga, kung ano yung pinaka-dominant na napaulit-ulit narinig mo, pagpaulit-ulit na, maaring tanggapin mo na yun bilang katotohanan.
0: Yeah.
1: At doon ka makukulong. Mababawasan yun talagang freedom mo. Mag-i-entertain ka ng false narratives, false concepts na salungat sa sinasabi ng salita ng Diyos.
0: Yes, yes. Kaya nga, Kuya Sam, no? Pagdating sa hurts natin, pagdating sa mga regrets and failures, one of the best things na pwede natin gawin is to process muna. Sit with the pain, sit with the sadness, the hurt, and may tamang process yan, Kuya Sam, no? Kasi yung iba, minsan kailangan nilang, sa regrets nila, Kuya Sam, kunwari, nagsisisi ako kasi hindi ko na-take up yung opportunity na to. Sit with the emotions, pero wag kang magtagal dyan. Because it can teach you something, but you're not meant to stay there for a long time.
1: Oh, kasi nga, hindi kami para dyan.
0: Yes.
1: At hindi lang yun. Kung may makikilala ka ng mga taong mga mature o yung mga taong nagtagumpay sa ganyang mga pinagdaanan, it doesn't mean na ganun din magiging journey mo. Pero makakatulong yun para ma-inspire ka na possible pala magtagumpay kahit may pinagdaraanan. Hindi
0: yes.
1: naman natin masasabi, ay mas matindi pinagdaanan na lolo ko. Hindi, lolo ko. Hindi yung uncle ko. hindi kayo si uncle mo. Pero, ang pare-pareho kayo meron, lahat kayo may mabigat na pinagdaanan. Napagtagumpay niya yung pinagdaanan niya, hindi yung pareho, hindi pa kasing bigat. Pero ang bottom line, napagtagumpay niya yung pinagdaanan nila.
0: Yes.
1: At hindi yun sa sarili natin lakas.
0: Mm-hmm.
1: Our strength is limited. Talagang hingi tayo ng lakas sa Panginoon.
0: Mm-hmm.
1: Kasi if we can do everything on our own, masasabi mo talagang, I did it my way. Kaso, sabi nga, everything that is good comes from Him.

0: comes from God. So, syempre, so, lahat ng good, pati good ideas, para matulungan ka, galing sa kanya yung kala mo ikaw na nakaisip.
1: Mm-hmm.
0: Even people who doesn't share your faith can be used by the Lord.
1: Mm-hmm. Tama. Yun. Kaya pagdating sa mga ano, no, sa pagdating sa mga gantong situation, eh, tandaan natin na we can learn something from these hurts, from these pains, pero hindi ito ang ating life sentence.
0: Yes. Kaya di natin mababago yung ating mga nakaraan.
1: Mm-hmm.
0: Yung mga specific things, tulad binanggit ko kanina, yung parents mo, di mo mababago yun.
1: Mm-hmm.
0: Yung blood type mo, yung iyong biological nature, kung yung, yung male or female, di mo mababago yan. Yung pangalan, pwede yung palitan eh.
1: Mm-hmm.
0: Yung lugar ng kapanganakan, oras, araw ng kapanganakan, doon saan ka nag-aral yung elementary, nung high school, di mo na mababagon. Pero na lang, kung di ka patapos ng high school, pwede ka mag-enroll.
1: Pwede ka mag-transfer.
0: Yun. Pag lumaki, pag medyo may sapat ka ng pananalapi, pwede ka magpapalit ng pangalan. Nababago yan. Pero mm-hmm. may mga bagay sa past din natin mababago. Kaya babaguhin natin ngayon yung attitude natin regarding the past. Hindi tayo mag-stay doon para maka-forward tayo sa future. Kaya nga, dahil tulad nga nang nabanggit natin kanina, being free means not letting your past dictate your future.
1: Mm-hmm. Yes. So tama yun, no? Huwag natin hayaan na ma-dictate ang ating past yung future na meron pa tayo. Yun yung ikatlong punto. At ano naman, Kuya Sam, ang ikahuli at ikaapat nating punto sa ating usapan ngayon?
0: Yung pang-apat daw ay, not every chain is visible. Hmm. May mga taong malaya sa paningin ng iba, pero nakakulong sa insecurity, fear, comparison, bitterness, people's expectations. Minsan, ang pinakamahirap takasan ay hindi yung kulungan na gawa sa bakal o kadena, kundi kulungan na gawa ng isip at puso.
1: Yes. Mm-hmm.
0: Mas mahalaga sa'yo yung sasabihin ng ibang tao habang buhay kang apektado nila ng maaring mag-opinion nila.
1: Mm-hmm. Yes. And medyo nakakasad no, Kuya Sam, mm-hmm. kasi maraming tao yung may gantong situation.
0: Mm-hmm.
1: Physically, they are free.
0: Yes.
1: Pero di nila alam that they are bound by invisible chains. Fear of the future, anxiety, mm-hmm. Ano pa ba, yung mga worry sa buhay, expectations ng ibang tao, mm-hmm. opinion ng ibang tao,
0: mm-hmm.
1: di nila alam na hindi sila free sa mga gantong situations because of several different factors. Like, hindi sila makaget over sa mga past experiences nila.
0: Mm-mm.
1: Or pag ang isang bagay, Kuya Sam, sabi nyo nga traumatic. Kanina, pag traumatic, eh, kahit na walang kadena na nakagapos sa kanila, eh, hindi nila alam that they are still bound and trapped.
0: May tasya, ano? Kinakailangan natin professional help.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Yun. Kaya, pagdating sa magantong situations, no, eh, one of the best things that we can do is to, unang-una na dyan, syempre Kuya Sam, no, seek help.
0: Mm-hmm.
1: Kung psychological or mental struggle man yan, let's ask help sa mga professionals.
0: Kahit emotional. Mm-hmm. Kasi
1: yes.
0: May mga tao na hindi nila kaya i-process yung nararamdaman nila. Kaya na dadala nila sa ibang outlet.
1: Mm-hmm.
0: Naalala ko noon, pag process kami ng anger, sa Anislag, meron kami dating leader.
1: Mm-hmm.
0: Isa siyang Aleman. At bumili siya ng punching bag. Dati ginagawa niya, ano, darts. Kapag galit siya, naglalaro siya ng darts.
1: Mm-hmm.
0: Ngayon, ang naging pamantayan namin, at hanggang ngayon, yun pa rin yung, ano ko, para practice namin is, if your anger is normal, pero sabi nga sa Bible, be angry but do not sin. So, may sinusundan kami tatlong guideline. Do not hurt yourself. Do not hurt others. Do not destroy property. At dahil doon, bumili siya ng punching bag saka gloves. Pag galit ka talaga o grabing emotional turmoil mo, malaya ka, punta ka doon, kuha ka ng gloves, ilabas mo lahat. Pagkatapos, ay salamat. Kasi yun, emosyon yun eh, kailangan ilabas yun. So wala ka nasirang property, wala ka nasirang, di mo nasaktan ang sarili mo,
1: gloves ka eh.
0: At hindi rin, ano, hindi rin, hindi ka nakasakit ng ibang tao.
1: Mm-hmm.
0: Although ang naging ano nun talaga nun, ang fallback nun, kami, dahil dami namin, puro lalaki kami doon, kahit hindi galit, gamit kami ng gamit. Mga lalaki, gusto mo grabe naman, ano, magpa-process na naman.
1: Yeah. Pero that's a good, ano no, that's a really good, ano tawag dito, outlet.
0: Wala kang sinasaktan, wala. Yung iba ba ginagawa, wala. Ibabato yung cellphone, yung radio. Oh, ibabasagin yung plato, ang saka kakain. Oh, marami naman kay dahon yata ng saging, pwede. Pero eh, kumbaga, as long as you don't hurt yourself, you don't destroy property, you do not hurt others. You know, isa, and pagdating naman sa ano, ako, very particular. Kasi nung high school, nung college ako, non-conformist ako. So, kung ano yung uso, hindi ako umaayon. Kasi pumapasok nga ako sa college, sa university, nakamalong pa ako eh. Either na ginagawa ko shorts yung malong with t-shirt or nakapantalon ako, nakastrap yung malong. Kasi I feel so free to do so. Wala naman ka ako binabiolate na law by wearing this. Hanggang nabuo yung apat na guideline ko personally. Kasi yung bang hindi ako naging bound sa sasabihin ng tao na pag lahat ng ilalagay ko sa katawan ko o suot ko, ang sinusunod ko yan, ang role ko niyan ay as long as apat. Una, dapat malinis. Which is depende sa akin definition ng malinis. Pangalawa, ay komportable. Hindi ko isasacrifice yung comfort sa forma.
1: Okay.
0: Kaya hindi ako nagsusot ng mapura. Ang init-init, naka-jacket.
1: Oh.
0: Nung, hindi ko gagawin yan. Kasi, tapos yung, ano siya, decent. Yung suot ko ba ay hindi ako pagchichismisan dahil sa suot ko. At yung pang-apat, yung most important role ko pagdating sa damit, yun nga, o hindi lang sa damit, pati bag, o sapatos, o kung ano ilalagay ko sa bike ko, ganyan, is lahat ng suot ko bagay sa akin. O pati yung gupit ko, bagay yan sa akin. Ngayon, kung sabi mo hindi bagay sa akin, baka ibang tao nire-refer mo. Kasi pagdating sa damit ko, hindi ko, okay ba? Okay na ba yung kulay? Okay ba yung ano? Tama ba? Suot ko na to eh. Ibig sabihin, okay na to. I do not need your opinion. Hindi ko tinatanong. Ngayon, pag, ano mas maganda sa'yo yung ganito kulay? Salamat, na-appreciate ko yan, pero ito na yung suot ko eh. Hindi. Kasi, kapag ganun, kailangan ko siyang i-please. Ang, papapagod ako noon araw-araw, kailangan, anong isipin niya? Ano sa damit ko? Paano pa binili ko nga ito eh? Ako nagsusuot nito. Bakit ako magpapakontrol sa sasabihin nila sa opinion ng iba?
1: Yes.
0: Bakit I aware? Pag gano'n naman, siyempre, pag yung formal yung okasyon, siyempre nagsusuot tayo ng barong kung kailangan. Kasi nasa okasyon.
1: Yes.
0: So pag kailangan naman mag-business, at nag-business affair tayo. Pero yung pang araw-araw, rugged lang tayo, yung normal lang na ano.
1: Normal lang yung comfortable.
0: Ako, sa mga job forms, basta malinis, komportable, hindi malaswa yung aking suot. At yung panghuli nga, lahat na suot ko bagay sa akin. Kasi, yan ang opinion ko.
1: Yes,
0: so,
1: yes.
0: So, ibig sabihin ay hindi ako nakaano, kaya hindi ko kailangan i-compare, mas maganda yung suot niya. Pero ito yung suot ko eh.
1: Parang, naalala ko dun, Kuya Sam, sinabi sa akin ng mama ko, hindi lahat ng uso is bagay sa isang tao. Parang ano din yun, Kuya Sam, no? Parang it's not hindi porket maporma siya sa iba, maporma na din siya sa iyo. So dahil doon, Kuya Sam, parang naka-develop din tuloy ako ng ano, ng attitude na kung anong komportable sa iyo.
0: Yes.
1: Yun na yung basic. Oo, that's the basic. Yun yung pinaka parang the simplest rule when it comes sa pagdadamit.
0: Yung
1: kung ano yung komportable sa iyo. Pero syempre, iba bagay din sa mga, like you said, sa mga okasyon. Kasi alam nga naman, komportable sa iyo yung
0: komportable ako yung sando. Yung sando. Kailangan ako ng kasal.
1: Yes, di ba?
0: So, may mga gano'n naman.
1: Yeah, so, iba bagay din natin. So, pero pag wala naman tayong natatapakang iba, pagdating sa ano, sa ganong situations, eh okay lang yan. Kunwari, nagsuot ka ng damit na komportable sa'yo pero may offensive na ano pala
0: word.
1: Na word or statement sa yung damit, ay huwag naman ganun.
0: Pero kung nakalagay dyan, Bible verse, okay lang sa sasuot
1: yan.
0: Ngayon, may pili na ako ngayon eh. Mahilig na ako ngayon sa, simula na nag-start ako mag-running, kahit di na ako nag-running ngayon, mahilig na ako sa dry fit. Magsuot man ako ng cotton, either most likely, bigayan sa akin. Hindi ako bibili ng cotton na damit.
1: Yun.
0: Kaya mga cotton ko, sa bahay ko lang sinusuot. O kaya doon lang sa barangay.
1: Para presko.
0: O, presko talaga siya. Saka, ano, nakapakomportable niyang ano. Pero pa nagbibiyahe, doon ako sa dry fit.
1: Yes.
0: Sabihin lang talaga, no, not everything is visible. Hindi lang yung kalayaan mo sa pag kung anong isusuot. Kalayaan mong gawin yung dapat mong gawin. Yung kalayaan mo na hindi mabuhay sa comparison o expectation ng iba. Kasi mahirap takasan talaga yung ano, yung kulungan, yung box na made up of people's expectations.
1: Yes. So yun, no? Sa mga ka-TNT natin dyan nakikinig, sana kayo ay nalinawan. Sana kayo rin ay nagabayan ng ating mga pinag-usapan ngayong tanghali nito, no? Pero syempre, huwag po kayong mag-aalala dahil meron po itong part 2 na ating discussion sa susunod na Friday. Pero syempre, bago tayo magtuloy sa ating pinag-uusapan, eh pakinggan muna natin ang isang awitin. Huwag po kayong alis dahil magbabalik po ang programang TNT Your Lunch Break Cafe on air.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: TNT by request.

kanina nabanggit nga natin na true freedom is not doing whatever you want. It's having the ability to choose what is right, or much better, it's having the willingness to do what is right when faced with a difficult situation. At yung pangalawa, independence means taking responsibility for your own journey. Yung pangatlo, being free means not letting your past dictate your future. And yung pang-apat, not every change is visible. Alam po ninyo, totoo nga na sa mundong ito na we are saturated with, dapat gawin ko to, I can do this, meron mong freedom of choice, merong, wala naman tayo sa bansang diktadurya na pinagbabawalan tayo sa ating sasabihin o opinion. Pero kapaki-pakinabang ba yung ating sasabihin? Makakatulong ba yung ating sasabihin sa nakikinig? Yung bang ating gagawin ay makakapagbigay ng encouragement? O magiging sanhi ng di pagkakaunawaan? Sabi dito sa sa Gospel of John na so he said to Jesus who had believed him. So sabi dito, so he said to the Jews who had believed him, if you continue in my word, you truly are my disciples. Then you will know the truth and the truth will set you free. Ang sabi naman nung manakikinig sa kanya, we are Abraham's descendants, they answered. We have never been slaves to anyone. How can you say we will be set free? Hindi po nila nagets. At ang nangyari dyan, sumagot ang Panginoon Jesus, truly I tell you, anyone who sins is a slave to sin. A slave does not remain in the house forever, but a son remains forever. So if the son sets you free, you will be free indeed. Noong mga panahon ay ang mga kababayan ng Panginoong Jesus ay they are so bound with the tradition, they are so bound by the law, and yung national pride nila na we are Abraham's children. Hindi kami slave kasi Abraham's children kami. Kaso hindi yun eh. Kasi sa kabila ng ganong claim, which is totoo naman ha, physically, genetically, they descended from Abraham. Pero yung faith ni Abraham para malayo sa kanila. Jesus came to fulfill the law. Sabi nga niya, everyone who sins is a slave to sin. Pero a slave does not remain in the house forever, but a son remains forever. Yung relationship sa Diyos bilang anak niya. Yes, genetically, they are Abraham's children. Pero pinag-uusapan dito ay kung tayo ba ay children of Abraham by faith. Yung faith ni Abraham ay kumbaga sumasaklaw sa genetics. It welcomes everyone. Inclusive siya. At ano pong ibig sabihin nun? So hindi lang yung lahi pinili ng Diyos, but
the Gentiles, ibig sabihin yan yung mga hindi Israelita noong araw. Mga Griego, yung mga ibang lahi, God is also concerned with them. Hindi lang concerned sa bayang pinili, kundi concerned ng Panginoon na palayain sila sa burden, sa pride na kami lang yung chosen. When ang totoo niyan, ang Panginoon, gusto niya na lahat ng bayan, pagdating ng panahon, lahat ng lahi, siyempre kasama yung remnants ng Israel, and all the rest of the nations, tribes, tongues, and language, and people will experience the freedom that is found only in Christ. At ito yung freedom na gusto namin ibahagi sa inyo. Dahil maaring iba yung situation natin ngayon. Sa bahay mo meron kang pinagdaraanan. Maaring you feel restricted kasi bata ka pa. May mga house rules kayo sa bahay. O sa school, may mga requirements sa kinakailangan to comply. Kasi required part ng school. Or sa trabaho, maaring ang dami mga patakaran na kinakailangan mong gawin. But then, may mga times na dumarating sa punto na pagkatapos ng trabaho, ano ang susunod? Gimmick o ano pa man, nakakatulong ba yun? Dahil yung ginagawa ng marami, minsan nanonormalize. Pero ang tunay na malaya, kaya mong piliin na gawin ang tama. At magagawa mo yun if you have the relationship with the Lord Jesus Christ. Because if the Son sets you free, you will be free indeed. Doon nga ang pinapaalam sa atin ng Panginoon na yung kalayaan ay hindi lang yan na physical. Sila, naghahanap sila ng darating na Messiah, yung magpapalaya sila kasi at that time they are under the rule of Rome or Romans, no? Pero more than a political savior, Jesus is the savior of our souls, and He is the one who gives us true freedom regardless of the situation ng panahon nila. Hanggang sa panahon natin, ano man yung pamahalaan ng panahon nila, ang pamahalaan sa panahon natin ngayon, yung ugali ng kasama nila noong mga panahon, yung ugali ng makasakasama natin ngayon sa school, sa trabaho, sa bahay. Ibig ba sabihin ay go with the flow nilang tayo palagi? Our identity is our sonship. And dito nga, the Son, a Son remains forever. If the Son sets you free, ito naman yung a at yung the, definite article at indefinite article. A Son, that refers to us, but the Son, that refers to our Lord Jesus Christ, He alone is able to set us free sa mga burden na yan, sa mga rules ng society na hindi na nakakabuti sa atin, na sumasalungat na sa kanyang salita. Susunod pa rin tayo sa mga patakaran. Subalit, kung yung mga bagay ay labag na sa pinapagawa ng Panginoon, know that we are free and our freedom is in Christ. Nawa ay tayo ay matutong gamitin ating kalayaan sa tama. Tayo po ay sandaling manalangin. Panginoon, Ama naming sumasalangit, salamat po sa pagkakataong ito, sa gabay ng iyong Holy Spirit sa bawat isa sa amin. Kayo po ang magbigay sa amin ng kaunawaan, ng karunungan, Panginoon, upang unawain pa ang iyong salita. Nawa, O Diyos, ay bigyan namin ng panahon ng pagbabasa ng salita so that we can enjoy the freedom that we have in Christ, so that we can live
in real freedom. Freedom not as defined by the world, but defined by your word. On our own, hindi po namin kaya, but your grace is sufficient for us. Thank you that your strength is made perfect in our weakness, in that your grace is enough for us. Salamat po dahil kayo po ay kasama namin sa paglalakbay na to upang ipamuhay ang tunay na kalayaan. Marami pong salamat at ito ang dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen.

0: At tayo ay nagbabalik dito sa ating programang TNT Your Lunch Break Cafe On Air. Kuya Sam, maraming salamat sa inyong pagsama sa akin dito sa ating programa and syempre sa pagsama sa ating mga ka-TNT na nakikinig ngayon. Thank you so much for that devotion and that closing prayer. So sa mga ka-TNT natin, palagi niyong tatandaan ha na hindi porket malaya ka, eh pwede mo nang gawin lahat. Remember that there are things that are beneficial and things that are not beneficial. Nakasama niyo po kami sa programang ito. Ako po si Alvis Ray Aison.
1: At Sam Zinarosa po.
0: At pasalamatan din natin si Don Ramon Diaz at Don Alfonso Pinado na sumama sa atin sa ating technical side. We will be seeing you soon. Susunod na po ang Chinese program. God bless and bye-bye!

0: let's just hang out. You can text and talk to us through our cell phone number 0998-043-0573 or at our FB page at CARE 104.3 The Way FM.
1: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

罗马典书第十二章第一节安尼讲：我以上帝慈悲肯定将身体献上，当作活祭，是圣洁的，是上帝所喜悦的。

0: Ito ang CARE 104.3 The Way FM, sumasahing papawid mula sa Arimbay, Legazpi City, kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Mula sa Far East Broadcasting Company, inihahandog ang dulang, tanikalang lagot.

Sa Hebreo 13:5 ay ito po ang nasusulat. Mangilag kayo sa pag-ibig sa salapi. Mangagkasya kayo sa inyong tinatangkilik sapagkat siya rin ang nagsabi. Sa anumang paraan ay hindi kita papagkulangin. Sa anumang paraan ay hindi kita pababayaan. Ako po si Timoteo o Timmy San Simon na kasalukuyang OFW po dito sa Dubai at malapit na rin magretiro. Hayaan po ninyong ibahagi ko po sa inyo ang aking kasaysayang patotoo kung papaano kadakila ang ating Diyos sa kanyang mga anak. Narito po.

0: Nelda, ano na naman yan? Nagdadabog ka na naman.
1: Paano hindi ako magdadabog? Hanggang ngayon, wala ka pang trabaho.
0: Yun lang ba kaya ka nagdadabog? Eh malay mo, bukas. May mapasukan na ako.
1: Puro ka na lang bukas. Hanggang kailan kaya?
0: Eh di kung wala akong makitang trabaho bukas, sa susunod na bukas. O sa makalawa.
1: Hindi ka kalbo. Kaya huwag ka magpatawa at hindi ako natutuwa. Nagagalit ako, naiinis ako sa'yo.
0: Tiis-tiis lang muna kasi tayo. Pasasaan pa't makakatagpo rin ako ng mapapasukan.
1: Ewan ko sa'yo.

0: Oh, nag-away na naman ba kayo ng asawa mong si Nelda?
1: May iba pa ba kaming dapat pag-awayan, ha, Nay? Same issue, yung wala kong trabaho.
0: Bakit nga ba, anak, ha? Wala kang trabaho? Aba, naglalakihan na ang dalawa mong anak, mga apo ko.
1: Eh, so wala po akong mapasukan trabaho na gusto ko, eh. Maraming opening pero hindi ko type na pasukan. Maliit pa ang sweldo. Pamasahe pa lang, malaki. Yayaman lang sa akin ng mga jeepney driver, eh. Kasi dun lang napupunta ang sahod kung maliit. Dapat malaki at may take-home pay na ikatutuwa ni Nelda.
0: Kasi naman, anak, namimili ka pa ng trabaho, eh. Talagang hindi ka makakahanap, ha? Bakit di na lang pasukan mo yung ino-offer sa'yo ng kumpanya na trabaho, hindi yung ikaw ang namimili?
1: Huwag kayong mag-alala, Nay. Makakahanap rin ako ng mapapasukang trabaho na gusto ko.
2: Hoy, bata! Ano't naligaw ka rito sa area ko?
3: Marahil may kadik kang iba.
1: Si Mang Manuhin naman, oh. Sino naman ang papatol sa akin na makipag-date? Wala nga akong kapera-pera dito sa bulsa, oh. Hindi na nga ako nagdadala ng wallet dahil walang swerte.
2: Eh, bakit ka nga nandito? Eh, tanong ko lang, baka may maitulong ako sa'yo.
1: Eh, kailangan ko ng trabaho, eh. May offer ka ba sa akin na trabaho? Kahit ano lang, basta may abot akong kita sa asawa kong mareklamo sa buhay. Meron ba? Kung wala, alis na ako.
2: Teka. Sandali, masyado ka namang apurado, eh. Delivery boy, kukuha ka ng mga tira-tirang pagkain sa mga restaurant. Tapos dadalhin mo kay Osang na magbababoy. Kada deliver, malaki ang upa.
1: Ibig mong sabihin, mangungulekta ako ng kaning baboy sa mga restaurant? Dumi ng trabaho nun, no? Wala na bang iba? Yung busboy, pwede pa marahil. Basta libreng tsibog at may sweldo.
2: Meron sa araw-araw. Busboy ka sa restaurant ni Mr. Chi, tapos kolektor ka sa hapon ng kaning baboy. Double job. Huwag ka nang mapili sa trabaho. Maduming trabaho nga ito, pero mas maduming trabaho ay ang magtulak ng droga. Tingnan mo si Atong Ponga, ang ESB, pangmayaman.
1: Tama ka, dahil tulak ang trabaho. May kotse, imported ang suot mula talampakan hanggang ulo. Naninilaw ang leg at braso sa mga gintong suot. Pero ngayon, nasaan na? Nandun na sa huyo. Eh, yun ang ayokong pasukang trabaho. Diyan ako sa kolektor ng kaning baboy.
4: Mabuti pala't nakita kayo ni Manoy. Nabigyan ka ng trabaho. Bakit di mo anyayahan dito sa atin? Mag-inuman kayo. Gawa ng pasasalamat mo sa kanya.
1: Naku, malabong maanyayahan ko yun sa inuman. Isa na kasing born again yung tao.
4: Born again? Anong born again?
1: Eh, malalaman ko kapag sumama ako sa kanya. Bukas, Linggo, inaanyayahan nga pala tayo nito.
4: Eh di sumama ka. Mas nakakayang di ka sumama. Tapos maghapon ka lang nandito.

0: Tara na sa church! Ang akala ko, indyanin mo ako eh. Yung pala, nauna ka pang dumating.
1: Eh, ayoko mapahiya sa iyo eh. Ikaw pa naman ang malaki ang naitulong sa akin.
2: Mga kapatid!
0: Uy! Pastora! Kaibigan ko po isasama ko sa ating pananambahan.
2: Uy! Kamusta ka, Brad?
1: Magandang umaga po sa inyo.
2: Sakay na at malayo-layo rin ang inyong lalakarin patungo sa church.
0: Opo.
2: Sakay na. Bukas na yan.
1: Oops.
0: Sira, Pastor. At di yata ninyo kasabay.
2: Mag-isa lang ako ngayon sa kotse. Nauna na ang mag-ama ko sa church kasi si Mister ang magtuturo sa Sunday school. Nagpe-prepare. At ang anak ko magpa-practice pa. Siya ang song leader ngayon. Ngayon lang may time dahil, alam mo na, busy sa thesis niya.

0: Yun pala ang born again? Bagong reliyon ang napasukang simbahan ni Manoy?
1: Oo, masaya nga eh. Halos lahat ng mga nandun ay tila matatagal na kaming magkakakilala. Ramdam ko ang presensya ng Diyos. Wala nga lang mga santo at rebulto dun. Pastor ang tawag nila sa leader ng church. Hindi relihiyon ito, Nelda, kundi relasyon sa Diyos.

0: Timmy, may magandang balita ako sa'yo.
1: Mang Manoy, palagi ka namang may magandang balita na ibinibigay sa'kin eh.
0: May kapatiran kasi rito na magsasara ng agency. Pero bago yun, may contract pa ito sa Dubai. Magpapadala sila ng 10 tao. Kaso yung isa, di nakapasa sa medical. Baka kako pa pwede ka. Hintayin mo na lang si Sister Christy. Galing ito ng Cebu.
1: Dapat palang ipanalangin ko ito sa Diyos. Trabaho na ang lumalapit sa akin mula nang maging Christian ako. Dumarating ang mga blessings.
0: Kapag ikaw ay nasa Panginoong Jesus na, di ka na pababayaan ng Diyos.

0: Ikaw pala si Timmy. Ang sinasabi ni Brother Manoy na gustong mag-Dubai.
1: Apo, Sister Christy. Ito na po yung mga papers ko po at mga medical form. Ipinagdasal ko na po yan sa ating Panginoong Jesus.
0: Sa biyaya ng Diyos. Kung ikaw ang ipapadala ng Diyos dun sa Dubai, makakapasa ka, kapatid. Pero sa ngayon, ay pag-aaralan na muna namin ito. At ang resulta ay sa Martes mo na malalaman. Pero kung ako ang tatanungin, gusto kong ikaw ang maipadala ng Diyos sa Dubai.

0: Timmy, mula nang tayo tumanggap sa Panginoong Jesus, labis-labis na ang mga biyaya na ating natatanggap. Dati, ang trabaho mo ay delivery boy ng kaning baboy. Tapos bus boy. Nagkaroon tayo ng sponsor na isang kapatid sa pananampalataya na makapag-enroll sa electronic school. Nakapasa ka naman. Natuto. Naging electrician. Ano pa ba ang dapat pa nating ipanalangin?
1: Yung pag-abroad ko. Kung makakapasa ako sa Dubai. Eh, sa Martes ko pa malalaman kung pasado ako.
0: Ano man ang resulta, maging masaya tayo. Dahil ito ay kalooban ng Diyos.
1: Manalangin na tayo.
2: Kaya ko kayo inanyayahan na dito naman ang halian ngayong linggo ay dahil may good news na ibabahagi sa atin si Sister Christy. Pangunahan mo na, Sister Christy.
3: Praise God! Kaming pamilya ay doon na po maninirahan sa lugar ng Italy.
4: Aba! Purihin talagang ating Panginoong Jesus dahil matagal na naming pinagpipray ito.
1: Talaga po palang magsasara na ang agency niyo dito sa Pilipinas, Sister Christy?
0: Oo nga po pala, si Timmy po ba ay nakapasa ba? Pero kung ano man ang resulta ay masaya kaming tatanggapin ito. Dahil ang Panginoong Jesus na po ang nagpaplano sa amin.
3: Kasama ka sa sampu sa Dubai, Brother Timmy. Napakabait sa inyo ng Diyos.
1: Talaga po, magtatrabaho ako sa Dubai. Praise God!
2: Purihin ang Diyos! Talaga palang good news ang ibabalita sa atin ni Sister Christy.

0: Sadyang napakabuti po ng Diyos. Mula nang makakilala ko sa ating Panginoong Hesus, ay naisama ko pa ang aking pamilya. At sumunod ay nakakilala rin si Nelda at ang aking mga anak sa ating Panginoong Hesus. Mula noon, ang mga blessings ng Diyos ay nag-uumapaw, habang kami ay nagiging tapat sa aming mga tithings. Ang Diyos ay nagbubuo sa amin ng mga pagpapala. Sa Diyos nga po ang papuri.
1: Datupo at hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katuwiran. At ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa inyo. Mateo 6:33.
2: Diyan po nagwawakas sa pagsasadula ng tanikilang lagot mula sa padalang liham ni Timmy San Simon ng Dubai. Binigyang buhay nina
1: Angelo Gomez,
3: Janelle Briones,
4: A.G. Gabrillo,
5: Carlene de Guzman,
6: Eva Morataria Gomez,
7: Rodette Bilbar Apolonio.
2: Mula sa panulat at produksyon, Jerry Piñolosa. Sa pamamahala at direksyon, Dean Camacho. Hanggang sa muli, ugaling makinig sa 702 DCAS Radio TV. Agapay ng Sambayanan.
8: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
9: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapit Bisig.
8: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
9: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
8: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Hello, hello kaibigan, and happy Independence Day sa bawat isa sa atin na mga Pilipino. Dahil ngayon po ay 12 na sa buwan ng Hunyo 2026, kung saan tayo po ay nagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan. At kami nga po ay nakikipagdiwang sa inyo dahil ito ay pangbansang celebration and it's a holiday din para sa mga working ano. So kaya nagpapasalamat po kami sa inyo sa pag-join niyo muli sa amin sa araw na ito dito po sa ating programa na Music and Chat Recharged. Kasama niyo po ako si Mel at until 2:30 po tayo magkakasama sa araw na ito kung saan mapapakinggan niyo ang mga selected songs na nakakapagbigay ng inspirasyon sa atin bilang mga Pilipino. Kaya abangan niyo po 'yan. Wala muna tayong ilang mga features natin kaya ang maabangan niyo lang po muna ay ang ating featured song of the week for this week na last day na po natin ngayon na maririnig. So anyway, just continue po to share ang ating program link dahil naka-post na po ito sa ating FB page. Ating pong FB page ay FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Siyempre, pwede nyo rin kaming mapakinggan sa ating online streaming, lalong-lalo na ating mga naka-lineup na songs ng Mas Malinaw through bit.ly/TheWayFM. That's bit.ly/TheWayFM. Siyempre, sa ating messenger, pwede kayong mag-chat sa ating Carrion's official GC. Nasaan ka man ngayon, kaibigan, i-celebrate natin ang araw na ito nang may pasasalamat sa Panginoon sa kabila ng mga pagsubok na ating pinagdadaanan bilang isang bansa. Kaya eto na po ang mga naka-lineup natin na song sa hapon na to sa ating pong pagdiriwang na ating Araw ng Kalayaan. Dito lamang po sa Music and Chat Recharged over FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. Kasama niyo po ako si Mel at sa technical side kasama naman natin si Don Alfonso Apinado. At salamat din of course kay Don Ramon sa ating pong nag-assist din sa ating technical side. So guys, just sit back and relax at kami na po ang bahala sa inyong Araw ng Kalayaan Day sa araw na ito.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Music and chat recharged by request.

0: tulad ng nakalipas na nating pag-aaral sa pamamagitan ng programang ito, minsan ay nabigyan ko rin ng panimula ang tungkol sa muling pagkabuhay. Napakadaling banggitin ang tungkol sa pinangangaral na ito ng Biblia. Subalit kung iisipin nating mabuti, parang nakakatakot na makita na muling mabuhay ang patay. May mga samahan noong kapanahunan ni Apostol Pablo na pilit pinabubulaanan ang katotohanan ng muling pagkabuhay. Ano ang nagtutulak sa kanila upang ito ay pasinungalingan? Dahil kaya sila ay takot na makita na muling mabuhay ang mga patay? Tanggapin man natin o hindi, naitala sa Biblia ang katotohanan na ang mga patay ay muling bubuhay. Basahin po natin ang sinabi ni Apostol Pablo sa 1 Korinto, Kabanata 15, Talatang 12. Ganito po ang sinasabi, "Ngayon, kung ipinangangaral namin na si Kristo ay muling nabuhay, ano't ang sinasabi ng ilan sa inyo na hindi bubuhaying muli ang mga patay?" Bakit ipinangangaral ni Pablo ang katotohanan ito? Dahil ba siya ay matapang at hindi tulad ng mga taong sumasalungat sa katotohanan ito? Sa oras pong ito, ay tunghayan po natin ang tunay na dahilan kung bakit ipinapangaral ni Pablo ang katotohanan ito. Ito po ay atin sa atin ni Pastor Rufino de la Pere sa mga talata na matatagpuan sa 1 Korinto, Kabanata 15, talatang 9-34, dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
1: Ang ating pong pag-aaral at pagbubulay sa salita ng Diyos ay hahanguin po natin sa aklat ng 1 Korinto, Kabanatang 17. Simulan po natin sa talatang 9-34. Mga kaibigan, ano ang inyong pananaw pagkatapos ng inyong buhay dito sa sanglibutan? Kayo ba ay may pag-asa na muling mabubuhay? Ang katanungang ito ay nais kong talakayin natin sa sandaling ito. Kaya ako po ay muling naririto sa inyo upang anyayahan ang bawat isa sa inyo. Napag-aralan ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Ang bahaging ito ng sulat ni Apostol Pablo ay tungkol sa mga bagay na may kinalaman sa muling pagkabuhay. Ngunit bago ang lahat, ipinahayag ni Apostol Pablo ang ginawa ng Diyos sa kaniyang buhay sa kabila ng kaniyang pagiging hamak. Ito ang sinabi niya sa 9-10 talata. "Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol at hindi karapat dapat tawaging apostol, sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Subalit sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin." Tinawag niya ang kanyang sarili na pinakahamak na apostol. Naroon sa kanya ang kapakumbabaan. Ako ay nakatitiyak na ang sinabi niyang ito ay galing sa kaniyang puso. Inaamin niyang minsan sa buhay niya, siya ay naging pangulo ng mga makasalanan upang hamakin ang iglesia ng Diyos. Ngunit sa kabutihang loob ng Diyos, siya ay tinawag, ginamit at nagpagal para sa kalooban ng Panginoon. Siya ay nagpakasakit sa paglilingkod sa Diyos. Simula noong siya ay tinawag, ang nalalabing buhay niya ay pinagkaloob para sa paghahayag ng mabuting balita na ginawa ng Panginoong Hesukristo. Sinabi niyang nagawa niya ang mga bagay na iyon, hindi dahil sa kanyang sariling kakayanan, kundi dahil sa napakayamang biyaya ng Diyos sa kaniyang buhay. Sa 11 talata, sinabi ni Apostol Pablo na kahit na sinong apostol ang mangaral, ang biyaya ng Diyos ang naguudyok sa kanila na ipangaral ang mabuting balita. Sapagkat sinabi niya, "Dahil dito, maging ako o sila, sa gayon kami ay nangangaral at kayo naman ay nananampalataya." Lahat ng tunay na lingkod ng Diyos ay iisa lamang ang layunin, ang maipangaral ang mabuting balita. Napakaraming ngayon ang nagsasabing sila ay mananampalataya. Subalit itinatanggi nila ang mga katotohanan mula sa mabuting balita. Subukan ninyong magtanong sa mga tao sa lansangan kung sila ay mga mananampalataya. Tiyak na ang sasabihin nila, "Ako ay isang mananampalataya." Kaibigan, ang isang tao ay magiging tunay na mananampalataya kapag sinasampalatayanan niya ang kamatayan at muling pagkabuhay ng Panginoong Heso Kristo. Nasa Kanya ang lahat ng karapatan o pangtanggihan ng mabuting balita kung nanaisin niya. Ngunit kung gagawin niya ang bagay nito, wala siyang karapatan na tawagin ang kanyang sarili na isang mananampalataya. Sinabi ni Apostol Pablo na noong narinig ng mga taga-Korinto ang mabuting balita, sila ay sumasampalataya at dahil doon, sila ay naging mananampalataya ni Kristo. Para sa mas maliwanag na pagkakaunawa, ano ba ang ibig sabihin ng mabuting balita? Kaibigan, ang mabuting balita ay ang katotohanan si Jesus ay namatay, subalit muling nabuhay para sa iyo, sa akin at sa ating lahat. Siya ay hindi tuluyang nilupig ng kamatayan. Siya ay muling nabuhay at nabubuhay hanggang ngayon. Ang mabuting balita ay hindi isang haka-haka, kaisipan o sabi-sabi lamang. Ito ay pawang katotohanan na pinatutunayan ng kasaysayan. Ito ang mabuting balita na ipinangaral ni Apostol Pablo sa lahat ng lugar na kanyang napuntahan. Sa 15 kabanata, talatang una, sinabi ni Apostol Pablo na ang mga taga-Korinto ay tinanggap ang kanilang narinig na mabuting balita. Sa 2 talata, sinabi niya, sila ay naligtas dahil sa tinanggap nila ang mabuting balita. At sa 11 talata, sinabi niya na sila ay sumasampalataya dahil sa kanilang natanggap na mabuting balita. Nais ko pong bigyan linaw ang bagay na ito. Ang mabuting balita ay hindi magiging dahilan ng kaligtasan kung ito ay tumitimo sa isipan lamang. Sa katunayan, ang tunay na nagbibigay ng kaligtasan ay walang iba kundi ang Panginoong Heso Kristo na itinaas ng mabuting balita. Kung ikaw ay mananalig sa sinasabi ng mabuting balita at sumasampalataya kay Kristo, ikaw ay magkakaroon ng kaligtasan. Sa 2 talata, sinabi po ni Apostol Pablo, at kung si Kristo ay ipinangangaral na binuhay mula sa mga patay, paano ang ilan sa inyo ay nagsasabi na walang pagkabuhay na muli ng mga patay? Sa panahon ni Apostol Pablo, may mga paniniwalang nagsasabi na walang katotohanan ang muling pagkabuhay. Kaya ang paniniwalang iyon ay hinarap ni Apostol Pablo upang patunayan na ang Panginoong Jesus ay muling nabuhay. Sinabi niya sa 3 talata ng 15 kabanata sa aklat ng 1 Korinto, subalit kung walang pagkabuhay na muli ng mga patay, si Kristo man ay hindi muling binuhay, at kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang aming pangangaral ay walang kabuluhan, at ang inyong pananampalataya ay wala ring kabuluhan. At kami ay napatunayan pang mga bulaang saksi ng Diyos, sapagkat kami ay nagpatunay tungkol sa Diyos, na Kanyang muling binuhay si Kristo, na hindi naman niya muling binuhay, kung totoo na ang mga patay ay hindi muling binubuhay. Sapagkat kung ang mga patay ay hindi muling binubuhay, si Kristo man ay hindi muling binuhay. Kung si Kristo ay hindi muling binuhay, ang inyong pananampalataya ay walang kabuluhan. Kayo'y nananatili pa rin sa inyong mga kasalanan. Kung gayon, ang mga namatay kay Kristo ay napahamak. Sa mga talatang ito, nais sabihin ni Apostol Pablo na kung totoo ang paniniwalang walang muling pagkabuhay, hindi na niya sana ginawa ang lahat ng kanyang pagpapakasakit. Siya ay handang mamatay para sa katotohanan ito. Maging ang mga apostol na nakasaksi ng katotohanan na ang Panginoong Hesus ay muling nabuhay, sila ay naging handa upang ibigay ang buhay para sa katotohanan na kanilang nasaksihan. Walang sino man na handang magbigay ng sarili niyang buhay para sa isang kasinungalingan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na kung ano pa ang saysay ng kanilang pangangaral, pananampalataya, pahayag ng mga apostol, kung hindi totoong muling nabuhay ang Panginoong Heso Kristo. Idinugtong pa ni Apostol Pablo sa 19 na talata ang ganito, kung para sa buhay na ito lamang tayo umaasa kay Kristo, sa lahat ng mga tao ay tayo ang pinakakawawa. Ang pananampalataya kay Kristo ay hindi lamang para sa buhay na ito, kundi maging sa buhay na susunod. Kaya kung ang Panginoong Hesus ay hindi muling nabuhay, ayon sa sinabi ni Apostol Pablo, tayo ang pinakakawawa.

huling pagkabuhay. Sa lumang tipan, sila ay merong tinatawag na pista ng unang bunga. Sa pagdiriwang na ito, inihahandog nila sa Diyos ang unang bunga ng kanilang pananim. Ito ay nagpapakita na marami pang susunod na bunga. Sapagkat kung hindi ganoon, walang matatawag na unang bunga. Ang katuparan ng muling pagkabuhay ay nasa Panginoong Hesukristo. Siya ay bumangon mula sa mga patay na taglay ang maluwalhating katawan. Simula sa kasaysayan ng sangkatauhan, siya lamang ang bumangon mula sa mga patay na taglay ang maluwalhating katawan. Kaya sinabi ni Apostol Pablo na ang Panginoong Hesukristo ang unang bunga. Sa pagiging unang bunga ng Panginoong Hesus, sinabi ni Apostol Pablo na marami ang susunod, sila na sumasampalataya sa Panginoong Hesus. Nagkaroon ng kamatayan ng tao dahil sa kasalanan na ginawa ng unang Adan. Ito ay sinabi ni Apostol Pablo sa 21 at 22 talata. Sapagkat yamang sa pamamagitan ng isang tao'y dumating ang kamatayan, sa pamamagitan din ng isang tao'y dumating ang pagkabuhay na muli ng mga patay. Sapagkat kung papaanong kay Adan ang lahat ay namamatay, gayon din kay Kristo ang lahat ay bubuhayin. Nais niyang ipaalam sa mga talatang ito na ang pangunahing dahilan ng pagparito ng Panginoong Hesukristo ay ang maibalik ang nawasak na buhay ng tao. Ito ay naisakatuparan noong siya ay namatay at muling nabuhay mula sa mga patay. Ito ay pinatunayan niya sa pagiging unang bunga. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga susunod na talata na ganito po ang sinasabi. Ngunit ang bawat isa ay sa kanya-kanyang takdang panahon. Si Kristo ang pinakauna sa lahat, pagkatapos ang mga kay Kristo sa panahon ng pagparito niya. Si Kristo ang unang nakaranas ng muling pagkabuhay pagkatapos niyang maranasan ang kamatayan. Subalit mararanasan din ng mga namatay ang muling mabuhay dahil sa kanilang kaugnayan sa Panginoong Hesukristo. Balikan po natin ang talatang 22 na ganito po ang sinasabi. Sapagkat kung papaanong mamamatay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Adan, gayon din naman mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang makapagpapatunay na tayo ay kabilang sa pamilya ni Adan ay ang katotohanang tayo ay mamamatay. Maliban na lamang na tayo ay nabuhay sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesukristo. Kung tayo ay nabubuhay pa sa panahong iyon, dahil sa pananampalataya sa Kanya, tayo ay dadalhin niya sa alapaap. Ito ang mangyayari sa hinaharap. Gayon din naman, mabubuhay ang lahat dahil sa kanilang kaugnayan kay Kristo. Ang Panginoong Hesukristo ang muling pagkabuhay at ang buhay. Ngunit ang bawat isa'y sa kanya-kanyang takdang panahon. Merong naniniwala na ang muling pagkabuhay ay hindi mararanasang sabay-sabay ng mga namatay na. Pinaniniwalaan daw noon sa kasaysayan ng Iglesia na magaganap ang sabay-sabay na muling pagkabuhay, subalit hindi naglaon, bumalik sila sa tunay na itinuturo ng Biblia. Nasa panahon tayo ngayon na kung saan labis na binibigyang pansin ang pag-aaral tungkol sa mga pahayag na ang Panginoong Hesukristo ay muling magbabalik para sa kanyang mga hinirang. Ito ang paksa tungkol sa mga huling mangyayari. Dahil sa pananaliksik ng mga tao na may takot sa Diyos at sa tulong ng banal na Espiritu tungkol sa aral ng Biblia, nakikita nila ang mga dakilang katotohanan at aral nito. Subalit sa kabilang panig naman, ay lumalabas ang mga maling turo. Napakarami ng mga maling katuroan tungkol sa mga mangyayari sa hinaharap. Ito ay sa kadahilanan na kulang sila sa kaalaman tungkol sa kabuang aral ng Biblia. Ako po ay naniniwala na ang aklat ng pahayag ay hindi dapat na ituro kapag hindi lubos na naunawaan at napag-aaralan ang ibang aklat ng Biblia. Mahalaga ang pahayag ng mga mangyayari sa hinaharap, subalit hindi ito ang kaganapan ng lahat. Muling napanauli sa kasaysayan ng Iglesia ang mga katotohanan tungkol sa Biblia
Subalit

0: at hindi nila ganap na naunawaan ang itinuturo ni tungkol sa muling pagkabuhay. Unang nabuhay si Jesus. Pagkatapos nito ay mabubuhay din ang mga nananalig sa Kanya, sa Kanyang muling pagbabalik. Ang Panginoong Hesukristo ay babalik para sa Kanyang Iglesia. Kaugnay sa mga binanggit ni Apostol Pablo sa talatang 23, sinabi naman niya ang mga katagang ito sa talatang 24. Basahin po natin ang kanyang sinabi. At darating ang wakas, pagkatapos malupig ni Kristo ang lahat ng kaharian, pamahalaan at kapangyarihan, at ibibigay niya sa Diyos Ama ang paghahari. Sinabi niya sa talatang ito na darating ang wakas. Anong uri ng katapusan ang magaganap? Ito ang katapusan ng sanlibutan. Papaano ito mangyayari? Darating ang labis na kapighatian at mararanasan sa panahong ito ang maraming pagsubok. Pagkatapos na maikulong si Satanas ay pansamantala siyang lalaya. Pagkatapos nito, si Satanas ay itatapon at ibubulid sa lawa ng apoy. Itatatag naman ng Panginoong Hesukristo ang kanyang kaharian magpakailanman. Ito ang kahariang hindi na maglalaho. At darating ang wakas, pagkatapos malulupig ni Kristo ang lahat ng kaharian. Kaugnay nito ay ganito po ang sinabi sa talatang 25 sa kabanatang 15 sa aklat ng Unang Korinto. Sapagkat si Kristo'y dapat maghari hanggang sa malupig niya at lubusang mapasuko ang kanyang mga kaaway. Ang tinutukoy na kaaway dito ay walang iba kundi si Satanas. Patuloy po nating basahin ang talatang 26 na ganito ang sinasabi. Ang kahuli-hulihang kaaway na kanyang pasusukuin ay ang kamatayan. Sa wakas ay hindi na tayo paghaharian ng kamatayan sa panahong iyon. Ganito po ang sinasabi sa talatang 27. Ganito ang sinabi ng kasulatan. Ang lahat ng bagay ay lubos ang pinasuko sa kanya ng Diyos. Ngunit sa salitang lahat ng bagay, maliwanag na hindi kasama rito ang Diyos na siyang naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan ni Kristo. Ipinapakita ng talatang ito na hindi kasama ang Diyos sa mga pasusukuin ni Kristo, sapagkat ang Panginoong Hesukristo ay isang tunay na Diyos. Subalit unawain nating mabuti ayon sa sinasabi ng talatang 28. Ganito po ang sinabi, at kapag ang lahat ay nasa ilalim na ng kapangyarihan ni Kristo, ang anak naman ang paiilalim sa kapangyarihan ng Diyos na naglagay ng lahat ng bagay sa ilalim ng kapangyarihan niya. Sa gayon, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Pagkatapos nga ng lahat ng tao, ang Panginoong Hesukristo ay babalik sa kanyang pinagmulan. Sa Diyos Ama na kasama niyoon pa man, maging sa pasimula, upang sa ganoon, lubos ang maghahari ang Diyos sa kalahat-lahatan. Patuloy po nating basahin at alamin ang mga susunod na pangyayari dito sa talatang 29. Kung hindi gayon, ano ang halaga ng pagpapabautismo ng mga tao alang-alang sa mga patay? Kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Napag-aralan na po natin nung nakaraan na ang kahulugan ng katagang bautismo ay pagpapatunay at pagpapatotoo sa sanglibutan na siya ay nasa atin. Sa kalagayang ito, si Apostol Pablo ay nangungusap tungkol sa pagkakakilanlan bilang taong patay na sa kasalanan. Sinabi niya na kung talagang hindi bubuhayin muli ang mga patay, bakit pa nagpapabautismo ang mga tao alang-alang sa kanila? Hindi ibig sabihin nito na ang mga mananampalataya sa Korinto ay nabautismuhan para sa kanilang patay na mga kamag-anak o mga kaibigan. Ang ibig pong sabihin ni Apostol Pablo, sila ay nabautismuhan o nagkaroon ng pagkakakilanlan bilang mga anak ng Diyos. Ang Panginoong Hesukristo ay namatay at muling nabuhay. Ang mga mananampalataya ay patay na sa mga gawain ng sanglibutan ito. Subalit, buhay sila kay Kristo. Mapanganib na ipangaral na walang muling pagkabuhay. Ganito po ang ating mababasa sa talatang 30-31. Basahin po natin ang sinasabi. At kami, bakit pa kami susuong sa panganib sa lahat ng oras? Walang oras ni di ako nabibingit sa kamatayan, mga kapatid, sapagkat ikinararangal ko kayo alang-alang kay Kristo Jesus na ating Panginoon. Sinabi ni Apostol Pablo na kung si Kristo ay hindi muling nabuhay mula sa kamatayan, napakalaking kamangmangan na iligay nila ang kanilang buhay sa panganib. Ganoon pa man, yamang si Kristo ay muling nabuhay mula sa mga patay, siya ang naging pagkakakilanlan para sa mga mananampalataya. Tulad ng sinabi ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa Roma, sa 6 na kabanata, talatang 3-4, ang ganito, "Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing nakasama niya sa pamamagitan ng bautismo, upang kung papaanong binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabubuhay sa isang bagong pamumuhay. Tayo bilang mga mananampalataya ay nakipag-isa na muling nabuhay ang Panginoong Heso Kristo. Kung hindi nabuhay na muli si Kristo, wika ni Apostol Pablo, isa akong hangal na susuong sa mga panganib at pagpapakasakit. Inilalagay ko lamang aking sarili sa hindi tiyak na kalagayan at kamatayan sa bawat sandali." Ganito ang sinabi ni Pablo sa talatang 32. "Kung ang pakikipagtunggali ko sa mababangis na kaaway dito sa Epeso ay para sa tao lamang, ano ang mapapakinabang ko? Kung hindi rin lamang bubuhaying muli ang mga patay, mabuti pa'y sundin natin ang kasabihang ito, kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo'y mamamatay." Sinabi ni Apostol Pablo na bakit pa ako makikipagtunggali sa mababangis na kaaway? Dahil sa aking pananampalataya kay Kristo kung siya ay hindi muling nabuhay. May pagkakakilanlan sa akin. Ako ay nabautismuhan sa kamatayan ni Kristo at may pagkakakilanlan sa akin bilang isang taong patay, sapagkat ako ay nakipag-isa sa buhay na Kristo. Isang kamanghamanghang katotohanan ang isinasaad ng bautismo, sapagkat inihahayag natin na tayo ay kaisa na kay Kristo. Huwag sana nating pawalan ng saysay ang kahulugan ng bautismo sa pamamagitan ng simpleng bautismo sa tubig lamang. Ipakita natin ang tunay na kahulugan ito sa ating buhay. Kung hindi muling nabuhay si Kristo, at ganun din naman, kung hindi muling mabubuhay ang mga patay, marahil sundin na lang natin ang sinasabi ng ilan na kumain tayo't uminom, sapagkat bukas tayo ay mamamatay. Subalit sinabi ni Apostol Pablo sa talatang 33-34 ang ganito, "Kaingat kayo, ang masasamang kasama ay nakakasira ng magagandang ugali, at magpakatalino kayo at talikdan ang pagkakasala. Ang iba sa inyo ay mali ang pagkakakilala sa Diyos. Sinasabi ko ito upang mapahiya kayo. Naranasan ng mga mananampalataya sa Korinto na malinlang ng mga taong hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Nakinig sila sa mga tinuruan ng mga tao na wala namang tunay na pagkakilala sa Diyos." Sinabi ni Apostol Pablo na kung mali ang kaalaman na kanilang tinanggap, magiging mali din ang kanilang gawa sa buhay. Kaya't hinikayat nila ang mga taga-Korinto na ihinto na ang pagkakasala, sapagkat tunay na mangyayari ang muling pagkabuhay. Mga kaibigan, naparito ang Panginoong Hesus sa sanglibutan sa isang layunin. Walang iba kundi ang mabigyan ng buhay ang bawat sumasampalataya sa Kanya. Walang mawawala sa inyo kung mananampalataya kayo sa Diyos. Bagkos, buhay na walang hanggan ang nais niyang ibigay sa bawat isa na mananampalataya sa Kanya. Siya ay muling nabuhay upang patunayan na sa kabila ng kamatayan ng tao, naroon ang pag-asa na muling mabubuhay, at ang buhay na ito ang kanyang ipagkakaloob sa buhay na ganap at pangwalang hanggan. Siya ay muling nabuhay upang patunayan na sa kabila ng kamatayan ng tao, naroon ang pag-asa na muling mabubuhay, at ang buhay na ito na kanyang ipagkakaloob ay buhay na ganap at pangwalang hanggan. Tayo po ay manalangin. Maibiging Ama, kami po'y dumudulog sa iyo. Nagpupuri po kami at nagpapasalamat sapagkat ang mga salita mo, Panginoong Diyos, na aming ipinahahayag ay naglalaman ng mga katotohanan sa ikatutuwid ng aming pananampalataya at paniniwala upang sa gayon, Panginoong Diyos, magkaroon kami ng buhay na pag-asa sa buhay na walang hanggan. Sa mga kapatid at mga kaibigan na nakikinig ng iyong salita sa oras na ito, sa iyong pangalan, akin po silang itinataas at inilalagay sa iyong mga kamay. Kumilos ka sa buhay ng bawat isa sa kanila. Kung merong mang ilan sa kanila, Panginoong Diyos, na merong pang mga alinlangan ng kanilang relasyon sa iyo, yung mga namamalinang paniniwala, yung mga nasa maling landas ng buhay, Panginoong Diyos, kumilos ka sa kanila. Ituwid mo ang kanilang paniniwala. Buksan mo po ang kanilang mga isipan. Gayon din, Panginoong Diyos, ang kanilang mga puso upang ganap na malaman at makita ang mga katotohanan. Paalabin mo, Panginoong Diyos, at matuto silang magbalik loob sa iyo. Gayon din po, Panginoong Diyos, sa bawat tahanan na mayroong mga suliranin, hindi pagkakaunawaan, walang kapayapaan, Panginoong Diyos, pumasok ka sa kanila, magkaroon sila ng pagkakasundo at pagkakaunawaan. Kami po'y umaasa, kami po'y nagtitiwala sa iyo at umaasa ng lahat ay iyong gagawin sa banal na pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole Word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode. Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
2: Puri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang papuri.

Nasa halos kalagitnaan na tayo ng taon, mga kaagapay, at patuloy tayong nagpapasalamat sa Panginoon dahil sa kalakasang Kanyang binibigay para tayo ay patuloy na malayang makapag-broadcast ng Kanyang salita. Magandang hapon at welcome sa inyong paboritong programang Papuri, The Friday Edition with Cathy Garcia Alvarado. Ang ating programa ay napapakinggan sa radio via Care 104.3 The Way FM Legazpi Albay. Ang ating pambungad na awitin, Lilisan, aking sinulat at inawit kasama ang Tria, inareglo ni IJ Garcia. Handog ko para sa inyong lahat ang mga original Filipino gospel music na makapagbibigay inspirasyon. At ngayong hapon, tampok ko ang 40th anniversary album ng Papuri. Ito ay may 15 rearranged songs mula sa iba't ibang albums na pinoduce ng Papuri Music Ministry. Binigyan ng bagong tunog, pero ang mensahe ay ang magandang balita pa rin ng Diyos para sa mundo. Ang unang limang kantang ating maririnig sa ating unang segment, Sa Diyos ang Papuri, sinulat at inawit ni Romel Guevara. Yahweh Elohim, nilikha ni Jerdy Francisco, Cathy Go ang kumanta. Ako'y binago niya, komposisyon ni Ricky Sanchez, tampok si Hannah Bercero. Dakilang Katapatan, likhang musika ni Arnel De Pano sa pag-awit ni Lee Brown. At panglima, Bagong Likha, inawit nila Ava Canaselli at Kate Rose Urrutia, musika ni Valen Orena. At dahil pinagdiriwang natin today ang ating Araw ng Kalayaan, inisip kong mag-focus ang aking sharing sa kung ano naman ang pwede nating ialay at ibalik sa Panginoon para sa kalayaang ibinigay niya sa atin nang atin siyang tinanggap sa ating mga puso. At kalayaan ding patuloy na ibinibigay pa niya as we go through the ups and downs sa ating mga buhay. At una nga rito ay ang ating papuri at pagmamahal para sa Diyos. Hebrews 13 verse 15, ito ang inuudyok tayong gawin. Kaya't lagi tayong mag-alay ng papuri bilang handog sa Diyos sa pamamagitan ni Jesus, papuring mula sa ating mga labi na nagpapahayag ng ating pagkilala sa Kanyang pangalan. Ang pag-aalay ng papuri ang ating patuloy na gagawin dito sa ating programa sa 702 DZAS.

Friday edition ng Papuri with Cathy Garcia Alvarado. I hope na you're enjoying your time with me at nabibigyang saya ang inyong mga puso sa pakikinig ng mga original Filipino gospel music na may kahulugan at may kabuluhan. Nasa pangatlong segment na tayo ng ating programa ngayong hapon at ang ating music lineup ay buhat sa 40th anniversary album ng Papuri, produced and released noong 2019. In celebration of our Independence Day, madidinig natin ang kantang sinulat ni Soc Villanueva at inawit ni Tim Pavino, Pinakamamahal Kong Bayan. Alam nyo, this song comes with a prayer para sa ating bansa, no? Sa katuwiran sa ating pamahalaan at kapayapaan at kasaganahan para sa ating mahal na Pilipinas. Susundan yan ng Pag-ibig ang Susi ng Lahat ni Robert More, inawit ni Sara Bulahan. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig, a Papuri classic ni Dave Magalong, kinanta ni Trisha Denise Campanier. A Dodgy Simon composition is next, Naroon Ako, EJ Deperio naman ang umawit. Mga kaagapay, nabanggit ko na kanina ang dalawang bagay na maaari nating ialay sa Panginoon para sa kaligtasan at kalayaan na ibinigay niya para sa atin. Una, ang ating pagmamahal at papuri sa Diyos. Pangalawa ay ang ating surrender o pagsuko at pagsunod sa Kanya at sa Kanyang salita. May isa pa akong isa-share. Ang pangatlo, which is ang ating pagmamahal sa ating kapwa. Ito kasi ay proof o malinaw na ebidensya ng ating pagmamahal para din sa ating Panginoon. Sa Matthew 22 verses 37 to 39, sumagot si Jesus, "Ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili." At sa 1 John 4 verses 19 and 21, malinaw na sinasabi, "Tayo'y umiibig sapagkat ang Diyos ang unang umibig sa atin. Ito ang utos na ibinigay sa atin ni Kristo. Ang umiibig sa Diyos ay dapat ding umiibig sa Kanyang mga kapatid." Ito sana mga kaagapay ay maging dalangin natin, no? At ating magawa at maipakita sa ating kapwa, sa mga taong nakapaligid sa atin, bilang tanda ng pag-aalay ng ating pagmamahal at papuri sa ating Panginoon. Kayo ay nakikinig sa Papuri dito sa 702 DZAS.

Maraming salamat sa inyong pagsubaybay today, mga minamahal kong kaagapay, dito sa Friday edition ng Papuris. Maligayang araw ng kalayaan muli sa ating lahat. Sana ay patuloy ang ating pag-usad tungo sa isang bansang tunay na malaya, matuwid at makatarungan, no? Isang bansang matindi ang paniniwala at pagsunod sa ating tunay na Diyos at Panginoon. Kung kayo ay napagpala sa ating program today, sana ay ipaalam nyo yan sa amin. Let us know how Papuri is helping you. Do message us sa ating Facebook page o mag-text sa mga numbers ng Globe 0916-296-6620 at Smart 0999-223-5675. For more uplifting music and messages, sharing with you the message of love and salvation through Christ alone until all have heard. At sa saliw ng huling kanta mula sa ating tampok na Papuri 40th Anniversary Album, ang maaari naman ni Bong Hermosa inawit ni Mika O'Hara, ako po si Cathy Garcia Alvarado, ang inyong kaagapay. Nagpapaalam muna pansamantala. Thank you very much for keeping me company today. Micah 6 verse 8 sa Old Testament, ito ang salita ng ating Diyos. Itinuro na niya sa iyo kung ano ang mabuti, ito ang nais ni Yahweh. Maging makatarungan ka sa lahat ng bagay, patuloy mong mahalin ang iyong kapwa, at buong pagpapakumbabang sumunod ka sa iyong Diyos. Sa Kanya ang ating pagsamba, pasasalamat at papuri.

0: Popuri, nagtatanghal ng original Filipino Christian music. Musikang natatanging hatid sa Diyos ang Papuri.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpila ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Kung ikaw ay naghahanap ng makakausap.
1: Heartline.
0: Kung ikaw ay nangangailangan ng isang kaibigan.
1: Heartline.
0: Daluyan ng iyong damdamin at daluyan ng iyong bawat saloobin.
1: Heartline.
0: Kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.

0: Magandang araw mga kaagapay. Welcome po muli dito sa Heartline Friday Edition. Kamusta kayo mga kaagapay? Miss na miss namin kayo. At lalo ngayon dahil isang napakagandang Independence Day para sa ating lahat. Now, alam ko yung iba nag-iisip na mukhang hindi maganda. Pero don't worry, it's another day that the Lord has made. We will rejoice and be glad in Him. Maraming mga pagpapalang tuloy-tuloy pa rin. Gaya nito, magkakasama na naman tayo, mga kaagapay. Kamusta dyan? Hilahin nyo na ang inyong mga katropa. Pati yung pusa, hilahin nyo na. Alam nyo, recently, meron kaming pusang bumisita dito. Tuwan-tuwa ako. Kasi ayaw niyang pagkain, ayaw niyang inumin, ayaw niyang kahit ano. Gusto niya lang hinahaplos siya. Anyway, haplosin natin ang puso ng bawat isa dito sa Heartline Friday Night Edition. Ito ang inyong Kuya Pilo, si Coach Pilo. At tuloy-tuloy tayo magbibigay ng mga pagpapayo doon sa ating mga katanungan, mga friends dyan, mga kaagapay dyan. Dito sa Heartline, bida kayo talaga, pero mas bida ang Panginoon dahil siya ang ating pinagkukunan ng karunungan. So God bless sa lahat na mga narito ngayon. Hilahin nyo na yung katropa, katoto, kamag-anak, kaibigan, mga K, pati kagalit, kaaway. Yan, maraming mga bagong bagay ang matututunan tayo ngayon. Ano, ready ka na? Ayan, dito sa Heartline, pinakikinggan ang inyong nararamdaman. At magpapatuloy tayo sa paggawa ng ministry as long as the Lord God is providing and you are partnering with us. Thank you, thank you. At alam nyo, makikita nyo ngayon, isa sa mga pinaka magagandang counselors na nakita ko sa aking buhay. Oo, ayan, okay. Siyempre, hindi siya maganda kaysa sa wife ko. Yung wife ko pa rin, pinaka maganda. Hindi lang counselor ang wife ko, pero alam kong maraming pagpapala ang binigay ng Panginoon sa ating lahat. Welcome po natin ang ating guest. Nakilala niyo siya, madalas nila siyang makita rito. So ang ating guest ngayon ay walang iba kundi si Dr. Adrian Gayataw. Hello, Dr. Adrian!
1: Hello, Coach Pilo! Sa ating mga kaagapay, masayang-masaya ako at nandito ko ulit. Salamat sa paanyaya, Coach Pilo, na makasama ulit dito sa Heartline.
0: Yan. Ang sarap ng pakinggan na ikaw yung magsalita ng ganun. Parang feeling ko, ay, talagang matanda na ako. Mga pang gen, ano to, pang millennial gen Z na tong si Mare to. At nakakatawa, alam niyo itong ating guest ay founder ng Cella Clinical Christian Counseling. May private practice siya. Nagko-conduct ng psychotherapy para sa mga individual, tsaka group, tsaka sa family na counseling. At ang kanyang ano operation ay isang private practice na dyan sa UP Town Center. Ayan, siya ay doctor ng Christian Counseling. At nagmi-minister din sa Victory, dyan sa Katipunan. Hoy, mga Katipuneros! Ngayong June 12, mga Katipuneros dyan sa Katipunan. Meron pa ba? Meron pa mga Katipuneros dyan sa Katipunan? Ayan. Ayan. At sila ay tuloy-tuloy na nagmi-minister doon. Siyempre, magaling na resource speaker. Maraming nakakilala dito kay Doc Adrian. Eh, no? Alam mo ba, pagka nagpupunta ako, Doc, sa ano, sa Caloocan, sa Victory Caloocan. Kilala ka rin. Kilala ka ni Pastor Daniel, si Pastor Pastor Ogerio, yan, si Pastor...
1: Hello, Pastor Daniel. Pastor Noel, hello. Kamusta po? Binati na natin sila.
0: Pastor Noel, si Pastor Bong Navarro, yan.
1: Yes!
0: Yan, si Pastor Josh Aquino, tsaka si...
1: Yes!
0: Si Pastor Jojo Agot, yan. Kilala ka doon. Yung asawa pala ni Pastor Jojo, ano, nag-aaral sa AGS. At ayan!
1: Yeah! At ang asawa din nila, Pastor Vong. Yan. Nasa AGS din.
0: Mm-hmm. At alam niyo, mga kapatid, teacher, hindi lang teacher, talagang faculty ng Master's and Certificate Program ng Counseling Department sa Alliance
1: Graduate School.
0: Yes, ang top-notch graduate school sa counseling ay na ang Alliance Graduate School. So thank you po mga professor natin, batiin mo.
1: Yes. Sige. Marami pong salamat.
0: Alam ko may mga babatiin kang fans club, Ate Doc Adrian. Go ahead.
1: Yes, tama Coach Pilo, ano? At since nabanggit mo yung AGS, is patuloy nating pinapanalangin si Mama, si Ats Ann, si Mama Ann,
0: Oo,
1: at
0: Doc.
1: si Doc June. So,
0: Oo.
1: ang ating AGS community at ang faith community, Body of Christ, are praying for
0: Yes.
1: these two heroes of the faith, especially in counseling and family ministry. Yes. At Coach, tama ka. Gusto ko rin batiin nga yung ating mga kasama sa Victory Katipunan, yan, sa Victory Caloocan. At kamakailan, Coach Pilo, na imbita rin ako na magbigay ng mental health counseling, mental health talk and counseling training sa Victory Bacoor, sa Victory
0: Wow.
1: Bacoor Main Square. At mayroong nakakakilala sa iyo, Coach.
0: Oh, sa so
1: oo,
0: Bacoor?
1: Oo. So, yes. So
0: talaga?
1: Na-meet ka, tinanong, sabi niya magka-schoolmate nga daw kayo. Hindi ko alam kung pwede kong banggitin online, ano, mamaya ikukwento ko sa'yo. So, Coach Pilo, ang iyong ministry, ang ating ministry dito sa FEBC, DZAS, ay talaga namang nakakaabot sa ating Body of Christ. So, salamat sa Panginoon sa ministry dito. Yes.
0: Yeah. Salamat doon sa mga tao nakaabot doon sa atin. Ano, thank you very much. At patuloy pa ho. By the grace of God, tuloy-tuloy tayo. Itong si
1: Amen.
0: Adrian ay bigatin din to kasi board member yan ng Philippine Association of Christian Counselors. Ayan. At ng Asia Christian Counseling Association, board member din siya doon. So international. Pagka ikaw nakarating sa US, nako, baka makita mo yun. Sila Dr. Nichols, tsaka si, ano, si John, si sinabi?
1: Anderson.
0: John Anderson.
1: Yeah. Yes, sa Australia.
0: Yeah.
1: Namimiss ka nila, Coach Pilo, dahil recently we had meetings and naalala nila when you hosted our leadership summit in Boracay, Philippines, when we hosted yung mga board members ng iba't ibang Asia Christian Counseling Associations.
0: Yeah. Wow.
1: Na-remember nila yung pinaano mo raw sila, pina-COCAC, Oo, yung when you hosted our summit.
0: Nako, natawa
1: Pilo,
0: ako kasi alam niyo yung nangyari doon. Nako, katawa-tawa. Yung katatawanan na mapapanaginipan mo.
1: Sobrang saya. Di ba na ma-meet natin yung mga iba't ibang counselors, Christian counselors mula sa iba't ibang Asian countries. At Coach, bago tayo sumulong, ano, yung next year nga is meron tayo ulit na yung ating conference sa ating Asia Christian Counseling Association. So kung kayo po ay mga counselors or people helpers, na maghanda po kayo dahil next year po is ang ating pong conference ay, Coach Pilo, sa Chiang Mai, Thailand.
0: Yan, wow!
1: Sa September 2027. So paghandaan natin yan, Coach Pilo.
0: Chiang Mai, wow! Thailand. Wow, ang ganda niyan. Nako, magandang opportunity yan. Ano? Eh, nako, salamat. At tayo'y nabibilang doon sa iba't ibang bansa. Pagdating sa bansa, ngayon ay June 12. At talagang iniisip natin ang ating bayan. Okay. Eto may tanong sa iyo, Doc Adrian. Tsaka para sa inyo siguro ni Pastor Mike. Si Pastor Mike pala, tatuyin natin. Doc, Pastor Mike!
1: Oo nga. Hello, sweetheart!
0: Yan.
1: So siya ay nakikinig at na nagmo-moral support, prayer support para sa ating programa ngayong gabi.
0: Yes. Pastor Mike, hindi kita malilimutan yung pistachio ice cream.
1: Pistachio ice cream natin with Ate Doris, kay Ma'am Doris. Yan.
0: Yeah. Well, we'll get there. Oo. Malay mo, hindi lang pistachio, pati walnut, pati kung ano-ano pa. Anyway.
1: Wow.
0: So naisip ko lang, dahil talaga ngayon ay Independence Day, at itinuring na isang independent na bansa ang ating bayang Pilipinas. Nangangahulugan sa ating independence, ini-expect natin na magkaroon tayong progreso doon sa ating sariling bansa. Pero mga nababalitaan mo ngayon, hindi siya magandang mga, hindi magagandang mga balita. Sa totoo lang mga kaagapay, nagturo ako sa isang school, nagbigay ako ng talk sa kanila, mga bata pa lang ito, mga grade 6 pupils. Concern na nila yung tungkol sa bayan dahil sa nangyayari at nakikita nila sa media. In a way, parang mature na, pero sabi ko, no, wala na yung pagkabata ng mga bata. Dapat ito trabaho ng mga matatanda. Pero anyway, ang tanong ko sa iyo, Doc Adrian, ay ganito. Paano nyo nilalabanan o paano nyo hinahandle ang everyday na pressure na nakikita natin sa news, sa mga media, ganyan? O yung pressure na random mo sa bulsa Yan, yung pagtataas ng gas, pagtaas ng electricity, yan, pagtaas ng mga bilihin, yan. Yung may pressure sa buhay, talagang ramdam mo eh. Ma, yung iba dito, marami mga tao, pagka nating sa media, eh talagang nagra-rant na talaga. Lumalabas na yung reklamo. So, kayo ni Pastor Mike, how do you manage this? How do you deal with it so that it keeps you all healthy, feeling secure? Paano na yun? Paano how do you do it?
1: Yeah. Oo nga, tama ka, Coach Pilo, no? Madaling, mas madali yung yung mga rants nga na lumabas. Siguro, Coach Pilo, parang as a step of faith is also trying to put on lens of faith. Na, 'di ba sabi nga natin, the lens that we wear affects how we see things. And left to our human lenses, mas madaling makita yung kahirapan, yung corruption, mahirap yung mga mataas na presyo ng bilihin, lalo na yung gas. Pero I guess that's where we try, me and my husband, si Mike, would try to, what he would always teach me is to speak words of faith, na to always respond in the opposite spirit. Na kung ang nakikita, yes, na kung ang nakikita is oppression, we declare yung ating victory. And this is not just coming up with plausible or parang feel good or parang turning a blind eye, but this is more of like stretching our faith and acknowledging na, oo nga Lord, ang sakit-sakit nung nararamdaman namin, ang hirap-hirap nung pinagdadaanan namin, but Lord, we just declare your word that we will not be the lender, but it's not borrower but the lender, we will not be the tail but we will be the head. Mm-hmm. And our prayer is just to see God's hand move. Mm-hmm. While we are still here, na makikita natin in our lifetime, Coach Pilo, yung mga pagbabago at mga breakthrough dito sa ating bansa, and somehow it changes how we feel kasi nga we're not just attacking or just responding to what we see, but we're actually working on the lens that we're wearing.
0: Yeah. Okay, merong isang concern dahil kasi may mga tao nagsasabi, hindi ba tayo parang nagbubulag-bulagan sa realidad na may mga pangit na nangyari talaga? Hindi ba tayo parang nagiging toxic sa ating positivity? Na kung tayo toxic positive, sobrang positive ang tingin pero ang reality ay hindi naman. Yun. Somehow, tinitingnan ko doon sa lente ng mga tao nag-ano nun. Pero natutuwa lang ako dahil kasi alam ko may encouragement ako may share this. Sige, pero you go first.
1: Ay, gusto ko marinig yun, Coach Pilo, yung iyong encouragement. And tama ka, no, yung toxic positivity, it's not doing us any good. It's parang masking it with plus, with happy or good positive things. Siguro, dun natin ini-stretch yung faith, the definition of faith that beyond what we see. It's not a blinded kind of faith, but despite or because this is what I'm seeing, therefore, all the more that I'm holding on to something in the spirit realm. So I think yun yung toxic positivity is whatever happens, positive. But this one is because I am seeing the negative. That's why I'm choosing faith, not necessarily positivity, but faith.
0: Yeah. Kung sa bagay, ano, maganda yan. Pagka doon ka pumasok sa plataforma o sa level ng spirituality, makikita mo na sa kinadami-daming nangyari, even from history, simula pa nung pinanganak tayo, tagal na, no? Papansin mo, hindi ka pinabayaan eh. Bakit? Kasi mayroong kumikilos talaga na tumutulak sa ating lahat. Kumikilos upang tayo eh mabuhay, magpatuloy, at hindi mawalan ng kakayahang sa pagbabagong pwede nating gawin. Pero hindi lang yon. Minsan talaga, may feeling tayo na parang helpless tayo. Pero mapapansin natin, throughout history, hindi ka pinabayaan. Aba, ay mayroong kumikilos na kapangyarihan higit pa sa'yo. That is like, there's a higher power at work. And you can see it as you review history, as you review the past. Like, ilang ulit na tayong tinaasan ng maraming gas na umabot pa ngayon. May time noon na way back, mga 10 years ago, nagkaroon ng economic crunch. Sabi ko hindi na magta-taxi. Kasi pumatak na yung tawag doon, plug down ng 30 pesos. Hindi na magta-taxi. Ngayon, nagta-taxi pa rin no kahit paano. Ngayon, maabot 40 na nga, 50 na nga ngayon. Iba yata 60. Tapos yung Ang dami-daming mga bagay na sabi mo hindi mo nagagawin, pero yun pala, napagpatuloy pa rin. Parang life still pushes you. Ito lang yung sinasabi ko, hindi ka toxic sa iyong pananaw kung alam mong nagdudulot sa iyo ng kabutihan yung magkaroon ng pananampalataya. Nangangahulugan, yung pananampalataya na yon, naniniwala ka, itutulak ka pa rin ng buhay. Makikita natin yung mga tao dito, yung mga taong wala naman trabaho, tapos may lima anak, mga ganun. Pero hindi naman namamatay, mga nabubuhay pa rin, nairaraos, ng paraan. So, paano nangyari yun? Sa gitna ng mga sigalot, sa gitna ng mga iskandalo, sa gitna ng mga, ay nako, mga ganyang klaseng news, may mga mabubuti pa rin bagay na nangyayari bawat araw.
1: Yeah. Yeah. So sinasabi mo, coach, na hindi siya parang positivity lang, pero truth, kasi nga over the course of time, good things happen.
0: Yeah, may ebidensya kasi.
1: Yeah, ebidensya, may nangyari. Hindi lang parang bulagan na basta parang meron, pero meron talagang mabuting nangyari.
0: May ebidensyang mabuting nangyayari. Kaya, ayan, mga kaagapay.
1: Yes.
0: Samahan nyo kami para doon sa mga ebidensyang may mabuting nangyayari.
1: Mm-hmm.
0: Kaya
1: yes.
0: May mga problema tayong tatalakayan, okay lang yon. Tatalakayan mm-hmm. natin. Dahil may mga ebidensya ng mabuting pwedeng maganap dyan sa buhay ninyo. Wow, Doc!
1: Yep.
0: Ready ka na sa mga questions natin?
1: Yes, Coach Pilo.
0: All right, here we go. Mga kaagapay, eto, pakinggan niyo yung ating unang listener. Sabi niya, lagi akong online sa barkada, GC. Pero bihira ako sumama kasi wala talaga akong budget. Ayan. Nakakapagod magkunwaring busy kahit ang totoo, hindi ko lang afford. Nag-overthink ako kung ano sinasabi nila sa akin kapag wala ako tuwing may get-together. Oh, ay nako, mga palagay ko, katropa mo to, mga Gen Z.
1: Actually, millennial ako, Coach Pilo. Hindi ako Gen Z, millennial.
0: Millennial, ah, ganun ba?
1: At hindi ko sasabihin na yun yung best generation. Hindi. Mahal ko ang mga Gen X at at lahat ng generation, Gen Z, ni-reach out natin sila.
0: Yeah.
1: Yes. So, Coach Pilo, no, tama ang yung sinabi mo nga, no, napakabigat nung pinagdadaanan or yung concerns nitong ating kaagapay. At actually, parang hindi lang tungkol sa pera yung pinagdadaanan niya.
0: Mm-hmm.
1: Yung parang mas masakit naririnig ko dito is yung pakiramdam na parang unti-unti siyang nahihiwalay sa mga taong mahalaga sa kanya dahil dun sa sitwasyon niya. So binabahagi niya sa atin, parang hindi lang budget, ano, parang yung pati yung hiya, lungkot, takot na baka iba na yung tingin ng mga kaibigan niya sa kanya. So minsan kasi pag nahihirapan tayo financially, katulad nung sabi natin mga sigalot na yan, 'di ba? Ang tendency natin is yung parang instead na magawa ng paraan yun is yung what's wrong with me? Anong kulang sa akin? Anong problema? Bakit hindi ako maka-afloat dito sa situation? So pati yung hindi na siya makasama, parang naisip niya is ako'y may kasalanan kasi wala akong budget, hindi ako makasama. So in counseling, in the psychological with psychological lens, Coach Pilo, di ba ito yung tinatawag nating somehow mind reading. Ito yung pinupunan natin ng yung isip natin ng mga bagay pag hindi natin alam, parang making sense of things, dahil wala tayo doon, sabi nung kaagapay natin, iniisip niya, baka pinag-uusapan na siya, baka hinuhusgan siya, baka anong sinasabi sa kanya.
0: Oh.
1: Pero, kadalasan, yung mga naiisip natin na ganun, katulad nung kaagapay natin, is, baka assumption lang. So, gusto nating paalalahanan. Yes.
0: Actually, well, lumaan din naman tayo sa ganung stage ng pagkabati. Pagkakunwari, maraming problemang naririnig sa media, ganyan. Ang mentality ay ganito. Uy, halika na, mag-outing naman tayo. Para naman hindi tayo masyadong problemado sa buhay. Para na, sige na, sumama ka na. Ito naman, walang pakisama. Oh. Sige na, join ka na. Wala kang pera, sobra ka naman, walang pera. Eh, paano na yan? Eh, ano, malulungkot na lang tayo. Maganda ni mentality. So parang, tara, travel tayo. Ito naman, KJ. Hindi mo kasama.
1: Mm-mm.
0: May ganong pressure sa
1: parang pinipeer pressure ka na. Yes.
0: Pinipeer pressure
1: yes, ka na. Yes, ang hirap nga niyan. Tapos parang hindi na natuloy dahil sa'yo or natuloy, ikaw lang hindi kasama.
0: Oo nga, so miss out ka. Parang ganong fear of missing out. Pero
1: fear of missing out, tama.
0: Lagay ko single pa tong taon na to. No? Kasi kapag kinasal ka na, ang dali-dali mo sabihin sa barkada mo, eh, hindi mo, wala, pass muna ako. sinisisi, may ano.
1: Oo. Or panggatas ng, ni Junior, di ba may mga parang pag-aala yan na yung ating budget. Right? Actually, Coach Pilo, tama ka, no, na parang yung reasoning pa yung naiisip natin paano niya i-explain. Pero actually, gusto nating paalalahanan itong ating kaagapay na ang pinag-uusapan niya dito is yung mga kaibigan niya. These are the friends that he has in life. And if they are his true friends, and we hope they are, mauunawaan nila yung kanyang totoong pinagdadaana na hindi niya kailangang gawa ng alibi. But actually, ito nga yung mga tatlong practical steps that I have in mind, Coach Pilo. No? Pwede kaya na number one, subukan niyang maging honest. Hindi necessarily sa buong barkada, pero maybe one or two na pinaka-trusted niya sa group. Pwede niyang ipaliwanag na yung about the budget, and magugulat siya na baka nga hindi lang yun alam ng kanyang mga kaibigan. At kung sila'y totoong kaibigan, baka nga tulungan pa siya, bigyan pa siya ng mga how to help him or her sa kanyang budgeting.
0: O baka nga maging, baka nga humanga pa sa kanya at sasabihin, ay, ang responsible mo naman, marunong kang tumingin kung ano yung priority sa budget.
1: Na hindi lang basta magbabakasyon or mag-outing, di ba? Pangalawa, Coach, naisip ko din yung namang part na di na nga naka siya nakasama, malungkot na ngayon, tapos naiwan siya, iniisip-isip pa niya ano yung mga sinasabi ng kaibigan niya. Diba? So pwede kayang ma-follow niya rin yung flow of thought na yon, na pag naisip niya yung siguro pinag-uusapan nila ako, pwede niya sigurong tanungin yung sarili niya na may ebidensya ba ako? O ano bang ikinakatakot ko kung pag-usapan nila ako? Or ano ba talaga yung concern niya kapag hindi siya nakakasama? Yung malungkot lang ba o yung pinag-uusapan siya? Yon. At ang huli kong naisip, Coach Pilo, is yung maaring humanap ng paraan siya para manatiling connected kahit hindi sa pagsama dun sa mga lakad. Siguro video call, phone call, or kung siya naman na mag-aya na hindi kailangan may gastos, pero yung alam mo yung kahit minsan may mga kaibigan ka ba, Coach Pilo, na instant noodles kung talaga walang budget, or bijoke lang, di ba, na huge, na sorry, so ang gamit mo lang is free app or free programs. So hindi kailangan na magastos, pero kung ang kanyang concern is being connected sa mga kaibigan, is maraming ibang paraan para mapanatili ang connection.
0: Buti nga ngayon may group chat eh.
1: Na free, di ba?
0: Oo, babayaran mo yung internet, syempre.
1: Tama.
0: Pero ngayon, back then, walang group chat. I'm sure alam mo to. Tinukwento to sigurado sa iyo ni Pastor. Walang group chat noon. Paano nakikita yung mga, wala, physically, talagang nakikita. Strolling lang sa mall. Wala namang gastos, talagang lakad-lakad lang, gala dito, gala doon.
1: Tama.
0: Ganun. Okay. Yung naalala ko noon time when I was younger, kaming barkada, naglalakad lang kami sa paligid. Tapos yun, tapos uwian na.
1: Ang saya, no? Parang essence talaga ng friendship, no?
0: Yeah, oo. Maganda, hindi siya group chat. Yun. Tapos, pero hindi yun laging nagagawa. Siguro mga buti nga, kung magawa monthly, minsan, ano lang, quarterly, o kaya, minsan, once a year, twice a year, mga ganun. Bira lang, pero okay na yun. Yung kumain kami sa restaurant sa paborito namin. Yung gano'n, noong kami ay college, mayroon kaming paboritong kain na nakarinderya eh. Ayun, tapos kita kami doon. Ayun, ayos, okay na yun. Masaya na. So, back then, pagpapala dito sa ating caller, ano?
1: Amen. Yes.
0: Hindi ka lagi magiging ganyan, sure yan. Kasi pagdating ng panahon, pagka nagka-jowa ka na, pagka nagkaroon ka na ng ano, ng pamilya mo, iba na. Hindi na yan yung mga isipin mo. Kasi, pero maganda yung nagiging responsible sila.
1: Yeah.
0: So, Doc, I love it. Ito naman yung second nating listener, sabi niya, tuwing may maririnig akong nagsisigawan, uy, parang uso to ah. Nagbabangayan. Bumabalik yung takot ko noong bata ako, na lasing umuwi yung tatay ko gabi-gabi. Hanggang ngayon, dala ko pa rin. What should I do kapag nangyayari yun? Grabe po kasi, nginig ako every time na nauulit yun. Ay, nanginginig siya.
1: Yeah.
0: Symptom.
1: Yes, tama.
0: Sige, Doc. Yeah. What do we do?
1: Yes, I agree dun sa symptoms na sinasabi mo, Coach Pilo. Actually, parang nung binabasa mo nga pakiramdam ko, hindi lang yun yung simpleng takot. Siguro yun lang yung pinakamadaling word na magamit niya. Pero mukhang dahil sa maraming taon na pasan ng ating kaagapay yung sugat or emotional wounds ng isang batang lumaking hindi sigurado kung magiging ligtas ba yung gabi, tas parang paiba-iba yung kanyang mararamdaman bawat gabi, is nadala na niya yung parang tinatawag nating maaring hypervigilance, di ba? So pag Coach Willow, di ba pag bata tayo, ang prayer natin sana yung tahanan or yung household yung dapat unang lugar ng seguridad or safety. Pero kapag yung tahanan mismo yung nagiging pinanggagalingan ng takot, minsan you can't help but madala mo talaga siya hanggang adulthood. At ito na nga yung
0: pagkabata yun eh.
1: Yes.
0: Ibang yung unang-unang impormasyon na natutunan mo tungkol sa buhay at pag-interpreta ng buhay, ang unang-unang mong natutunan ay sinisigawan ka. At nangyayari ka doon. Para bang nagiging dinadala yan eh hanggang matanda.
1: Yes. Correct. Kaya pag laki mo, tas na may mga sensations like sa case ni Kaagapay is naririnig niya, nagkakaroon ng tinatawag nating trauma trigger. So medyo big words trigger. Pero so lang nating ang simpleng way lang natin doon is yung may mga naaalala na incidents. At hindi dahil mahina siya, hindi na kanya kayang makalimutan kahit matagal na yon, is meron lang mga naka-imbak sa kanyang isip pati sa kanyang katawan na mga memories. Kaya pag sumigaw, yung katawan niya parang nagsasabing danger, may panganib, may threat. Kahit sa totoo is baka wala naman, baka sigawan lang talaga yon ng ibang tao or malakas lang yung boses. So anong nangyayari pag ganun, Coach? Pag nanginginig siya, kaya yun, nanginginig siya, siguro bumibilis yung tubok ng puso niya, kinakabahan siya, yun naman ang tinatawag nating parang survival response. Natututo yung body niya na mag-try mag-response for survival. So,
0: pero, Coach, ang problema doon, di ba, hindi na siya pareho ng sitwasyon doon sa naaalala niya. Iba, kasi bahay na to, hindi na siya yung sinisigawan.
1: Yes.
0: Pero, hindi siya survival response lang, kundi acquired fear. Parang natutunan yung takot na hindi pa na-deal yung takot na yun. So parang ang mentalidad niya ay laging takot ang reaksyon sa ganun. Tama ba yun?
1: Yeah. Na kumbaga na associate na whenever ganito yung nangyayari at napipick up nung senses niya is may fear sa body. So nagiging acquired response na siya, like what you're saying, Coach Pilo. So, naaalala ko din na sa present time naman, maaring ang pwedeng makatulong dun sa association na yon na hindi na natin siya automatic matatanggal kaagad-agad, whether gustuhin niya, is yung mag-add tayo ng mga bagong learning niya sa present.
0: Yeah,
1: and I remember... And truth, yeah. At sa kung truth na lang ang pag-uusapan is naalala ko yung kung fear, kung takot yung ating hinaharap na emosyon, is naalala ko yung passage sa Isaiah 41:10. Sabi doon is, huwag kang matakot. At hindi din end there. So pagkat ako'y suma sa iyo, sabi ni Lord, fear not for I am with you. Hindi sinasabi ng Diyos na hindi tayo matatakot. In fact, sinasabi nga niyang, may in-acknowledge na merong concept ng fear, pero ang pangako niya ay may kasama tayo sa gitna ng takot. So sabi mo, Coach Pilo, yung dating nangyari, maaring wala pa siyang, as a child, wala siyang awareness na ang Panginoon ay nasa kanya dahil bata siya. Pero ngayon na malaki na tayo, pwede niyang isama sa association na, oops, takot ito. Katulad ng bata ako. Pero ngayon, sabi ng salita ng Panginoon is, kasama ko ang Panginoon. So, based dito sa Coach Pilo, no, gusto ko magbigay ng mabilis na tatlong practical steps. So, una, kapag nati-trigger, ang isang simpleng bagay na nami-miss natin is yung paghinga ng mabagal. So, doon muna tayo kasi yung fear, nararamdaman sa katawan. So, maglagay din tayo ng intervention na pangkatawan. Mm-hmm. Mas mahaba ang exhale, Coach Pilo, kesa sa pag-inhale. Yan, ginagawa ni Coach Pilo. At bakit? Pwede bang i-expound lang natin ng few minutes? Yan. Kasi yung ibang mga kaagapay natin na maaring nakakaranas nito, gusto nating bigyan lang ng kaunawaan bakit mahalaga yung simpleng paghinga at mahabang pag-exhale.
0: Nakakakalma siya.
1: Correct!
0: Hindi ka aligaga. Alam mong kontrolado mo yung sarili mo.
1: Yes. Kasi di ba nga, yung katulad ng kaagapay natin, kapag may trauma trigger, like yung sigawan, na on, na turn on yung alarm button ng katawan, na parang may danger. So kapag nagbe-breathe in tayo ng malalim at dahan-dahan tayo nag-exhale, nagbibigay din tayo ng information sa a system in our body na sinasabi na, it's okay, ligtas ka na ngayon, walang panganib. So,
0: doon yung thought ng sinabi ng Lord na, hindi kita iiwan.
1: Hindi kita iiwan. Tama, kasama kita. So, ini-integrate natin yung body and the spiritual component. And eventually, naapektuhan yung, dahil bumabagal na yung tibok ng puso, nakakayenga na, gumagana na yung sense of thinking, is naapektuhan na rin yung emotional component ng ating mga kaagapay. Ayan. So, pwede din. Tama, Coach. Pero ang ganda nung sinabi mo na, so, imbis na nakafocus lang sa nararamdaman, is pwedeng gawing pagkakataon para manalangin na sa pag-inhale is breathe in the air, and then when I exhale is, Panginoon, tulungan niyo po ako. And parang tinuturo natin sa counseling, Coach Pilo, di ba, sa Christian counseling na as we exhale, ini-imagine natin, ine-exhale natin yung fear. Binibring in natin yung peace ng Panginoon, yung pangako niya na kasama niya tayo, kasama natin siya, at ine-exhale natin yung fear.
0: Ngayon, nakakatawa yan, Doc, dahil kasi nagagawa mong posible ang labanan, ang takot. Na dati akala mo walang magagawa. Ngayon, pag huminga, nasarandaman mo, control mo naman pala eh. Hindi ikaw ang naaaligaga. Ikaw yung in charge.
1: Yes.
0: May dalawa ka pang tip.
1: Yes, Coach, mabilis na lang. So yung pangalawa is grounding, pero actually ang basically is hinahanap niya lang na yung sabi mo, Coach Pilo, na dati pa yung nangyari at paano niya mapapatunayan sa kanyang isip na dati pa yun is magtingin siya ng mga bagay sa present. Ito, baso, ito, para maalala niyang nandito pala ako, wala na ako dun sa lugar na kung nasaan si tatay, kung saan may sigawan sa bahay. So yun yung grounding. At ang pangatlo is, maaring mahirap tong maalala kapag nandun sa time na ng panic or alala, Coach Pilo, no? So maari rin siya makipaghingi ugnayan sa isang Christian counselor katulad natin para matulungan siya sa proseso ng healing journey, kasi nga maaring may sugat na mga naimpok mula nung kanyang pagkabata. Yan.
0: Okay.
1: Ayan. Yun yung tatlo.
0: Well, may isa pa akong tip pero short na lang. Ang isa sa mga bagay na katulong sa akin is yung huwag ka na magulat, huwag kang maging kagulat-gulat. Kasi yung mga bagay na ito, kung nangyayari sa buhay, mangyayari uli yan sa kinabukasan, mangyayari sa maraming pagkatataw. Huwag kang magugulat. Ayun, isa sa mga bagay na ginagawa ng Panginoon sa atin. Huwag kayong magulat kung meron kayong nakitang mga bagay na nakakabalisa. You know, but take heart, I have overcome the world.
1: Amen.
0: And talagang, yun, malaking bagay. Yung, kunwari, takot ako, hindi na magugol, sabihin ko, weh, dati na yan eh. Hindi naman na nabago, ganun naman na yan eh. Weh, ano pang gagawin natin dyan? Eh, di, iyaan mo na lang yan dahil kasi hindi yan ang importante. Ang mahalaga, mayroon ka magagawa. Ayan. Ay, thank you, Doc, doon sa mga tips mo, ha? Ayan.
1: Yes.
0: Ito, itong question, sabi din ng kaagapay natin, hindi ako makamove on sa ex ko. Ayan, ako, love life. Hindi dahil mahal ko pa siya, pero kundi dahil sa siya lang yung taong nagparamdam sa loving ako. Ay, parang may kausap akong ganito ng isang araw. Paano po ba dapat kong gawin? Ay, totoo yan. Ang daming mga ganyan. Kasi naramdaman ko yung tunay na pagmamahal sa kanya.
1: Yeah.
0: Oh, paano na yun?
1: Actually, Coach Pilo, ang galing nga niya eh, di ba? Na alam niya na hindi dun sa person yung ikinakasakit ng kanyang kalooban. Pero yung the thought na ngayon lang ako nakahanap ng may nagmahal sa akin. So parang ang hinahanap-hanap niya ngayon is yung pakiramdam na mahalaga siya. Hindi lang yung tao na nawala. At minsan yun yung mas mahirap bitawan eh. Hindi yung tao, lalo na kung may nagawang mali yung tao, pero yung thought na wala na yung taong, yung pakiramdam na may nagmamahal sa akin. So, Psychologically, di ba, Coach Pilo, kapag matagal tayong nagkulang sa affirmation, tapos may isang taong dumating, tapos nagparamdam na special tayo, pwedeng doon natin na ilagay yung, hindi lang yung pagmamahal na response, but yung buong self-worth. Kaya kapag nawala yung relasyon, parang hindi lang yung tao yung nawala, pero nawala na rin yung pangarap, yung marami pa tayong ibang nawala, yung boost ng self-worth natin. Damay-damay, tama ka nga. So, bagamat nawala na yung sa case na ating kaagapay, no, bagamat nawala na yung ex niya, gusto natin siyang paalalahanan nung mga truth, yung isang truth na kahit dito na lang unang naramdaman yun, ang katotohanan is mayroong tao or mayroong nagmamahal sa kanya. At alam natin na maraming ibang tao, pero ang pinakamahalaga is ang Panginoong Jesus. Diba? At actually, ang siguro, Coach Pilono, ang matutulungan natin itong ating kaagapay na hindi yung abilidad niya na napalad ng Panginoon na magbigay ng pagmamahal ang mahirap hanapin, pero yung kakayahan natin na maramdaman yung pagmamahal. Kasi maaring yung, sabi mo nga, yung childhood natin, yung paglaki natin, is doon tayo natutunan na para pala mahalin ako, kailangan may mga gawin akong mga bagay. At hindi kind of parang it's a conditional kind of love. Kaya ito siguro yung mga bagay na kailangang harapin, at hindi lamang yung paano na yung pag-move on. Yan.
0: Yeah. You know, ang natutunan ko dun sa mga counseling ko, kaya sa akin din, yung nagkaroon ka ng need nung na-meet mo tong tao. So, nagkaroon ka ng pangangailangan. Pero hindi nangangahulugan na kulang ka. Oo, may pangangailangan ka. Eh, ang trabaho naman natin, ang ating tungkulin, tugunan natin yung pangangailangan natin. Pero mahirap yung ibang tao tutugon ng pangangailangan mo.
1: Yes.
0: Independence din ngayon. Dapat may independence ka din.
1: Correct. Yes.
0: Independence ka din para maging maganda ang iyong pagka-relate sa ibang tao. Kasi, biro mo yan, kung magkakaroon ka ng relasyon, needy ka, edi yun yung clingy. Alam mo yun.
1: Yes. And pati yung self-worth niya, di ba, na dun na sa binibigay na pagmamahal nung
0: hindi
1: tao.
0: Hindi healthy yun.
1: Correct.
0: Kawawa. Yeah. Kailangan matibay ka. Hindi, magmahal ka ng meron kang kasapatan. Hindi ka kulang. Sapat ka. So, ma-aspire mo yun. Kaya mo ma-reach yun. Ako.
1: Yes. At Coach, yung kakayanahan, yung proseso na yun na para magkaroon ng kapasidad para mahalin, alagaan, at magka-worth, is pwede niyang i-work on sa counseling. Di ba? Ito ay major process na ginagawa natin sa counseling.
0: Absolutely. Yeah. Ayan. Naku, ang dami pa natin mga katanungan dito. Pero don't go away. We'll be right back. Konting break lang. At dito sa Heartline, tuloy-tuloy tayo. See you. Don't worry. We'll be back. Stay tuned.
2: Heartline, kung saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
3: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
4: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
5: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
6: Zamboanga City, 1116 DXAS AM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGR FM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKI AM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFE AM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
3: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Washington State, God bless po. Ayan, kay Ma'am Rosalinda Gomez-Bulco. Good evening po, watching from UAE. Ay, thank you. Pinapaalam niyo sa amin kung nasaan kayo. Si Priscina Bernardino, blessed morning. Ah, bakit morning? Nasaan po kayo? Mukhang nasa kabilang ibayo ng ating mundo, no? Thank you very much at greetings din sa ating mga kasama, mga kaagapay, ang ating mga friends na si CCRNDG. I don't know kung sino ka, pero yeah, thank you. Greetings to Aaron Gacho, Mark De Vera, Robert Aguilar Pangilinan, Joric Domingo, Eleanor Rodriguez, Nelly Manansala, Lordan Maulion, Andres Mendoza, Ruth Rodriguez, Gertrudes Lacson, Hakadi Batwagen. Ah, unique name. Taga saan po? Nora Cancela, Emilita Legaspi, Herminia De Robles, Chona Edu, Marivic Luterio. Hi, and Axonic Aviles. Thank you very much, Ma'am Marivic. Siyempre, kasama din si Milet Lirio, si Ludi Santos, si Mir De Los Santos Caviteño, Merlin, Ma'am Merlin, happy birthday belated. Ma'am Merlin Guillermo, Lucia Viernes, Juliet Adrada, Gloria Calyado, Escalante Galliado, Ariel Santa Maria, Abong Abong, Asis Imelda, Imelda Garces, Isabel, Joseph Galacio, Rosalinda Buico, Leoni De Los Santos Ludripas, Vicky Olaguera, Jenaline Paneco, Jane Domenico, Grace Balirete, Life Coach Renny, hello, and Jeric Dalisay. Kamusta din kay Emerlinda Aguirre, Edmund Garcia, Gemma Pranada, Christopher Dimla, Maribel Nara, Gary Tansuico, Suki, Rina Lentalyada, Yeprosino Bernardino, Jesse De Dios, Bletto, Sara Paway, Arnold Garcia, Ernest, Sibayan, August Gueco, Lenny Ligaspi, Emmy Teodoro, Ian Tingson, Ronald Young, Lourdes Ramilo, Nissan Pascua, and Manolo Teodoro. Nako, maraming salamat. Kung sakasakali sa inyo, mga kaagapay, advance happy birthday sa ating kapatid na nasa Tokyo, Japan, si Ate Ging Carlene. Hello, kamusta ka na, Ate Carlene Rolyoda Katabay? Ayan. Happy birthday sa iyo sa June 20, ha? Kasama si Kuya Freddy Katabay, kanyang asawa, at ang kanyang mga anak na si Ian tsaka si Earl. Hello. And syempre, kasama sila Karen Damian tsaka si Malen Damian dyan sa Tokyo Baptist Church. Wow, thank you very much for listening. Kasama si sa Turkey naman, si Ate Citadel Guron. Hello, kamusta na? And then yung kasama natin sa US, mga greetings sa inyo kay Kuya Monde Bernal, ka Shanine Bernal, ang kanilang anak si Isabel. Hello, good morning dyan sa New York. And kasama natin sa Guam, si Ate Vicky Dialino. Hi, kamusta ka na po? Mga katropa natin dyan sa US, si Pastor taga Victory na kasama natin, Ate Doc Adrian, si Kuya Tito, si Pastor Tito Palguera, kasama inyong asawa and family, hello, pati si Des Agawili, ayan, thank you very much for listening dito sa Heartline. Tuloy-tuloy din para kay Ate Kit, si Ate, basta Ate Kit, kilala mo na kung sino ikaw, okay, yes, okay. Well, meron pa tayong babatiin mamaya, pero I've got some questions muna na ibibigay. Pero Doc Adrian, kamusta ka dyan?
1: Yes, okay naman, Coach Pilo. Napainom akong tubig kasi mainit na talaga ngayon. Pero paulan-ulan pa paminsan-minsan. Pero pwedeng makibati rin ako, Coach Pilo. Naingit ako eh.
0: Oh, go.
1: Hindi, naaalala ko rin kasi na yung sa kamakailan na-invite ako na magbigay ng graduation speech sa alma mater, Coach Pilo, sa yes. Lord's Jewels Christian School. 30 years ago, graduate ako at 30 years, hindi ko naisip na one day I'll be coming back at makikita ko yung mga graduations and graduation ng mga bata. So, totoo, no, Coach Pilo, na Independence Day, may ginagawa ang Panginoon sa ating bayan at tayo is mula nung bata tayo hanggang ngayon is tuloy-tuloy yung bahagi na ating ginagampanan sa ginagawa ng Panginoon. Yeah.
0: Yeah. Oo, praise God. God is good. Yung nakakakilos ka pa rin ng malaya, meron kang independence. at kailangan ating

0: upang tayo ay makagawa ng bagay na bukal sa ating kalooban. Yun yun eh.
1: Yes.
0: Hindi ka makagawa ng bukal sa iyong kalooban kung hindi ka independent. So huwag ka mapayag na matatali ka sa memory, sa thoughts ng mga isang tao.
1: Correct.
0: Mo. Nako, X lang yan. Yan. Yung mga pangailangan natin, oo, lumitaw, biglang nakalaman mo, oh, I have a need pala, pero huwag ka mag-alala. Ultimately, matutugunan natin yan sa biyaya ng Panginoon at mayroong mga taong gagamitin siya. Okay? Wow!
1: Amen!
0: Amen! Yeah! Mamaya, magbabati pa ako uli. Pero pahabol lang, dito sa ating kasama sa California, si Ate Chibo Manlag Santos, si Doc Arnie, tsaka si Attorney Sarah Berceño. Ayan. Sa UAE, si Kuya Edgar and Ate Rose Enoveso. Ayan. Sa Canada, si Ephraim and Erica Enoveso. Ayan. Thank you very much. And ang mga kasama kong mga doktor dyan sa Back to the Bible, si Dr. Ken Villanueva, Dr. Myra Ngo, Dr. Carmela Encarnacion, Dr. Maria Luisa Aku, Dr. Bernie Dimacale, Dr. Brigida Sales, Dr. Abby Del Mundo, Jade Del Mundo, Love Del Mundo, mga ophthalmologist namin, at si Dr. Cynthia Del Mundo, optometrist, Dr. Geraldine Emperador, ang derma natin, si Dr. Shirley Tomas, PDA, si Dr. Cynthia Fabregas, diabetology, and Dr. Dawn Fabregas, ang ating general surgeon. Siyempre, mga nurses natin, si Ate Lydia Pagalawan, Percy Nicolas, D.I. Bernardo, Annalyn Apolinario, and Minda Superable. Yeah. Kasama ko silang mga doktor. Nakakatuwa, yung aking clinical practice ay naandun sa lugar ng mga doktor. Salamat sa inyo. Diyan, sa Back to the Bible, second floor, kung magpapakonsulta kayo, pwedeng-pwede. So, mga Christian counselors and doctors ang kasama ko po. Thank you very much. Ay, Doc Adrian, baka gusto mo i-plug in yung iyong services. Ganitong kaaga.
1: Yes, tama po. So kanina nabanggit natin kasi Coach Pilo na kung makikipag-ugnayan sila is maaari silang kumonect sa Philippine Association of Christian Counselors. Okay. Ang atin pong website ay philacc.org.
0: Ayan.
1: Tama ba?
0: philacc.org. Yeah. philacc.org.
1: Yes.
0: Puntahan niyo yung website.
1: Tama. At pwede rin po sa aking website na cellacounselingph.com. At yan po ay para sa aking private practice, kung individual counseling, and couples counseling and psychotherapy.
0: Yeah, great. Absolutely great. Thank you po, Dr. Adrian. Well, babalik ako doon sa isang question na hindi natin nakuha kanina. Ito yung sabi ng ating listener. Sabi niya, uy, doktor, nagbimed, sabi niya. Nasa med school ako, pero ilang buwan na akong walang motivation mag-aral. Ay, nagigets kita. So, kada bukas ko ng reviewers, naiyak ako. Kasi pakiramdam ko na pag-iiwanan na ako ng batchmates ko. Ano pong dapat kong gawin? Uy, ano mo to? Hindi lang alam to ng ina. Secret lang natin. Ha? Tayo lang. Tsaka yung mukha. Actually, nag-med ako. Pero hanggang second year, med proper lang ako. Ang hirap! Dok, ang hirap! Sobra!
1: Yes.
0: Nawalan ako ng social life, love life, nawalan ako ng... Wala. Tigil lahat. Pati nga paglalaba, tumigil eh. Pero kailangan mo merong taong naggagawa ng maintenance para sa'yo. Yung mga lahin, luto. Sobrang tindi ng kailangan basahin. Hindi na ako makapagluto. Minsan hindi na ako nakakain. Ganun. Tapos umalis pa yung kapatid ko pumuntang Saudi nung time na yun. So yun. So wala. Ang hirap talaga. So,
1: mahirap talaga.
0: You know, nakakawala ng motivation lalo yung...
1: Correct.
0: Yung pagod.
1: Yan. Pagod, yes.
0: Naawa ako sa sarili ko. Ba't ko ginagawa to? Ang dami kong sinasakripisyo. Eh, nakakawala ng motivation talaga. Sige nga, Doc. Yeah. What can you practice?
1: Yeah, totoo na nakakawala ng motivation. And dito sa ating kaagapay, Coach Pilo, no, parang nung binabasa mo kanina, ipinag-iisipan ko kung para bang pagkawala ba ng motivation or parang mas naririnig ko is ay pressure from social comparison. Diba sabi niya, tuwing bubuksan niya yung reviewer, naiiyak siya, at parang hindi lang yung reviewer ang nakakapagpaiyak sa kanya eh. Pero yung parang ang mas masakit ay yung pakiramdam na, yung nabanggit niya na napag-iiwanan na ako ng aking mga kabatchmates. So, and di ba ang sabi mo, ang dinescribe mo na mga hirap sa pag-aaral is kung nalagyan pa ng ganitong emotional layer ng pressure and then the social layer na, na kung sila na maybe they're much ahead and here I am still struggling where I am. So mas nakakadagdag dun sa bigat ng kanyang nakakaramdam, napapakiramdaman. So very comforting. I pray that this comes across to our kaagapay na comforting yung salita ng Panginoon sa Galatians 6:4. Yung sabi doon na huwag ihambing ang sarili sa iba. More than just a command is, I think I find there a sense of comfort.
0: Yes.
1: And based on this truth, meron akong naisip, Coach Pilo, na baka apat na pwedeng steps na pwedeng i-consider ng ating kaagapay. So number one is, based on this passage, is maari kayong pwede siyang magkaroon ng parang tinatawag natin sa counseling na truth statement. Mm-hmm. Yung statement ng katotohanan na ipapaalala niya sa kanyang sarili. Halimbawa, yung statement na based on this passage na hindi ko ikukumpara ang aking sarili sa iba. May sarili akong timeline at may plano ang Diyos para sa buhay ko. So nandoon yung focus dun sa truth na ito. At maari niyang sa mga clients ko, sa counselors ko, Coach Pilo, I encourage them na itala nila sa journal o isulat sa isang cue card or parang poster or a visual reminder. Maaring sa cellphone or sa salamin ng kanilang desk or sa kanilang work table para malagi nilang maalala yung truth na yon. At hindi lang ito para maalala yon, para habang tinatanggal nila yung kanilang attention doon sa progress nung si Agapay, so progress nung kanyang batchmates, is saan niya ilalagay yung kanyang thoughts, pero dito at ilalagay niya ito dito sa mga visual reminder ng itong truth na ito.
0: Yan.
1: Coach, alinsunod ito sa konsepto nung, di ba yung tinatawag natin ninyo sa psychology na neuroplasticity or rewiring of the brain, that our mind is wired to retain what we constantly feed it. So if we feed it with truth, and tinatanggal natin yung social comparison na sabi ng Biblia is wag natin gawin, we're filling our minds with God's truth. Yan.
0: Go ahead. Sige po.
1: Yeah. Yes, parang connected din nga doon na pangalawa is dahil may filling in something, mababawasan ang focus sa batchmates at ibabalik nga yung focus doon sa, hindi lang sa truth ng word ni God, pero yung focus sa susunod na hakbang. Okay, napag-iwanan na ako, bakit? Ano na bang next? Ano ba yung kulang ko pa? At hindi ito sa exam na or hindi na sa kung saan ako magtatrabaho, pero ito lang, tong semester lang na to. Hindi lahat ng exam, pero yung next exam. Yung isang next task lang, sabi mo nga, Coach, yung maglaban, no? Baka may kailangan akong laban. So, dun lang muna yung focus, one step at a time. Hindi yung kung saan yung napakalayong goal na. Yan, sa second. And third, third is magpahinga.
0: Ayan.
1: Diba na? Yes, diba yung magkaroon ng structured rest, hindi yung guilty rest, pero yung talagang, okay, 2 hours, itong subject na to. And then after that, 1 hour or half day of rest, yung totoong pahinga. And kasama sa pahinga, Coach Pilo, yung spiritual component na rest, diba? Resting our mind on God. And I remember, again, truth again, diba? Rewiring of the brain. What kind of rest? Matthew 11:28, sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, napapagod at nabibigat ang lubha at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. So napakaganda nito, Coach Pilo, na hindi sinasabi ni Lord na kapag pagod kayo, magpursige ka pa. Galingan mo pa. Pero ang sabi niya, lumapit ka sa akin, magpahinga ka. So minsan siguro, Coach Pilo, no, ang kailangan natin is hindi yung dagdag na pressure from the external. Because some mga estudyante, and I'm not sure, Coach Pilo, but some students, for them to get back to track or back on track is that they pressure themselves to have that extra cortisol, extra energy to get them to finish something. But we all know that our bodies are limited and it's not gonna help in the long run. So rest, and ang pang-apat at last is, siguro, Coach Pilo, is huwag sarilihin yung pinagdadaanan niya.
0: Ayan.
1: Na makipag-usap siya sa kaibigan, sa mentor, sa magulang. A spiritual leader, a pastor, a church community, at mahigit sa lahat, pwedeng Christian counseling. Ito yung ginagawa natin sa Christian counseling, Coach Pilono, tinutulungan natin siya. Where is the social pressure? Where is the comparison coming from? What does it mean to you? Why is it valuable to you? So matutulungan siya sa counseling na ma-process ano itong mga pressure, unnecessary or maybe necessary pressure na kailangan niyang i-process or heal from. Yan.
0: Nako, kapatid, ang med ay napaka-demanding yan. Kapag ikaw ay mayroong dumating sa kapaguran, eh siyempre, sino naman hindi mapapagod, no? Mga pagkakataong kilalanin mo, tao din tayo. Kaya dapat pahinga talaga. Ayan. Don't compete with others.
1: Yes, correct.
0: Improve yourself, pero you don't have to compete. Improve
1: correct.
0: Ayan.
1: Yeah. Yes.
0: Huwag kang mag-isip kung ano yung nangyayari sa iba. Yung sarili mo, kaya mong mapaunlad yan. Kaya yan. I-challenge mo lang yung sarili mo. Ano kaya yung pwede ko pang gawin para mas maging mahusay ang aking memory o kaya aking pagkakaunawa? Kasi minsan, makikita mo yung mga bagay na gagawin mo, i-comply mo yung kailangan ng mga professor. Pero huwag kang makontento doon. Kailangan maintindihan mo rin yung binabasa mo. Yun, hindi yung kinakabisado mo lang. Pero ituloy mo yan. God will bless you. God will.
1: Amen.
0: Ay, ang sarap ng pakiramdam na gano'n, ano, Doc? Na may pinagdadaan na ka mabigat, pero sure ka na, may protektado ka ni Lord.
1: Amen.
0: Alam niya yung aking landas, alam niya yung magiging, kung ano man maging resulta, alam niya kung paano niya ibalik. Alam to ni Lord na gano'n.
1: Yeah.
0: Yung ibang tao na walang kilala sa Panginoon, eh, hindi nagkakaroon ng gano'ng kaisipan. Pero pagka nagkaroon pa ng tiwala na kaya ni Lord ibigay, ibawi, ibalik, everything. Pwede yung paikot-ikutin ni Lord ang lahat ng buhay mo, pero darating pa rin ang ending ay yung kabutihan niya mangyayari.
1: Yes.
0: Ang nakakatuwa pa rin. Glory to the Lord pa rin ang magiging
1: amen
0: resulta.
1: Yes, Coach Pilo, naalala mo nung nag-aaral tayo din, di ba? Naging estudyante din tayo.
0: Oo.
1: Ang isa sa mga paborito kong verse, Coach, is yung Philippians 1:6, being confident of this,
0: yes,
1: that he who began a good work in you will carry it on to completion until the day of Christ Jesus. So kung plano ito ng Panginoon sa'yo, siya ang magtatapos, magko-complete ng ginagawa niyang mabuting bagay sa iyong buhay. Amen.
0: Mabuti. Mabuti yung plano mo. Nag-med ka. Mabuting plano yan.
1: Mm-hmm.
0: Naman ng Panginoon, makikita niya na, okay yan. At sasamahan ka niya dyan. Tapos makikita mo, ginaguide ka ni Lord. Mararamdaman mo yon. So, feel that, you'll see. Nako, badita mo sa amin nangyari, ha?
1: Oo nga.
0: Oh, wow.
1: Go, Dr. Kaagapay. Yes.
0: Kaagapay. I hope to hear from you again. Okay?
1: Yeah. Sige. Coach Pilo, meron din tayong mga tanong pa dito. Ako naman ang magtatanong sa'yo. Yan.
0: Okay.
1: So, mabigat din ang nararamdaman nitong ating isang kaagapay. Sabi niya, mas mabigat ang pakiramdam ko tuwing birthday ko. So, kesa masaya, mas mabigat yung pakiramdam niya. At habang tumatanda ako, mas lalo kong nararamdaman na wala pa rin akong naaabot sa buhay. Paliit din ng paliit yung circle ko, maybe the social circle. Ano po ang dapat kong gawin?
0: Wow. Yan. Parang pang-akin nga ito. Alam mo, Dr. Adrian, pagka tumatanda ka pala, totoo, lumiliit na yung circle mo. Kasi una, nung nag-asawa ako, yung mga kaibigan ko, wala nang time. Hindi ako makapag-meet. Tapos later, pagka nagre-reunion niya, pagka mga 50 years old na kayo, makikita mo na ang dami nang nawala. Either nag-abroad o kaya pumanaw na, mga ganun. So lumiliit, nakakalungkot. Pero I tell you what, yeah, there were times na nag-birthday ako, ayaw ko mag-celebrate. Kasi parang pakiramdam ko, parang ano pa yung celebration na yun? What's it for? Mga ganun. Somehow, mayroong talagang matibay na pananaw na dumating sa akin na sa Ecclesiastes. Hindi ko maalala yung verse, pero ang sabi doon, time and chance happen to all. It is not the strong that the battle is won. It is not to the quick that the race is won. It is not to the intelligent that food comes. But all, time and chance happen to everyone. So, ibig sabihin, nangyayari sa lahat ang pagkakataon. Ibig sabihin, yung tagumpay mo, yung maaabot mo, mangyayari pa rin. And then nung nire-review ko yung mga binasa ko, mga marketing books, saka yung mga libro na inspirational books. Yeah, totoo na may mga taong matanda na kung kailan tumanda, umabot pa ng 80 at saka pa sila naka-form ng kanilang big break. Si KFC.
1: Tama. 80
0: mahigit na siya nung nakuha niya. May mga taong may edad na talaga at saka nila na-accomplish yung mga bagay. Mga hindi mawawala sa atin yung pagkakataon. So don't worry. Now, naintindihan ko kung hindi siya nagse-celebrate ng birthday. Kasi technically, ano ba yung birthday? Okasyon sa bawat taon. Ang mahalaga, kapag nag-birthday ka, may nagawa kang mabuti. So usually, pagka nag-birthday, di ba, Doc? Nag-aantay ka na nakakaalala sa'yo. I've learned not to do that anymore. Kasi sobrang pressure ang buhay. May mga mas importante pang bagay sa buhay. Siyempre, naunawaan natin, mataas ang bigas, mataas ang gas, mataas ang ano, maraming mga bagay. So, importante na yun sa kanila. So, hindi na yung birthday ang mahalaga. And recently, nung nag-birthday ako, ang ginawa namin ni Whitey, kumain lang kami ng ordinaryong kain lang. May nagbigay ng cake, yun lang ang hinihanda. Wala akong hinihanda kahit ano. Yung nagbigay ng cake, yun na yung sinelebrate namin. O, yun, cake. Ayan. So, okay na yun. Okay na yun. I do appreciate, Doc Adrian, pagka magbe-birthday ka, ha, alalahanin mo ang Lord. Alalahanin
1: natin. Amen. Yes.
0: Kasi, ang mahalaga sa birthday, nakita mo na sinustain ka ni Lord.
1: Mm-hmm.
0: Kahit walang makaalala, sustain ka ni Lord. Merong pagagawa sa iyong malaki yan, sigurado. Yun. Eh, na-imagine ko si Moses noon. Ano kaya siya nag-birthday nung pinaalis siya sa Egypt? Tapos naandun lang siya sa, saan siya? Nasa malayong lugar. Nag-aalaga ng tupa. Biro mo! Ang taas ng posisyon niya sa Egypt. Kanang kamay. Tapos, biglang tag-alaga na lang ng tupa. Tapos makikita niya, paano kaya siya nag-birthday noon? Parang gano'n. Tumatanda din siya. Tapos nakita niya yung burning bush. It's gonna happen to you, kapatid.
1: Amen. Yes, yes.
0: Oh.
1: Yeah. Yes. Parang nararamdaman din natin, Coach Pilo, yung kanyang may desire na maabot sa buhay, may desire siya na maaring palakihin yung circle, or there's a disappointment there. And habang siya ay nabubuhay, maari niya ring ilapit sa Panginoon na ito po yung gusto ko pang ano po ba yung gusto niyong ma-achieve ko pa or mangyari sa aking buhay. Yan. So,
0: nakakatakot na tanong yan, ha? Kasi pag sinabi mo kay Lord, Lord, ano gusto ko pang, ano pang gusto mong ma-achieve? Parang, if you ask that question, huwag kang mag-i-expect ng kapalit. Dahil kasi, Lord, ano ba gusto mong ma-achieve ko? Para naman makuha ko yung dream house ko, o kaya para makuha ko yung dream job ko. Nako, nakakatakot na tanong yan. Dahil kasi, minsan, pagka tinanong mo kung ano yung nais mong ma-achieve, nako, alalahanin mo si Moses. Ano ba ang kailangan ko pang gawin para naman hindi na ako mapagod dito sa mga taong ito. Pero hindi na naman sinagot. Si Job din nagtanong, ano ba atraso ko? Ano ba problema ko? At ginanito niyo ako. Ganun. Tinanong din ni Job. Pero nung lumitaw, sinagot siya ng Diyos, ay napahiya si Job. That's it. Ang ending ng yung pagkabinasa mo yung Job, ang ganda eh. Doon sa Job, pinakita ng Diyos na matalino siya. Matalino ang Diyos kaysa kay Job. Na kung ano man ang desisyon ng Diyos, mukha bang papabayaan ka? Mukha bang kinalimutan kita? Mukha bang wala akong mababawi sa buhay mo? Ganun. Pero I like that question. Maganda rin yung question na, ano yung pagagawa mo sa akin, Lord? Pero what if kung sabi ng Diyos, ito ang gusto ko mangyari sa iyo. Gusto ko maligtas ka. May magagawa ka doon? Wala. Pero yun yung desire niya sa iyo, na maligtas ka.
1: Yeah, maganda yun. Parang yung basis niya nung kanyang nararamdaman, Coach Pilo, ay hindi doon sa pag-expect niya, sa maaabot niya, pero kung ano yung plano ng Diyos sa buhay niya.
0: Yeah. Na maganda yun. Yes. Maganda yun. Yung mga bagay na nagpapapangit sa ating kalagayan ay yung mga, siguro yung mga standards natin na hindi natin ma-reach. Yun pala, along this time, all the time na mayroong mga standards kang hindi nare-reach, merong nabibuild na something sa'yo. You become someone. Nako, kwentong Jeremiah, basahin mo yung Jeremiah. Si Jeremiah, siya rin mismo, naramdaman niya, ano ba halaga ko dito? bakit pag ganito buhay ko, wala naman nangyayari sa ginagawa ko. Taong ko nang ginagawa itong prophecy niya, wala naman naniniwala sa akin. You will see when God creates something. Minsan pagka malaki, mahaba, matagal, especially yun. Especially yun. Ate Adrian, may malaking ginagawa sa iyo.
1: Yeah.
0: Nararamdaman ko, ewan ko bakit. Pero something big, alam mo yun, one of the most special things na narinig ko kay Jesus, sabi niya, I will go and prepare a place for you. And then I will come back so that I can take you and bring you to where I am. Matagal na yun. Special yun.
1: Yeah. Yeah. At tuwing birthday nga, no, nadadagdagan yung mga taon sa buhay natin. Siguro katulad nung sinabi natin kanina, Coach Pilo, nalalagyan ng mga thought statement, ay, truth statements, di ba, na to reflect on ano yung mga magagandang bagay or hindi necessarily maganda pero mga ginawa ng Panginoon sa akin itong nakaraang taon. Yan. Yun lang, pero parang malungkot din nga yung paliit ng paliit yung circle ko. Siguro nga yung katulad describe mo na may mga tao nang hindi niya na nakasama as the years go by, and baka ito yung mga pagkakataon na ma-reconnect kasi parang may desire pa rin sa kanya na hindi ako masaya, there are things that I want in my life. Yan.
0: Yeah. You'll get there. It will happen. Don't worry. Yep. God has a plan for that.
1: Yep. So ito naman, Coach Pilo, na meron ding mabigat na nararamdaman. So sinasabi niya itong ating kaagapay na next na siya ay isang call center agent. At every time daw mayroon siyang irate customer na sumisigaw, dala-dala niya sa buong shift yung kanyang kaba. Hanggang sa pag-uwi niya, tulala siya, tulala ako, pero hindi maintindihan ng pamilya ko bakit pagod na pagod ako. Hindi ko po alam paano maaalis ito. Ayan, ano ang pwede nating maitulong sa kanya, Coach Pilo?
0: Ito, magandang tanong. Ano? I tell you, well, nag-call center agent din ako. And yeah, nangyayari yan. Minsan, pagka araw-araw na nangyayari, nasasanay ka na. Uy, ano ngayon? May bago pa ba doon? Ordinaryo na yan. Ano ganun, may ganun. Pero talaga, nung unang merong nagmura sa akin, Amerikanong mura. Ganun, grabe. Ang sama ng loob ko. Sabi ko, malilipat na ako ng department, last day ko na. Tapos hindi naman na nagkaroon ng ganang karanasan. Tapos yun pa, yung last day ko pa, nagkaganon. Sabi ko, ano ba yan? Sabi ko, hindi ako nakatakas talaga. Pero nung nakita ko yung mga kaibigan ko, tuwan-tuwa sila, sabi, oy, ibig sabihin, kasama ka na namin. Welcome to the club, sabi niya. Lahat kasi sila, nagkaganon na rin. Ayun, kaya welcome to the club. Normal pala yun. So one of the things is, you know, hindi mo mapipigilan, may mga taong ganun. Parang normal. Pero one thing na nakatulong sa akin talaga is this. Yung bang, marami akong problemang hinaharap. At yung mga yung nagmumura, maliit pa yun. Pagka meron kang pinagdaanan, well, kung naranasan mo na humarap ka sa mga 500 na tao, siyempre naranasan mo yun. Tapos nag-speak ka at sinare mo yung gospel. Tapos sinasabi sa'yo, boo, boo, boo. Grabe yun, nanginginig ka doon, pero you still do it because you're sharing the gospel. And then doon ko nakita na, pagka meron kang mission sa buhay, meron kang purpose na ginagawa, kahit ano yung mangyari, go ka pa rin. Hindi yun ang mahalaga. Besides, ang pagmumura ng isang tao, maliit lang yun. Hindi mo dapat personalin para hindi tumatago sa puso. Ano? May mga bagay na palalampasin mo. Okay. Pero, naalala ko yung na-hold up ako na ano. Hindi yung na-hold up, nadukutan. Yung mga 3,000. Yung masakit. Sakit noon. Ano mas masakit? Yung nadukutan ka 3,000 o yung minura ka? Sabi ko. So sabi ko, yung mura-mura sa akin doon sa call center. Okay na yun. Yung nadukutan ng 3,000, masakit yun. Obra yun, malaki yun. Ayun. So sabi ko, kung kaya ko ma-overcome yung malalaking bagay na yun, maliit na lang ito.
1: Yeah.
0: I'm sure meron kang mga problems na na-overcome, na malaki pa kesa dyan. So, huwag mo pa-personalin. Makaka-overcome ka pa ulit. You can do it. And it should not stop the good purpose you have in mind.
1: Yes.
0: Yeah.
1: Yes. Baka nga Coach Pilo, hindi talaga yung mura ang big deal sa kanya, but it's like yung kaninang isang kaagapay natin na trauma trigger din. Yung pagsigaw na a-alert yung kanyang emotional level at dun siya nare-respond, but not necessarily yung sigaw. Kaya ang ganda nung sabi mo na balikan mo yung mga dating mas malalaking problema at maaari ding i-process ito sa Christian counseling na
0: Yes.
1: ano yung nagsa-surface, bakit malaking epekto sa iyo itong parang sa surface parang pagsigaw at pagmura lang siya, pero sa kanyang big deal ito. So hindi natin minamaliit 'yon, pero baka nga meron kasing tinatamaan na sugat, maaring in the past na nakaka-remind. At siguro Coach Pilo, paano kaya yung kanyang mga pamilya? Maari niya bang bigyan ng paipaunawa na yung pagkatulala niya is dahil may pinagdadaanan siya sa trabaho?
0: Maari nga. Don't worry. It will resolve. Okay? So counseling is going to be helpful. Go ahead. Ayan. So ayan,
1: yeah.
0: Si Doc Adrian, alam niyo na kung paano siya i-contact sa Philippine Association for Christian Counselors. Sa philact.org. Ayan. Tsaka sa Sela. Ano nga yung website? Sela.
1: SelaCounselingPH.com.
0: Ayun. Sela Counseling PH. Wow, ganda. May website si ate. Yeah.
1: Yes.
0: May isa ka pang tanong dyan. I think baka kaya pa na.
1: Yes. Oo nga. So itong next question natin is, hindi ko masabi sa fiancé ko na natatakot akong magpakasal. Kasi lumaki akong nakikitang naglolokohan at nagsisigawan ang mga magulang ko. Paano po ba malalaman kung ready ka na talaga bumuo ng sariling pamilya kahit may trauma ka sa sarili mong tahanan?
0: Ayan. Sa pre-marriage counseling, dapat matalakay yan. Kailangan alam nung magiging fiancé mo yung tungkol dyan. Eh, kung hindi mo masabi, hindi ka pahanda. Kasi alam mo, sa buhay mag-asawa, kailangan nagsasabihan kayo ng mga sitwasyon ninyo. Kasi pagka mag-asawa ka, suportahan yan.
1: Yes.
0: So, hindi ito taguan ng sikreto. Ganun. Kailangan suportahan kayo. Hindi naman ito yung parang tipong isisikreto mo dahil kasi baka ma-judge ka. Eh naman, mag-asawa mo na nga eh. Hindi judge ang... Pagka mag-asawa ng judge. Napaisip ako doon. Hindi judgment ang ginagawa ninyo sa inyong relasyon, okay? Kaya importante sa pre-marriage counseling matalaga.
1: Yes.
0: I would recommend mag-pre-marriage counseling kayo. Kailangan lumitaw to. Kung nahihirapan ka sabihin, yung counselor ninyo makakatulong. May paraan para ma-discuss yan. Hindi madali na mapilitan kayo. So, go to pre-marriage counseling. Pero eto lang tip, ano? Isang bagay na sasabihin sa'yo, kung gusto mo mag-asawa, dapat na-settle mo yung takot mo. Kasi marami pang nakakatakot ng mga bagay sa pag-aasawa. Imagine, kung kunwari, nagkaanak ka na, tumaas ang presyo ng bigas o kaya mga bilihin, paano na? Diba? Ang hirap nun. Pero marami pang mas mabibigat kaysa dyan sa kinakatakot mo. Kailangan maging bukas ka sa posibilidad na may mga bagay na mas malaki pa kaysa dyan. Ang importante, kaya mong sumagupa. Kaya mong sumagupa dahil yun yung pagkakalikha ng Diyos sa atin. We will overcome with the Lord.
1: Amen. Amen. Sige. Coach Pilo, pwede pa ba tayong isa pang tanong?
0: Yes,
1: meron dito sabi ng ating kaagapay is, tuwing madaling araw, ako lang gising. Tuwing madaling araw na ako na lang ang gising, doon ko naiisip lahat, including bills, future, trabaho at pamilya. Minsan, gusto ko lang matulog nang hindi kinakabahan sa bukas. Paano po ba patahimikin yung isip na hindi marunong magpahinga? So parang overthinking, rumination, especially at night.
0: Nako, kailangan mo magpa-check up muna, no? Dahil kasi importante ito. Pagka hindi ka na makatulog, nako, maraming implication yan. Yung hindi makapagpahinga, mabigat na yun. Ikaw, hindi ka pa makatulog. Naku, mahihirapan tayo magpaliwanagan dito. Hindi matutuloy ang magandang bagay. Pero ito, tandaan nyo. No? Doon sa mga taong hindi pa naman maabot sa ganun, huwag kayong mag-iisip ng pangit tungkol sa kinabukasan. Pagka ang batayan nyo ay bills, pera, mga bagay na yan, hindi kayo makakaalpas. Pero ang maganda, ang kinabukasan ay mayroong oportunidad. Kumbaga, sweldo. Okay. Kunwari, sumweldo ka ngayon, naubos lahat sa bills, at least nabayaran mo. And then dapat doon nagpapahinga ka, maging maligaya ka, nagampanan mo yung lahat ng needs. Pero kung idadamay mo yung future, yung gagastusin mo 2 years from now, ganun, eh hindi ka makakatulog talaga. Pero yun yung sinasabi nga ng Biblia na learn to have your daily bread. You don't give me riches or I might forget you. Neither should you give me poverty or I may be in despair. But give me neither riches or poverty, but only give me my daily bread. God will always provide. Ito yung sinasabi natin kanina pa. Merong track record ng Panginoon. Kahit sa nakalipas, kahit sa mga history mo, sa past life mo, meron ka mga bagay na pinrovide ang Lord. Pagka tinignan mo yung talambuhay mo, hindi ka mawawalan. Kailan ba? Aling ebidensya doon sa iyong nakalipas ang nagsabing na dead ball ka doon o hindi ka naka-abo, hindi ka naka-overcome? Because it always will happen. No? Time and chance for everyone. Kaya yun. Don't worry about tomorrow, sabi ni Jesus Christ. There are enough worries for today. So don't, why worry about tomorrow? Diba? Kailangan may maidadagdag ba yung oras kapag nag-worry ka? Look at the birds of the field and the flowers of the, I mean, flowers of the field and the birds of the air. Look at them. They neither sow nor reap. And yet, your Father knows when one of them falls down on the ground. Now, sabi din sa, ano, look at the lilies of the field. Who has given them their clothes? But even kings could not wear clothes like they. So, is not life more than clothes? So, man does not live by bread alone.
1: Amen.
0: Ang daming talakayan to, pero kulang tayo ng oras eh, Doc Adrian. So, I'm gonna be requesting na para ngayon, let's pray for our people dahil maraming nag-aagam-agam ngayon. Daming nag-anxious. Pero huwag yung anxiety ang maging pamantayan natin sa buhay dahil hindi nawawala yung ating kakayahan. So, I ask Doc Adrian, magpe-pray po tayo and I'll ask you to pray for these people we have. Okay, Doc?
1: Panginoong Jesus, kami po ay lumalapit sa inyo at aming idinudulog ang mga aming mga kababayan who's going through a lot of difficulties in this season. Lalo na po yung mga nagpadala po sa amin ng mga tanong at mga concerns. Pinapanalangin po namin ang aming kapatid na dahil sa kanyang mga pinagdaanan noong childhood, sa kanilang pinagdaanan noong childhood ay nakakaranas sila ng mga trauma triggers ngayon, ng mga nararamdaman sa katawan, at even yung mga even po yung aming mga ibang kaagapay na dahil sa mga pinagdaanan na abuse or mga trauma nung sila ay mga bata pa is ngayon sa present ay naapektuhan po yung kanilang relationship. Natatakot na pumasok sa marriage, matatakot na mag-build ng own families, natatakot na magkaroon ng anak, o natatakot na mag-push through sa kanilang buhay sa present. Lord, in the name of Jesus, we ask for your healing work doon po sa mga memories, doon din po sa mga emotional wounds, healing sa emotional wounds. And we ask, Lord Jesus, that you give us your word of truth, new memories, new dreams, new visions ng inyo pong plano at purposes po sa buhay ng aming mga kapatid. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo ang aming mga kababayan na naghahanap ng hanap buhay, ang mga breadwinner, ang mga nalulugi ang kanilang mga negosyo. Lord, pinapanghawakan po namin ang inyong salita at hindi lamang po kami nagpo-put on ng toxic positivity, Lord, pero kami po ay naghahawak sa mga ebidensya, sa inyong proof, sa mga testimonies ng aming mga kasama sa church at sa faith community na nagpapatunay ng inyong kabutihan bilang aming amang nasa langit, ng inyong power, ng inyong miracle. Lord, alam po namin na kayo po ay patuloy na kumikilos even sa present times. At inilift up po namin sa inyo ang aming bansang Pilipinas, ang mga aming kababayan na nandito sa bansa, sa aming mga pinaghihirapan, sa finances, ang aming pong government, Lord, ang aming education sector at iba pa pong sector ng aming gobyerno, ng aming bayan. Lord, we believe that you are the Lord of this nation. Blessed is a nation whose God is the Lord. And Lord Jesus, we just declare your lordship over our country. Lord, we are crying out and we are asking for your hand of protection, your wisdom to be among our leaders, and even our church leaders, and even our society leaders. Lord, pinapanalangin din po namin sa inyo ang amin pong napapalapit na mga decisions sa aming Senate, sa aming iba't ibang sector ng aming government. Lord, we ask you to raise up godly men and women, and we ask you, Lord, to empower your church, the body of Christ, to take active participation in what's going on in our country right now. And Lord, we ask you, Lord God, to use mightily FEBC, our DZS program, Heartline, and the other programs in this sa himpilan pong ito, na magamit po, Panginoon, para po sa himpapawid, aming pong mai-proclaim ang inyo pong lordship at ang inyo pong salvation, the saving knowledge, the saving grace of our Lord Jesus Christ. Thank you, Lord, that kasama po namin kayo sa lahat ng aming pong pagdadaanan at sa lahat po ng aming inyo pong ginagawa sa aming bayan. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen.
0: Amen. Thank you po, Doc Adrian. And so happy and glad that you're here with us. Busy-busy yan si Doc. Pero, ayan, may lakad pa yan mamaya. Pero, thank you very much for your time. And praise God for all the time that you've given. God bless you po, ano, Doc.
1: Amen. Amen.
0: To see you again. At gusto ko mas makita nyo si Doc Adrian very soon. At we will be having her here sa regular programming natin. Wow, thank you!
1: And maraming salamat din, Coach Pilo, sa privilege na makapaglingkod kasama kayo dito sa ating programang Heartline.
0: Yeah. Thank you very much din, Pastor Mike. You God bless, take care, and I'll see you soon. Yan po mga kaibigan, salamat sa inyo. Happy Independence Day sa inyong lahat. At nais kong batiin ang lahat ng mga nakikinig ngayon. Thank you very much for being with us. Siyempre, salamat din sa mga kaagapay natin sa broadcast, sa Bukawi Transmitter Site. Sila Pradtech on Duty, Benji Morano, Nat Peralta, Jonathan Reyes, Benji Musura, tsaka Reggie Villena. Ang ating RTV team, si Eileen Valdez, Angelica Palayag, si Bong Chica, tsaka si Jabez Mancho. At siyempre, sa ating engineer on duty, si Kuya JV Tava. At ang PA natin, hello, Kuya Phil Lagtapon. Thank you very much sa lahat ng assistance. Thank you so much sa inyong mga pagpapala. Miss ka namin, Ate Jo Alabastro, and blessings to you. Praise God sa inyong pagpapala sa amin through Far East Podcasting Company, and may the Lord continually bless our program, our ministry. Para sa inyo na gustong tumulong, maaari po kayong makipag-ugnayan sa Far East Podcasting Company, o kaya kung gusto niyo mag-donate sa FEBC.Philippines. Doon po merong avenue na pwede kayo mag-donate kung nais ko. Nevertheless, we always are sustained. And maganda yung pamantayan ng FEBC. Ano? Kahit hindi kami commercial na radio programa, sustained. So, pwede mag-isip ng mabuting plano sa kinabukasan dahil ang Diyos, pinakita na niya. Tuloy-tuloy. Kanyang pagpapala sa more than 70 years na, and we're doing fine, we're doing okay, we're sustained, yeah, and we can still plan. Right? Same with you, plans and opportunities are with you in the future. You can never change it because God designed it for you. Take care mga kagapay, and see you next week sa ating Heartline Friday edition. Kami po ay miyembro ng kapisanan ng mga broadcasters sa Pilipinas. God bless sa inyo lahat, and take care. Happy listening.

0: saan pinapakinggan ang iyong nararamdaman.
1: Aray! Aling Nena! Ang hirap maging matanda! Tungtuhod at daliri ko! Parang kinakalawang na simula na ng bagong taon!
2: Nako, Berto! Huwag kang sumuko! Hindi kailangan ng mamahaling gamot para sa kinakalawang na joints. Silip ka lang sa bakod at sa kusina.
1: Sa kusina? Ano namang gagawin ko dun?
2: Magsalabat ka! Ang luya, natural na pang-alis ng pamamaga yan. At huwag mong kalimutan ang malunggay sa tinola. Alam mo bang puno yan ng vitamin C at calcium para protektado ang iyong mga kasukasuan?
3: Totoo yan, mga ka-healthy. Ayon sa pag-aaral, ang ginger oil sa luya at ang antioxidant sa malunggay ay mabisang panlaban sa arthritis flare-ups. Mura na, natural pa.
1: Ah, ang sarap ng salabat. Salamat, Aling Nena. Kilos-kilos na uli.
2: Tama yan. Basta natural, arthritis ay malalabanan.
3: Isang pakalusugang paalala mula sa FEBC Bicol, CARE 104.3 The Way FM.
4: Paano nga ba na ipapasa ang HIV?
5: Ang HIV o Human Immunodeficiency Virus ay isang kondisyon kung saan nagiging mahina ang immune system na lumalaban sa sakit. Ang HIV ay karaniwang naipapasa sa pamamagitan ng pakikipagtalik, pagsali ng dugo na infected ng HIV, natusok ng karayom mula sa HIV-infected o nakikigamit ng syringe sa taong nasuring positibo sa HIV. Maaaring maipasa ng nanay ang HIV sa panganganak o pagpapasuso. Hindi ito na ipapasa sa pamamagitan ng pakikipaghalikan o pakikipagyakapan, pakikipagkamay, pakikipaghiraman ng mga kutsilyo at tinidor, tasa o baso, mga upuan sa banyo, mga lamok o iba pang insekto. Ang mga HIV positive ay madaling kapitan ng sakit, kaya't dapat na mag-ingat.
4: Ang paalaalang ito ay hatid sa inyo ng Department of Health at ng Far East Broadcasting Company, Philippines.
6: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 The Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

Yes, hello, hello, and isang mapagpalang hapon sa iyo, Ka-Express Mate. Ikaw ay nakikinig sa himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines, Bicol Station, Care 104.3 DWAY-FM. The station that cares. And syempre, ikaw ay kasalukuyang nakasakay dito sa ating programang UV Express, the ultimate vibes express. Kasama ang inyong cute na driver, si Alvis Ray Aison. Kaya hello, hello po sa inyo. Kumusta naman ang inyong araw? This Friday, no? Sineselebrate natin ang ating Independence Day.

Kung ito ang iyong unang pagkakataong makapakinig ng himpilang ito, pwede kang mag-text or mag-comment sa ating mga social media sites. Pero unahin muna natin ang ating contact number, no? Ito ay 0998-843-0573. And sa ating Facebook page naman, makikita nyo ang ating Facebook Live and ang ilan pa sa mga programa natin dito sa ating himpilan. Bisitahin mo lamang ang FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM. At syempre, meron din po tayong YouTube and Instagram accounts on FEBC Bicol Care 104.3 DWAY FM. Meron din po tayong online streaming sa bit.ly/thewayfm. At syempre, meron din po tayong group chat sa Messenger. Ito ay ang Carian's Official GC. Ngayong araw na ito, hindi muna natin daraanan ang ating tatlong stopovers dahil tuloy-tuloy lang ang ating programa. No traffic, no reroutes, no shortcuts. Tuloy-tuloy lamang ang ating programa ngayong araw na ito. Kaya kung may nais kang i-request na kanta, yan, huwag ka nang mahiya ka-express mate. Send mo na yan dahil isasama natin yan dito sa ating lineup for today.

Kaya di ko na po patatagalin pa. Buckle up, sit back, relax, enjoy, and fasten your seatbelts dahil mag-uumpisa na ang ating biyahe dito lamang sa UV Express, the ultimate vibes express ng FEBC Bicol, here 104.3 DWAY-FM. Kaya tara, sakay na!

0: Podcast. Salamat sa pagbiyahe kasama kami. Until next time.
1: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
2: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, agapay ng sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, CARE 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbisig.
1: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
2: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
1: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

Madilim man ang landas na iyong tinatahak, muling liliwanag dahil sa Ama nating dakila. Makinig at sumubaybay dito sa Tanglaw sa Daan ng Buhay.

Shalom mga kapatid. Ito po muli ang inyong pong lingkod, Pastor Angel Bonto ng Albay Interchurch Movement. Dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. Kumusta po kayo? Araw na naman po ng Biyernes at alam ko po na tayo ay maraming karanasan, ano ho? Pero bilang mga anak ng Panginoon ay tayo nananalig na ang Panginoon ay may control sa lahat ng mga nagaganap, ano po? So, akin pong inaayayahan ang bawat isa, mga kaibigan, mga kapatid sa Panginoon na samahan niyo po ako sa loob po ng kalahating oras ng ating pong pagsasahing papawid ng programa pong ito, Tanglaw sa Daan ng Buhay. Ano po? Pwede po kayong mag-comment, pwede po kayong mag-react at kung pwede rin po at hindi pagmamalabis na kahilingan, pwede rin po nating i-share po ito upang marami naman po ang mapagpala. Ano po? So, narito po tayo no, sa radio station sa FEBC Bicol, Care 104.3, The Way FM. Ano po? At ang radio station na ito ay ginagamit ng Panginoon mightily ano, para sa ating pong lalawigan, sa ating rehiyon at sa lahat po ng naaabot po nito. So, patuloy po nating ipanalangin. Ano ho? Okay po. So, tayo po ay dumako na sa ating pong pagbubulay ng salita ng Panginoon. At ngayon pong gabing ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang isang devotion na ang title po, Upheld by His Right Hand. Ito po ang kasi sa Isaiah chapter 41 verse 10. Sinasabi po rito, "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." Naroon po yung ating title, "I will uphold you with my righteous right hand." What a wonderful promise by God. Samantala, tayo po muna ay sumandaling manalangin at idulog natin sa Panginoon ang kanyang patnubay sa ating pong pagbubulay ng kanyang pong salita. Let's pray. Heavenly Father, we thank you, Father God, for every opportunity you have given us, especially for this program na ang iyong pong lingkod ay makapag-minister through sharing the Word of God. At through prayer, Father God. Salamat din po sa radio station na ito and all the people behind this radio station na operation, Father God, ay patuloy nga rin po ninyong pagpalaing, Panginoon. Sa lahat na maabot na mensaheng ito, live man or replay, I pray in Jesus' name that you will continue to touch and minister. And even Lord God, it will bring strength, encouragement, inspiration sa bawat isa. Maraming salamat po, Ama, sa biyaya na laan po ninyo sa amin sa ngalan ni Kristo Jesus. Okay po. So, upheld by His righteous hand. Ano? Nung isang araw po lamang, tayo po ay nabigla sa isang, o ginulat sa isang matindi pong balita dahil po 7.8 ang naganap na lindol doon po sa parting Mindanao, particular po doon po sa lugar po ng General Santos, saan po, at Sarangani. At kikita po natin ang mga gusaling gumuho at talaga pong ang mga tao po doon ay nakaranas po ng trauma dahil sadya pong napakalakas. Samantala, mayroon din po mga political crisis na nagaganap sa ating pong bansa, sa Senado, at hindi lamang po yun sa social media, ano ho, palit-palitan ng kanya-kanya pong mga pangangatwiran at mga political siguro po aspiration or kanila pong analyzation, ano ho. In other words, mga kapatid, maliban pa dyan ay mayroon pong mga prediction ang pag-asa, ano po, lalong-lalo na sa matinding El Nino na magaganap, hindi lamang sa ating bansa, kundi po sa karatig na mga bansa na tiyak na maapektuhan.
Ang sinasabi ko lamang po, mga kapatid, na talagang kung atin pong titingnan at i-analyze ang mga pangyayari sa ating pong mundo, sa ating pong bansa, sa ating pong lugar, ay talagang ito po ay masasabi po natin, pwedeng magdulot po sa atin ng takot, pangamba, at alam po naman natin sa banal na kasulatan ang takot ay number one weapon po ng kaaway upang tayo po ay gapiin, ano ho. Pero po ang kabaligtaran po noon ay ang pananampalataya at ang pag-ibig sa ating Panginoon. So ang takot po, mga kaibigan, mga kapatid, ay napakatanda ng kalaban ng bawat tao, hindi lamang ng mananampalataya, kundi ng lahat ng tao. Binabalot nito ang puso ng lahat ng tao sa mga uncertainty, mga suffering, mga losses, at mga impossible situations. Ano po? Katulad po ng ating pong teksto sa Isaiah 41 verse 10, ito po ay situation ng mga Israelita na humaharap po ng mga banta ng oposisyon at hindi malaman ang possible na future po nila. Pero po sa pamamagitan ni Propeta Isaiah ay nangusap ang ating Panginoon at nagbigay po ng kanya pong pangako. Okay. So, dito makikita natin hindi naman po ipinangako ng Panginoon na aalisin niya yung posibleng suliranin o problemang kakaharapin ng bayang Israel, kundi ano po ang makikita natin, pangako niya ng kanyang pagsama at ang kanya pong kapangyarihan ay mamamalas o mararanasan. Kaya po sa tekstong ito at sa konteksto na ating pong pinapag-aralan ngayong pong gabing ito, ay makikita natin ang 5 divine promises at 3 o 3 commands that transform fearful people into a faithful believer. So yun naman po ang expertise ng ating Panginoon. God is very much able to transform a fearful man into a faithful believer. Ano ho? Kaya po, when God is with us, we can face anything before us. Tama po ba? Meron pong awitin tayo na because He lives, we can face tomorrow. You know, so ganito rin po yung ibig sabihin nito. When God is with us, we can face anything before us. Purihin ng Panginoon. So, isa-isahin na po natin itong 5 puntong ito. Una po, fear not. Ano po, it is a command. It is not a suggestion, but a command. Fear not, because first, God, because of God's presence. Dahil po, kasama natin ang ating Panginoon. Sabi po, for I am with you. Ano po? So, nakita po natin, ang sagot po, mga kapatid, sa ating situation, hindi yung maunawaan natin o malaman natin before it will happen, kundi po the mere fact na naunawaan natin, nakasama natin pala ang ating Panginoon. May 3 bagay ang makikita natin dito po sa presence ni Lord. First, His presence is personal. Would you imagine that, brother and sisters, mga kaibigan? Ang ipinapangako ni Lord ay hindi ang kanyang anghel, hindi ang kanyang lingkod, kundi siya mismo ang makakasama po natin. Amen po ba? I am with you, sabi po rito. So, alam niyo po ang pinakadakilang regalo ni Lord sa atin. Hindi kung anumang bagay. Of course, ang

siguro po, kung kilala natin ang Panginoon ng lubusan, wala kang papakaasamin na makasama saan mang lugar ka naroroon, ang situation ka man meron, kundi ang ating Panginoon. At pangatlong bagay sa presensya ni Lord, nakikita po natin His presence produces peace. Nagdudulot po ito ng kapayapaan sa atin. Ano ho? Ang takot po, pag lumalago po yan, binibigyan natin ng focus, ano ho? Dumalago po yan, lalong-lalong kung focus po tayo sa circumstance. Pero po ang pananampalataya, lumalago po yan kung tayo po yung nakafocus sa word ng Panginoon, sa presensya ng ating Panginoon. Kaya mayroon po tayong choice, saan natin ibabaling ang ating paningin, ang ating pananampalataya. Glory be to God. Katulad nga po nung mga disciple, mayroon pong kwento sa Mark chapter 4, 35 hanggang 41, nakaranas sila, na-encounter nilang malakas na bagyo. At ang bagyo ay marami pong sinisimbolo nito. Sinisimbolo nito ang problema, sinisimbolo nito ang mga pagsubok, mga challenges sa ating pong buhay. Pero na-overcome po nila. Why? Because ang ating Panginoon natutulog lang naroon po sa loob ng bangka. Umalis sila doon sa bangka, mapapahamak sila. Pero po, dahil naroon sila sa loob ng bangka at naroon ang prinsipe ng kapayapaan, walang iba kundi ang ating Panginoon sa Kristo. Kaya po, makita natin, nagdulot po ito ng kapayapaan sa kanila nung nagising ang Panginoon at sinaway yung pong malakas na bagyo. Kaya po, the presence of God does not always remove the storm. Tandaan po natin yan. Ano ho? But it guarantees His companionship in the storm. Pangalawa pong titingnan natin is yung faith, not because God's position. Ano po, huwag po tayo manghinawa, huwag po tayo manghina sapagkat sa position ni Lord, sabi po, for I am your God. Hindi po basta-basta ang ating pangako, ang ating Diyos na nangangakong sasamahan tayo. Siya ang Diyos. Ano po makikita natin? He is the sovereign God. Pag sinabi pong sovereign God, siya po ang may control ng lahat. He knows the past, the present, and the future. He rules every nation. He is the king. In every circumstance, in every history, wala pong aksidente. At ang kaganapan sa atin, yung dindol, alam niya ng Panginoon bago maganap at alam niya ang magaganap pa after po nito. Ang mga kaguluhan sa Senado, sa ating gobyerno, ang ating pong mga balita o bad news na papakinggan at nalalaman, you know, because of corruptions, ang kalagayan ng ekonomiya ng ating bansa, ang kalagayan ng panahon po natin, makikita po natin ito po ay pwedeng mag-shake ng ating pananampalataya, pero mayroon pong dapat tayong gawin, tayo ay mag-focus sa ating Panginoon. At makita natin, He is a sovereign God, He is in control. Pangalawa po, makita natin dito, yung kanya pong sinabi, for I am your God, ano, He is the covenant God. Hallelujah. Ang Diyos na ating kinilala at tinanggap at nagmamayari na ating buhay at ating Panginoon ay covenant God. Ibig sabihin po nito, ito ay personal na relasyon niya sa atin. Siya po ay mayroong pangako at hindi niya kailanman ito babaliin o hindi niya kailanman ito na hindi tutuparin. Ang ibig sabihin po nito, it is a relational assurance ng kanyang gagawin sa ating pong buhay. Hindi lamang po yun, He is also the faithful God. Ang Diyos na ating nakilala at naghahari sa atin ay isang tapat na Diyos. In Numbers chapter 23 verse 19, sinabi po dito, God is not human that He should lie. Kaya po, i-anchor natin, i-angkla natin ang ating pananampalataya sa sinasabing kalikasan ng ating Panginoon. He should not lie. He is immutable. Hindi siya nagbabago, mga kapatid. Ang kanyang pangako ay tiyak na tutuparin niya at siya ang Diyos na makapangyarihan. Ano po? Kaya po, when God is your God, no circumstance is greater than your Creator. Amen po ba? Our Creator is the greatest, powerful, and

the smartest, ano, nakakampi po natin. Glory be to God. Pangatlo po makikita natin dito, find strength in God's power. Hanapin po natin, ano, o makasumpong tayo ng lakalakasan sa kapangyarihan ng Diyos. Kasi sabi niya, I will strengthen you. Glory be to God. Kung tayo po ay magtitiwala sa sarili po nating lakas, tiyak na tayo po ay mapapagod. Tiyak na tayo po ay mabibigo, pero kalakasan ng Panginoon ang kailangan natin. At ang kanyang pangako, I will strengthen you. Glory be to God. Kaya po dito, makikita natin, divine strength for weakness moment. Hindi natin maikakaila at maitatanggi sa ating pong buhay na tayong lahat ay may limitation at mayroon pong kahinaan. Ano? Pero during our limitation, during our weakness moment, nariyan ang ating Panginoon. Sabi nga sa 2 Corinthians chapter 12, verse 9, my grace is sufficient for you, for my power is made perfect in weakness. Ano pa po? Divine strength for difficult missions. Okay, so tayo po ay ini-strengthen ng ating Panginoon. Sa buhay natin ay mayroon pong mission. Dapat po, alam natin, very crucial sa buhay natin, lalong-lalo na after na makikilala ka sa ating Panginoon, maligtas ka, what is your mission? That defines our life. Ano po, magbibigay ng fulfillment sa buhay po natin. Pero makita natin dito, we need the strength of God para po sa mission. Particularly dito po sa ating pong pag-aaral na ito, ang ating pong bibigyan po ng halimbawa po dito, mga kapatid, ay mission ng individual na buhay, mission in a corporate or body ng o samahan ng mga mananampalataya, because ang pangako ng Panginoon ay anuman ang circumstances po natin, nariyan siya. Halimbawa, God strengthened Moses before Pharaoh. Ano ho, pinalakas ng Panginoon si Moses sa harapan ng paraon, sapagkat sino ba naman ang pwede pong kumalaban, ano po, sa paraon na that time the most powerful man on earth, ano po. Pero po, dahil sa Lord ay inakaya ni Moses na ma-deliver ang mga Israelites mula sa bondage po ng Egypt, ano. So God strengthened Joshua before Canaan, ano, na-conquer po ni ng mga Israelita sa pangunay ni Josue o ni Joshua ang Canaan. God strengthened Paul before ministry. Pinalakas din po ng Panginoon si Apostol Pablo sa kanya pong mga missionary journeys, sa kanya pong mga kinakaharap ng mga challenges, mga persecutions inside and out. Ang kalakasan ng Panginoon ay kanyang naranasan. Ganon din po tayo. Mararanasan din po natin ang kalakasan na dulot ng ating Panginoon. Tanda natin, may mission ng ating buhay. Pero ang pangako ni Lord, ang kalakasan niya ang siyang magbibigay ng katagumpayan sa ating mission. So, divine strength for daily living. Hindi lamang po ito pang sanglingguhan, pang buwanan, pang taunan, kundi po ating pong mararanasan ang kalakasan na ito sa araw-araw. Strength is not merely for dramatic battles, okay? Ordinary, extraordinary na mga araw, ang Panginoon ang kalakasan po natin. Kaya po, God never calls us when His strength cannot sustain us. Hindi tayo tatawagin, hindi tayo dadalhin sa lugar na kung saan hindi tayo papalakasin at isusustain ng ating Panginoon. Pang-apat po rito is forge ahead through God's provision. So makita po natin, I will help you. Yun po yung pangako ng ating Panginoong of Diyos. Sinasabi rito, God does not merely watch our struggles, He enters them. Hallelujah! Hindi niya po tayo pinagmamasdan mula sa malayo, kundi ini-involve niya, ini-engage niya ang kanyang sarili. Pangako niya nga, I will help you. Yan ang pangako niya sa bawat isa sa atin, kapatid. Anong kalagayan mo ngayon? Sabi ni Lord, I will help you. I will help you. Magtitiwala ka ba sa pangako ng Panginoon na tutulungan ka niya? I will help you. Anong kalagayan mo? I will help you. Ang nag-offer sa iyo nito, God.
Nag-offer sa yun to makapangyarihan Diyos. Nag-offer sa yun to ang creator of universe. So, His help is timely. Hindi po nahuhuli ang ating Panginoon. His help is practical. Ibig sabihin po, mga kapatid, ay real time. Ano po? Ibig sabihin nito, kung ano po ang kailangan natin, ipagkakaloob niya. Hindi po lahat nasa espiritual na aspeto. Kahit na po sa physical na aspeto, naroon po ang kanyang saklolo po sa atin. It is a practical help ng ating ang Panginoon. Ang kanyang tulong ay sufficient. He supplies exactly what His children need. Okay? Ibig sabihin, hindi tayo pagkukulangin ng ating Panginoon. So, God's help often arrives at the point where human strength ends. Kapag sabi nga natin, madalas, man's extremity is God's opportunity. Pag naubos ng ating lakas, nandun na tayo sa pinaka-extreme situation ng ating buhay. That's the opportunity of God to help us. Because sometimes, nariyan pa ang ating lakas, nariyan pa ang ating resources, nariyan pa gumagana ang ating isipan. Sometimes, isinasantabi natin ang ating Panginoon. So, there are times na inaalaw ni Lord yan. Pero katulad ng prodigal son, nung na-realize niya, nagbalik loob siya, then na-restore siya ng kanyang ama sa kanyang dating kalagayan. In panglima, bilang panghuli, hold fast to God's protection. Sabi pa po dito, I will uphold you with my righteous right hand. Yung protection ni Lord, ipinapangako niya. Anong ibig sabihin ng right hand? It speaks of authority. Ano pa po? It speaks of security. Ano pa? Because the right hand speaks of righteousness. So, ito po yung pangako ng Panginoon sa bawat isa po sa atin, mga kapatid. The God who lifts us in is the God who keeps us from falling. Kung tayo po itinataas ng Panginoon, papanatilihin niya po tayo nakataas at pipigilan niya na tayo po ay ma-fall. As long na tayo po ay connected sa Kanya, nagtitiwala sa Kanya. That's why, kung dumarating ang takot sa atin, tanda natin, ito, when discouragement comes, remember His position as God. When weakness comes, receive His power. When challenges come, depend on His help. When life shakes you, rest in His position. So, brother and sisters, mga kaibigan, mga kapatid, fear loses its power when faith rests in the presence, power, and protection of God. Huwag po tayong madaig ng takot, kundi pagharian tayo ng pananampalataya, ng presence, ng power, at ng protection ng ating Panginoon. Samantala, mayroon po isang napakagandang awitin mula po kay Charity Game. Ang title po, I Speak Jesus. Tunghayan po natin ito.

I speak Jesus. Anumang circumstance po natin, speak the name of Jesus. Hallelujah. At ang kanyang paghahari ay ating pong mararanasan. Tayo po na naman ay inabot na ng ating oras. Maraming salamat po sa inyo pong pagsubaybay at pakikisama sa ating pong kalahating oras na programa. Tayo po ay sumandaling manalangin, mga kapatid, at magpasalamat sa ating Panginoong Diyos. Hallelujah. Father God in heaven, we thank you for your word. Indeed, Lord, hinahawakan niyo po kami. Napakaganda at napakasarap po na i-meditate at amin po, Panginoon, na maunawaan ang makapangyarihang kamay mo ang humahawak sa amin. So God, allow us, Father God, na maranasan po ang kainaman ng iyong pong pangakong ito. And ganun din po, Panginoon, aking dalangin, ang patuloy po ninyong panguna sa aming pong bansa, sa aming mga leader, Father God. Lord, you are still on the throne and you are in control. Kaya po, hindi kami dapat mangamba, hindi kami dapat matakot, hindi kami dapat, Panginoon, magpanik, hindi kami dapat, Panginoon, mawalan po ng pananampalataya o tiwala, kundi Lord God, patuloy lamang kami mag-focus sa iyo. Ito namin, sabi nga ng iyong salita, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. So God, thank you Lord God, and patuloy na pagpapala sa radio station na ito, behind all the people, sa aming pong station manager, Ma'am Yvette, sa aming pong supervisor, Ma'am Melissa, to everyone dito po, sa kasama ko, si Kuya Junes, Sir June, Father God, sa kanyang technician, at sila Kuya Ramon, at marami pa, Panginoon, staff na patuloy na pagpapalay maranasan po nila. Salamat po, Ama, sa iyong kabutihan at sa lahat ng mga nakinig, nanood, at nakasama ko po ngayon at makakapanood pa, patuloy ang pagpapalay maranasan, Ama, sa ngalan ni Kristo Jesus. Amen and amen. Maraming salamat, mga kapatid. Sa muli, ito po ang new record, Pastor Angel Bonto, dito po sa programang Tanglaw sa Daan ng Buhay. God bless po.

Mayroon ka bang mga katanungan o nais ibahaging karanasang magsisilbing inspirasyon sa iba? Ipadala sa pamamagitan ng pag-text sa mga numerong 0946-763-9858 o 0929-359-4298 o email sa info@dway.febc.ph. Maaari ring magmensahe sa aming Facebook page sa Care 104.3 The Way FM.

Magandang umaga po. Magsisimula ng magsahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM. Ang himpilang ito na hindi komersyal ay pag-aari at pinamamahalaan ng Far East Broadcasting Company Philippines. Ang CARE 104.3 The Way FM ay may lisensya mula sa National Telecommunications Commission na may bilang BSD 0393-2023. Nagsasahim papawid ang CARE 104.3 The Way FM araw-araw sa lakas na 5,000 watts sa 104.3 MHz sa FM band mula alas 5 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga studio nito ay nasa Arimbay, Legazpi City at ang transmitter naman ay nasa Baru Hill, Estanza, Legazpi City. Ang CARE 104.3 The Way FM ay nasa pangangalagang teknikal ng mga sumusunod na FEBC personnel na lisensyado ng National Telecommunications Commission at ng Professional Regulation Commission. Electronics and Communications Engineer Joaquin Aliga Jr., ECE number 001-1597. First Class Radio Operators, Alfonso Apinado Jr., NTC number 15-1PV-26804, at Ramon Diaz, NTC number 01-1PV-25454. Maligayang pakikinig, ito ang CARE 104.3 The Way FM.

Magandang araw sa bawat isa na kasama natin ngayon dito sa ating himpilan sa Far East Broadcasting Company Philippines. Ako po si Yvette Pao, ang inyong kasama for 10,000 Reasons and More. At napakaganda po ng ating araw ay magsimula sa pagninilay-nilay ng mga salita ng Diyos. Napakarami pong kaguluhan sa ating mundo, maraming challenges, at ngayon po meron na naman tayong mga nagaganap, hindi lamang sa politika, kung hindi pati po sa ating mga nararanasan na mga lindol at syempre yung sinasabi nga po na paparating na mga ulan ay malalakas na ulan. Pero sa gitna po ng lahat ng itong kaguluhan, ng mga kalamidad at ganun din yung mga paglindol at kung ano pa man na shakening ang nangyayari sa ating mundo ngayon, maganda po na tayo ay manatili na payapa dahil alam natin na meron tayong Diyos at ang Diyos natin ang siyang ating sandigan, siya ang ating kakatagpuin sa oras na tayo ay may takot at yung kapayapaan ay nawawala sa atin, ay meron tayong Diyos na malalapitan.

Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpilan ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.

0: Ang oras, alas 6:01 ng umaga.
1: Praktikal na pagtatalakay sa mga issues ng buhay. Pagbubulay-bulay sa tunay na kahulugan ng buhay. Narito si Rico Jelit sa ating Makabuluhang Buhay.

mabuti mong gawa. Diyos, marahing naagan sa inyo, kabos. Good morning, magandang umaga po. Araw na naman ang Sabado ngayon, June 13, 2026. Kumusta po kayo ngayong araw ng Sabado?

0: bago. Hari naway nasa mabuti kayong kalagayan sa grasya at sa biyaya ng ating Panginoong Diyos. Gising na. Alas 6, stress na ng umaga. Ang iba sa inyo ay may mga trabaho pa. Ang iba naman ay off ngayon. Kumusta? Bangon na.
1: Mabuti ang mabuti.
0: Early in the morning, allergy is real.
1: Ang mabuti at ang masama ay iwaksi.
0: June 13, 2026, a day after the celebration of Independence Day. Happy birthday tabi sa lahat ng mga kumpleaños ngunyan aldaw, Hunyo 13. Kung mayroon man kayo mga celebration ngunyan, paki-shout out po at babatiin po natin dito sa ating programa. Ito po ang programang Makabalong Buhay. Makabuluhan nga ba ang iyong buhay, kapatid? At paano mo masasabing ito'y makabuluhan?
1: Parang isang bugok na itlog, sana'y wag kang pamarisan ng iba.
0: Siyempre, lahat naman ang sasabi, makabuluhan ang buhay nila. Pero makabuluhan nga ba ayon sa pananaw ng ating Panginoon, Diyos na may likha?
1: Mabang

Sa mga may trabaho ngayon, gising-gising na. Bangon-bangon na at baka ma-late kayo. Siyempre sa mga nasa bahay lamang ngayon, take your time to rest. Spend time with the family. Marami ang mga gawaing bahay na dapat tapusin. Ganun talaga, no? Akala natin pag walang pasok pa nga sa bahay, hindi. Mas maraming trabaho sa bahay. Gawin mo ang mabuti. Good morning, Tabi, sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal. Ito pong programang Makabulang Buhay. Kasama po natin ngayon sa ating technical side si Don Alfonso. Siyempre, ako po ang kasama niyo every Saturday from 6 to 7 in the morning. Pastor Rico Jalit. Good morning sa mga listeners natin sa radyo na inabot po ng ating signal ng Care 104.3 The Way FM. Good morning siyempre dyan sa aking mga kapitbahay sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Good morning, Tabi. Sa mga taga Santo Domingo, Diyos maray na pagkaaga, Tabi. Mga Legaspenios, Dargenios, maray na pagkaaga sa buong 2nd District of Albay. Sa taga Premier District ng Albay, maray na aga. Sa mga tersero, taga Tercer District ng Albay, maray na aga. Good morning, Sorsogonon. Lalo na dyan sa Pilar, Sorsogon. Maraming listeners natin dyan. Diyos maray na pagkaaga, Tabi. Sa mga Mas Batinios, may naga, Tabi, sa iyo na tanaan. Sa mga Cebuano speaking, Mas Batinios, may buntag. Of course, dyan sa Samar, Northern Samar, Eastern Samar, maupay nga aga inyong tanaan. Sa mga taga-Rapurapo, Diyos marahin na pagkaaga. Of course, dito sa na Cagaray Island, dyan sa Namanday, kung nakikinig man kayo dyan, sa mga kasamahan natin dyan na nandiyan ngayon sa Namanday Island para mission, ano? Meron tayo dyan nga gift-giving ngayon ng GCF Santo Domingo dyan sa Namanday Island. Sa GCF Namanday, good morning sa team na Namanday. Of course, nandyan ngayon sila Pastor Rick, sila Sister Tess, Sister Joby. Sino pa mga kasama nyo dyan? Hindi ko alam kung sino mga team nyo dyan. Good morning sa inyo dyan. Ingat-ingat and God bless. Mga taga Kamsur, Kam Norte, Asin Katanduanes, sa Islang Kay Gandang Katanduanes, maray na aga, mga katanduan, taga Katanduanes. Katanduanon. Of course, gusto kong batiin ng happy birthday ang ating Region 1 Governor ng South Harbor Eagles Club, Kuya Gob Noel Carino. Good morning and happy birthday, Kuya Gob.

Good morning, Divine Isguera. Good morning, good day, Pastor. Good morning, say Divine. Pray for our new journey to other place. We're moving soon po to North Queensland. Uy, yeah. God bless sa bagong journey nyo, no, Divine Isguera. Na may pagpalain kayo ng Panginoon Diyos dayan sa inyong bagong pupuntahan. Okay, good morning kay Brother Ross Ocampo. Congratulations, ha? Congratulations kay Sister Maries Ocampo. Promoted as Principal 1. Tama ba ako? Congratulations, Sister Maries. Pading Ramer Parinias. Good morning, Padi. Nasaan ka, Padi? Good morning sa iyo dyan sa Cavite. Ora Chan Tabi, mag-aral tayo ng salita ng Diyos. Pag-uusapan natin yung mga bagay-bagay na na-stranded tayo. Paano tayo nakakalabas pag na-stranded ka sa isang difficult situation with no clear way out. Maraming mga ganun, ha? Yung mga na-stranded ka sa isang sitwasyon na ayaw mo naman pero nandyan ka, hindi ka makaalis-alis. Pero gusto mo nang umalis. Para bagay yung kanta na gusto kong bumait pero di ko magawa. Siyempre, good morning sa aking may bahay dyan sa San Antonio, Santo Domingo, Albay. Good morning. Uy, gusto kong i-congratulate yung mga graduates natin. Marami, no? Ako'y nagpapasalamat dahil marami tayong mga young professionals na ng mga they graduated with Latin honors. Unang-una na dyan yung unika iha ni Pastor Ed Celestoye. Very blessed and proud parents, Pastor Ed Celestoye and John Estoye. Graduating magna cum laude. Wow. BS Psychology. Yan ay si Juliana Estoye. Congratulations. Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksi. Congratulations din kay Sandara ng GCF Santo Domingo. Sandara Oro cum laude.

Yan, pag meron kayong mga gustong batiin, sige po, paki-shoutout na lang po sa atin. I-congratulate dahil na graduation ngayon ng mga college students natin. Pwede kayong mag-shoutout, pwede kayong magpa-shoutout kung walang bumabati sa inyo. Happy birthday sa may mga birthdays ngunyan. Happy anniversary sa mga nagsiselebrate na kanilang mga anniversary yung ngunyanal daw. Samahan niyo po ako, maya-maya ho, mag-aaral tayo ng salita ng Diyos.

Alas 9, kinsinanin pagkaaga. Kung ready na kayo, ready na rin ako. Mag-aaral na tayo ng salita ng Diyos. Kung mayroon ho kayong mga Bibles, makipagbukas ho kayo sa akin sa Joshua chapter 3, verses 10 to 13. Joshua 3, 13 to 14. Oy, good morning, Pading Bishop Ruel Orela. Good morning, Kuya Ruel. Isa nang ganap na kuya sa Legazpi Finest Eagle Club. Uy, bambira. Board of Director yan. Gawin mo ang mabuti. Kuya JP Atos, good morning. Salamat sa iyong panonood. Uy, yung mga kuya natin dyan, gising na kayo. Marata na kamo at magdangog. Hanggang timpalay laging naroon. Ngunit kung ang iyong... Ay, gusto ko rin batiin ng congratulations. Sumbong kita sa Panginoon. Isa sa ating mga member ng music team sa GCF Legazpi. Graduating cum laude si Sofia. Nandami. Congratulations sa inyo. Siyempre sa mga magulang. Unang-una na dyan. At ang masama ay iwaksi. Ayan ha, Joshua 3:10-13. Alam niyo mga kapatid, isa sa mga pinaka-prostrating, annoying, name it, experiences in life is finding yourself stuck or stranded in a difficult situations with no clear way out. Yun, isa yan sa mahirap na sitwasyon. Naranasan mo na ba yan? Itong ma-stranded ka sa isang lugar na hindi mo gusto. Gusto-gusto mo nang umalis, but your freedom to move around, your freedom to advance is arrested. Wala kang magawa eh. Gusto mong may gawin ka. Pero wala ka magawa dahil naipit ka or na-stranded ka sa isang sitwasyon. I remember many years ago, nagkaroon ng baha sa Naga City when I was there. I think that was year 91 or 92. Nagkataon, I was on my way back to Naga from Manila. Na-stranded kami dyan sa Quezon. Ilang araw yun dyan sa Quezon kasi sobrang baha. At nabalitaan pa namin, may naputol palang tulay. So we could not really move forward. No, after how many days, after hearing na mayroon palang hindi makakalusot yung bus, we need to walk. Kailangan namin lakad ng napakalayo para lang sumakay ng jeep, baba, and jeep ulit. In fact, nakasakay pa kami ng bangka going to makauwi lang sa Naga. Inabot kami ng almost 1 week para lang makarating ng Naga City noong araw na yun. Ang hirap ma-stranded sa isang lugar, sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Being trapped or stuck in a situation that is not so friendly, that is not so good, is very stressful. I'm sure ang iba sa inyo dito nakikinig ay nakaranas na ma-stranded sa mga ganong sitwasyon, sa terminal, sa pier, sa airport, sa evacuation center, or minsan, hindi literal, minsan sa isang sitwasyon na hindi mo gusto. Yung mas mahirap yun, ano? Yan ang mahirap din pag na-stranded ka sa, ano, sa allergic rhinitis. No? So, mas mahirap yun yung mas stranded ka sa sitwasyon na hindi mo gusto. Relasyon na hindi mo gusto, trabaho na hindi mo gusto, sakit na hindi mo gusto, kalagayan na hindi mo gusto. Mas mahirap yung mas stranded ka sa ganun. No? Matagal ka ng stranded sa sakit, sa relasyon na ayaw mo, sa trabaho na wala ka namang choice, kaya nandiyan ka lang to earn a living, pero kung tutusin, ayaw mo naman ng trabaho na yan. Di naman yan ang tinapos mo eh. Pero dahil no choice ka, you need to earn a living sa lugar natin dito sa Pilipinas. Marami namang mga
mga nagtatrabaho na hindi nila tinapos yun. Mga, for example, mga LPT na nandyan sa department stores. Daming mga teachers nandyan ngayon, mga trabaho ng ibang trabaho or ano bang mga profession. No? Being surrounded is a hard season of life that can leave us feeling helpless, frustrated, and uncertain about the future. Yet, throughout the scripture, mga kapatid, we see that God often meets people, His people, when they are stuck, when they are stranded. No? Kadalasan, mababasa mo sa Bible, God met His people when they are stranded in a situation, lalo na pag hindi nila gusto. No? For example, their freedom to move is suspended and their opportunity to use their skills and abilities are arrested. No? What seems like a dead end to us is often an opportunity for God to display His power and to meet us. Kasi kadalasan mga kapatid, kung busy tayo, hindi natin napapansin, mayroon palang pangungusap ang Panginoon. No? Mayroon palang word na si Lord sa atin, hindi natin napapansin dahil nga busy. Kaya kadalasan nilalagay tayo ng Panginoon sa isang sitwasyon na stranded tayo para marinig natin ang kanyang pangusap. Let me give you the background of the text. After 40 years of wandering in the wilderness, the people were finally ready to enter the land that God has promised to Abraham, to Isaac, and to Jacob. However, one major obstacle remained. What was that? The Jordan River. It was harvest season, sabi ng Joshua chapter 3 verse 15. And the river was overflowing with flood. It was not easy for them to just cross. Crossing it seemed impossible during the time. Pero magtataka ka mga kapatid. Sa dinami-dami ba naman ang panahon? Ano? Bakit tinapat pa ni Lord na kung kailan overflowing yung tubig sa Jordan River, eh doon pa sila papatawi rin. At mga kapatid, mind you, unang-una flooded yung Jordan River. Hindi madali magtawid during that time. Pangalawa, hindi lang naman tatlo ang tatawid. Ang tatawid, milyon. Milyong mga tao na hindi marurunong lumangoy. Eh, ba't mo naman nasabi, Pastor, hindi marurunong lumangoy? Nakasulat ba yun sa Bible? Hindi. Pero mantakan mo, mga kapatid. Think about this. Karamihan sa mga tatawid na ito ay hindi na yung first generation na galing sa Egypt. Sila na yung second generation na doon na pinanganak sa wilderness. Wilderness nga yun, wala nga sila nakikita tubig doon. Puro yun, ikot-ikot sila doon sa Sinai, Kadesh Barnea, ikot-ikot sila doon. Wala sila nakikita dagat doon, so paano sila matututong lumangoy? So imaginein mo na lang mga kapatid, tatawid ang milyong mga tao sa isang flooded na river na nagraragasaan tubig. Million of them na hindi marurunong lumangoy. May matanda, may bata, may mga bitbit ng kung ano-ano. Tatawid sila doon. Siyempre, takot sila. So, ang tanong, bakit naman kasi sa dinami-daming panahon na pwede silang tumawid doon? Pwede namang summer eh. Pwede namang tagtuyot. Pwede naman na yung panahon na hindi flooded yung river na yun, doon sila patawirin ng Panginoon. Bakit mas pinili pa ni Lord na i-schedule ang kanilang pagtawid doon sa time na na imposible, na mahirap? Ha? So, obviously, God was about to teach them an important lesson. So, folks, makinig ka. Perhaps this is the same lesson that God wants to teach you today. If you find yourself stranded in a difficult situation and you want to move forward, pero nahihirapan ka, this message is for you, so listen well. So, how can we get unstuck and move forward into God's purposes for your life? If ever, nandito ka ngayon, nakikinig ka,
you are stranded in a situation na hindi mo alam. Physically, literally, or figuratively. Sinabi ko na kanina mga pwedeng mapag mga sitwasyon na stranded ka. So, kung sakasakali man na dyan ka ngayon sa sitwasyon na yan, at inalaw ni Lord na makinig ka ngayon, probably this message is for you. Listen well. So, dalawang bagay, pero sana matapos ko ngayon. Baka isa lang muna ang matapos ko ngayon. So, how can we get unstuck? Paano tayo makakalabas sa isang sitwasyon na ayaw natin? Gusto mong lumabas, pero ang hirap-hirap. So, listen here. Number one, advance in faith, even in uncertainties. Advance in faith, even in uncertainties. Sabi sa verse 13 of Joshua chapter 3, sa verse 13, sabi doon, as soon as the priest who carried the ark of the Lord of all the earth, set foot in the Jordan, its waters flowing downstream will be cut off. Sa mga alam ang text na to, maunawaan nyo agad. Pero sa mga ngayon lang to narinig, makinig kayo. Notice, manonotice natin na hindi ginawa ang ginawa ni Lord, hindi yung pinatigil mo na ang flowing bago sila pinatawid. Of course, may miracle na nangyari. Ang solusyon kasi dito, mga kabatid, is miracle talaga eh. Kasi pwede, ang pwede lang naman mangyari, gumawa si Lord ng tulay. Pero hindi ganun kadali. Gumawa ng tulay na pwedeng dumaan ng milyon. Pangalawa, it's either gumawa si Lord ng napakalaking boat para sumakay ang milyon katao para itawid sa Jordan. Or, kagaya ng ginawa niya sa Red Sea, he divided the Red Sea, pwede naman niyang ulitin, he will divide or stop the flow of Jordan from the upstream going down. Pwede niya yung pahintuin. Pero ang sabi ni Lord, kung mapapansin niyo, hindi nagsabi sa Lord na, sige, bumaba kayo, mag-cross kayo, pakatapos kung patayin or pahinto yung flow. Hindi, yun ang sinabi ni Lord eh. Hindi kanya nang sinabi sa verse 13. Sabi sa verse 13, as soon as the sole of the feet of the priest that bear the ark of the Lord shall rest in the waters of Jordan, the river will be cut off. Ano ibig sabihin? Notice the order carefully. God did not stop the river first. The people had to step into the water first before the miracle could happen. Ibig sabihin, this require faith because the Jordan was flooded during that time. In human logic, it would suggest waiting for the safer condition. Siyempre, gano'n naman, sasabihin ng mga tao, eh, Lord, pwede bang pahintuin mo muna yung flood bago kami tumawid? Hindi, ang sabi ni Lord, tawid muna bago hinto. Ilagay nyo muna, itungtong nyo muna ang feet ng ninyo, ang mga bitis ninyo sa flooded river, then I will do something. That's the direction of the Lord. You see, God is not, the direction of God is not respecter of situation. He wanted them to cross the flooded river first and see what He will do. Remember, ang sabi ni Lord sa kanila, iaapak nyo lang muna ang paa nyo sa tubig na rumaraga sa. Then the moment you obey by faith, the moment you put your first step on the edge of the river, then the flowing of the water will stop. Hindi ito madaling gawin. Unang-una nga, sabi ko ngayon, hindi sila konting tao. Napakaraming tao hindi marunong lumangoy. Karamihan sa kanila ay, sabihin natin lahat sa kanila, ay hindi talaga marunong lumangoy. Israel could have stood safely on the riverbank demanding visible proof first before moving. Pwede lang sabihin, Lord, pwede bang ipahintuin mo muna bago kami tumawid? Instead, God called them to trust His word before seeing His power. Again, pwede naman nilang sabihin, Lord, blessing muna bago move. Miracle muna bago obey. Pero ang sabi ni Lord sa kanila, instead, God called them to trust His word before seeing His power.
God intentionally required a step of faith before revealing the miracle. Faith was the bridge between the obstacle and the miracle. Lo and behold, mga kapatid, when they ungrudgingly obeyed God, nang lumusong sila doon sa flooded river, nung lumusong sila doon sa rumaragasang tubig, lo and behold, they were surprised of what happened next. The Bible said in verse 15, as soon as the priest who carried the ark reached the Jordan and their feet touched the water's edge. Ano sabi ng Bible? The water from the upstream stopped flowing. As soon nung nilagay na nila ang kanilang mga paa sa flooded water, amazingly, tumigil ang flow ng water. Naging dry ground yung flooded river. Kaya nakatawid ang milyong mga Israelites. Paano yung nagsimula? Kasi sumunod sila sa sinasabi ni Lord na move muna bago intervention. Alam niyo mga kapatid, one of the greatest reason people remain stuck, isa sa mga matitinding dahilan bakit ang mga Kristiyano, may mga tao na nandyan pa rin sa sitwasyon na ayaw nila pero nandyan pa rin sila, is because they wait for complete certainty before obeying God. Minsan na sinasabi nila, I'll obey God when everything makes sense. Pag okay ng lahat, may gawin dapat muna si Lord. Pag ako blessed ni Lord, pag ako nakagraduate, pag ako ganito, pag ginawa muna ito ni Lord, dapat siya muna ang may gawin, tsaka ako gagawa. Well, mga kapatid, you have to understand, may mga blessings si Lord na by grace. Hindi mo kailangan mag-move. Wala kang contribution. Halimbawa, salvation, it is by grace. Wala kang contribution dyan. Ha? Buhay mo, it's by grace. May mga blessings si Lord na by grace. Pero, it doesn't follow all the time. May mga blessings si Lord na kailangan mong gumawa. Kailangan mong humakbang muna ng pananampalataya. Kailangan mong may gawin ka. Maraming example niyan sa Bible eh. Ha? Una na yun, naalala nyo kung nabasa nyo si Naaman. Ha? Nung lumapit siya sa man of God, ang sabi ng prophet sa kanya, oh, pumunta ka doon sa Jordan River, maligo ka doon 7 times. Eh sabi nga ni Naaman, may river naman dito sa amin. Bakit doon pa sa Jordan River? Ha? Nagulat siya nung una, ayaw niya muna eh. Pero nung sumunod siya, una niyang ligo, walang nangyari sa sakit niya. Pangalawang ligo, walang nangyari. The 7 times, nagulat siya, pag-ahon niya, magaling na siya. Anong ibig sabihin nun? Minsan may gusto si Lord na gawin ka muna. Pwede naman talagang inabling ko ba na eh. Sa Bible naman, may pinapagaling si Lord by His word lang eh. Minsan kaya, wala sa New Testament, sabi ni Lord, umuwi ka, magaling na ang anak mo. Hindi niya pa nga nakikita yung anak, magaling na. May mga ganun. Pero may mga pagkakataon sa Bible na kinakailangan may gawin tayo. Kinakailangan may gawin. At marami pang mga examples sa Bible na kailangan may gawin. You have to step a step of faith. Minsan akala natin, Lord, may gawin ka muna. You bless me muna, then I will obey. I will obey when everything makes sense. But faith does not work that way, mga kapatid. Faith, listen, faith is trusting God's character even when circumstances are unclear. Yun yung faith. If God showed us every detail of the journey, faith would no longer be necessary. So dito sa tekstong ito mga kapatid, the people of Israel, the priest had to put their feet into the water before God parted it. Likewise, God often asks us to take the first step before He reveals the next one. The Christian life has always been a walk of faith, not a walk of sight. So again, many people want guarantee before they obey. They want God to reveal every detail before they take the first step. Kaya tayo na stranded ng matagal eh. No? Kasi ayaw natin mag-move out. Alam mo naman na hindi yan ang gusto ni Lord sa iyo eh. Kaya lang nandiyan ka, ayaw mo mag-move out. Gusto mo maghintay ka na lang na bit-bitin ka ni Lord sa labas. He can do that. He can do that if he wants.
But kadalasan mga kapatid, gusto ni Lord na tayo ang may gawin. Step of obedience. Throughout the scripture, God often worked differently, mga kapatid. He asked His people to trust Him first, then He will reveal His power. Many believers today are standing beside their own Jordan River. Nandiyan na, malapit ka na sa success eh. Pinakita na ni Lord sa iyo, may sinabi na ni Lord sa iyo. Kaya lang, ang iba ay takot tumawid. Kasi gusto muna natin, humupa muna ang sitwasyon. Humupa muna ang bago tayo tumawid. Lord, pagalingin mo muna ako ang sakit ko bago ako maglilingkod sa iyo. Babalik ako sa iyo pag magaling na ako. Pag magaling na ang aking sakit. Hindi ba pwedeng habang may sakit ka, manampalataya kang habang naglilingkod ay pagagalingin ka ng Panginoon? Lord, dapat mabayaran ko muna mga utang ko bago ako maglingkod. Lord, dapat ma-promote muna ako sa trabaho ko. Magkaroon muna ako ng financial breakthrough, then I will obey. Mga kapatid, it doesn't follow all the time. God sometimes is intentionally requiring a step of faith muna before He will reveal His miracle. Example, when Abraham left his country and his people in obedience to God's call, he didn't ask for detailed direction or a package. Instead, he encouragingly obeyed God. Kahit hindi pa malinaw ang lahat, sumunod na si Abraham. Then great things happened after he obeyed. When Peter stepped out from the boat, hindi siya nagsabi na, Lord, lalakad ako sa tubig kung may tulay. Kung may matutungtungan ako na hindi ako malunod. Hindi eh. Anong ginawa ni Peter? He ungrudgingly surrendered his weight from something sure to nothing but faith. Ikaw daw, di ba? Galing ka sa boat, solid. Alam mo naman ang tutungtungan mo tubig eh. Pwede naman siya magsabi kay Lord, pwede bang may makita muna akong tulay bago ako palapitin sa iyo? But he didn't ask that. Grabe ang faith niya kay Lord. So kahit alam niyang tubig ang tutungtungan niya, ginawa niya yun by faith. At anong nangyari? Of course, sabi ng Bible, nagsink siya because of doubt. Pero mga ilang hakbang din na nakalakad siya sa tubig, napatunayan niya na a step of faith first before God will do the miracle. No. Likewise, mga kapatid, when we obey God despite uncertainty, we will discover that God's promises are more reliable than our doubts. So if you are here today, nakikinig ka ngayon, trapped or stranded in a situation na hindi mo gusto, hindi din naman yan ang gusto ni Lord sa iyo, kapatid eh. Ayaw naman ni Lord na manatili ka dyan. Kaya nga, He died for you on the cross. Hindi para maghirap ka dyan. Hindi yan ang plano ng Panginoon. Of course, sometimes inaalam ni Lord for a purpose na maghirap tayo. But that should not be forever. Walking through the valley lang tayo dyan. That's not forever. No? God's intention is for you to learn a lesson. Pero hindi niya intention na dyan ka na lang forever sa sitwasyon na hindi mo gusto. There should be a way out. Baka gusto lang ni Lord na ikaw ang maggumawa ng step of faith no matter how hard, no matter how difficult it is. Baka gusto lang ni Lord na may gawin ka munang step of faith. Hindi yung, bahala na, nandito na ako eh. Taka na lang. Hindi. Baka may gusto si Lord na gawin ka munang step of faith. Palabas dyan sa kalagayan mo ngayon. Oo, hindi mo yan na-enjoy. Hindi rin yan ang gusto ni Lord sa'yo. I'm sure of that. Di ba, meron tayong matagal ka nang nasa sitwasyon na ayaw mo. Ha? Gusto din ng Panginoon bilang ama natin na makalabas ka dyan. Pero baka, hindi ko sinasabing it follows all the time. Eh. Sabi ko nga kanina, may mga blessings si Lord by grace. Inablek ko ba na, pwede kang alisin dyan ng Panginoon kung gugustuhin niya. Pero kadalasan sa Bible, kung babasahin mo, nag-aalaw si Lord ng pagkakataon para ma-exercise natin ang ating pananampalataya. Para tayo mismo ang gumawa ng paraan, may gawin muna tayong step of faith, then He will bless, then He will
intervene sa kalagayan mo. So ano bang step of faith, kapatid? Ang pinapagawa muna sa iyo ng Panginoon ngayon para makalabas ka diyan sa sitwasyon na ayaw mo, para makamove forward ka. Baka may pinapagawa si Lord na step of faith. Like, kung bisyo man yan, baka gusto ni Lord na gawin mong scientific. Dati ka naninigarilyo na ng isang pakite bawat oras, bawasan mo, gawin mo lang kalahati. I mean, a step of faith. Ikaw may gawin. Baka pinapaiwas ka muna ni Lord sa mga barkada mo. Baka the Lord wants you to say no. Ano ba yung gusto ni Lord na ipagawa mo ngayon? Baka kailangan mo lang subukan gawin, then you will be surprised, may gagawin din si Lord. So ano bang step of faith ang pinapagawa muna sa iyo ng Panginoon sa sitwasyon mo para makaaungan ka dyan at makamove on sa pagiging stranded mo? Just advance in faith. Just obey the Lord. Just continue to your service to the Lord. Remain faithful where God has placed you. Huwag kang do not abandon your post. Continue. Maybe many breakthroughs, I tell you mga kapatid, many breakthroughs can happen after we take the first step of obedience or faith. So yan ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga mga kapatid. Makikinig muna tayo sa isang magandang awitin.

Yan, sa mga listeners natin sa radyo, nakakinig kayo ng magandang awitin from Don Mo and Trust in the Lord with All Your Hearts. Sa mga siyempre na sa Facebook Live, hindi nyo napakinggan yun. Trust in the Lord with all your hearts, kahit sa mga sitwasyon na hindi mo gusto, sa mga mahirap na sitwasyon, just move forward and trust Him. He will never leave you nor forsake you, but you have to take the first step. Dapat may gawin ka, kapatid. Huwag yung para tayong si Juan tamad minsan, nakanganga na lang tayo para bumagsak yung bayabas. Nandiyan eh, pitasin mo na. Alam mo nang binigay na sa'yo ni Lord eh. Parang sitwasyon din yan. Alam mo naman na ayaw ni Lord yan eh, para sa'yo eh. Ba't nandiyan ka? Ba't stranded ka dyan? Pwede ka naman lumabas eh, kung gusto mo, di ba? Of course, may masasaktan, may masasagasaan. Pero, kung kinakailangan masaktan, masaktan. Di ba? Minsan kasi, kaya ka nandyan, hindi dahil gusto ni Lord. Kaya ka nandyan dahil pinili mo yan eh. Ha? Gusto ni Lord lumabas ka dyan, pero nag-enjoy ka yata. So, first thing you have to do is move forward by faith. Make the first step of faith. Sabi ni Divine Sguerra, congratulations po sa pamangkin ko. Si Ivan Paul Sguerra, graduate po ng BS Psychology. Wow, congratulations. Sister Grace Cayetano, good morning po Bishop Rico. Good morning po Sister Grace Cayetano. Good morning Ezekiel De Peder. Good morning. Good morning Brother Alex Michanova. Salamat sa iyong panonood. Brother Armando Peria, good morning po. Salamat po sa iyong panonood. Again, gusto ko pong i-congratulate lahat ng mga parents ng graduating students. Ang mahalaga niya nakagraduate kayo. Huwag lang yung may honor. Of course, binention ko kangina. Siyempre, proud din tayo. Yung mga graduating with honors, graduating with

0: Yun lang mga alam ko ha. Wala akong listahan ng mga lahat. Yung mga nakita ko lang sa Facebook ng mga graduate. Una sa GCF Legazpi. Sino bang mga graduating niyan? Si Christine Dumdung, graduating din yun. Si Kiara, happy graduation. Sino pa? Si Nika Cabanilla, congratulations. Of course, si Sofia Cruz, congratulations, graduating cum laude. Congratulations kay Brother Edwin, siyempre, at saka kay Sis Nemia. Congratulations. Sa GCF San Antonio naman, siyempre, graduating magna cum laude. Wow. Yung unika iha ni Pastor Edsel Estoye at Joan Estoye. Congratulations kay Juliana Estoye. Bachelor of Science in Psychology, magna cum laude. Siyempre si Sandara Oro, yan sa GCF Santo Domingo, graduating cum laude. Ang kurso niya ay, ano ang kurso niya? Broadcasting? Congratulations sa inyo, kabos. Pagaling po kayo, Pastor, oo nga. Medyo tawag dito. Ngayon lang ito pagpasok ko dito. Siguro na allergy ako sa aircon.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti, at ang masama.
0: Pabati po sa Families Guerra. Oo, dyan sa... Saan ba ito? Kabiti, anong kapatid? Divine's Guerra. Binabati ko ang Families Guerra. From Divine. Sabi ni Ezekiel Devedo, good morning, Pastor. God bless sa Word of God. See you tomorrow. See you tomorrow, Ezekiel. O sana na magpala tayo ng salita ng Panginoon sa umagang ito. Sana nagkaroon tayo ng gabay tungo sa isang mabunga at makabuluhang pamumuhay.
1: Gawin mo ang mabuti at ang masama ay iwaksi.
0: Yun po ang pinapagawa ng Panginoon sa atin. Kung sakasakali man na stranded tayo sa isang sitwasyon na hindi natin gusto, kaya nga hindi mo gusto. I'm sure kung hindi yan maganda, hindi nakapagbibigay ng kapurihan sa Lord, hindi niya rin yung gusto. Make a step of faith, the Lord will bless you.
1: Marisan ng iba, ngunit kung ang estilo mo,
0: ay, congratulations din po kay Ilya De Chavez. Graduating din po siya. Congratulations sa De Chavez family, kay Sister Eden, siyempre sa kanilang father.
1: Piliin ng mabuti, gawin mo ang mabuti.
0: Congratulations, Ilya. Meron ba bang mga graduating ko yan na hindi natin nabanggit? May time pa tayo para banggitin.
1: Hanggang timpalay laging naroon, ngunit kung ang iyong gawa talagang ubod ng sama

kayang mabati. Yan ako po ay magpapaalam na. Salamat dami isin to gabos. Salamat sa mga nanginan nyo. Salamat sa mga nangparamdam. Sa mga manunood pa nito mamaya. Salamat sa indo. Good day, good night, good evening, good morning sa mga kung saan man kayo nanonood.

See you again next Saturday, same time. Alas 6 hanggang alas 7 ng umaga dito lamang sa FABC Bicol Care 104.3 The Way FM. Nakasama po natin ngayon sa technical side si Don Alfonso. Siyempre ako po yung kasama every Saturday sa programang Makabulong Buhay, Pastor Rico Jelly. Mante ulit, magkita-kita tayo simula Lunes hanggang Biyernes sa programang Oras na Pilipinas, Bicolandia. Paalam na po, God bless everyone.

0: Kung may mga katanungan ka mula sa mga natalakay ngayong umaga o kung nais mong magkaroon ng kopya ng devotional manuscript ni Rico Jelit, makipag-ugnayan ka sa amin. Ang aming Facebook page ay Care 104.3 The Way FM. Ang aming cellphone numbers ay 0946-763-9858, 0927-495-3770, at 0929-359-4298.
1: Gising, kapatid kong Pinoy, nanlilimahid sa taghoy. At suliran ay batid ko na, simple lang kung imumulat ang mata. Ang kadalasang kasalanang ibinibida, ako muna. Gipit na ang lansangan, siksikan na ang sasakyan. Walang pakundangang linalabag panuntunan ng daan. Sasakyang pribado, panggobyerno o sasakyang pampubliko. Walang hiyang sisingit at sadyang ibabarandal. Sakim na dasal ang siyang umiiral. Ako muna. Kung magtapon ng basura, sadyang burara. Di baling tambak, mabahot malusak. Di na kailangan ng basurahan. Huwag lang itapon sa aking bakuran. Walang solusyon, wala ring himala. Bakit iisipin, maaabala ka pa? Ako muna. Walo na ang anak, esposa'y nagpapagal. Wala nang mapakain, wala pang maipaaral. Walang maintrega, nananampal ka pa. Pagdating sa gabi, iraraos ang pagnanasa. Tanging ang nasa isip ay, ako muna. Binoto mong politiko kay gaganda ng mga pangako. Hindi pa man nagtatagal sa pwesto, siya nang napapako. Wala nang inatupag kung di magpasinaya ng karatula at magpasayad sa bulsa. Habang mamamayay hikahos dahil sa, ako muna. Sa lahat ng ating gagawin sa tahanan, tanggapan o paaralan, sa lansangan, kabukiran o bangketa man lang, inuuna ang kapakanan at umiiral ang lamangan. At pag kumilos pa akala mo'y santot santita, nilalaman ng utak, pareho rin pala. Ako muna. Kaibigan at kabaro, kailan ito mahihinto? Puro na lang tayong ako ng ako. Di ba maaaring iba naman ang mauna at paminsan-minsay, siya naman muna? Aking naaalala sa banal na nabasa, ang una'y mahuhuli at ang mahuhuli mauuna. Walang ibang makikinabang kung hindi tayo at ang ating bansa. Tigilan na natin ang ako muna. At responsibilidad ay akuin muna. Diba?
2: Simula pa noong 1948, lubos na naibabahagi ang mabuting balita ni Hesukristo sa mga Pilipino sa ating bayan at maging sa mga nasa ibang bansa tungo sa Far East Broadcasting Company Philippines.
3: Sa Mega Manila, makakapakinig sa 702 DZAS AM, Agapay ng Sambayanan. At 98.7 DZFE FM, The Master's Touch. Sa Santiago City, Isabela, sa 1143 DZMR AM, Missions Radio. Legazpi City, Albay, Care 104.3 Dway FM. Sa Quezon, Palawan, 106.3 DZRK FM, Radio Kapitbise.
4: Sa Tacloban City, 97.5 DYFE-FM, unang tugon ng pamayanan. Bacolod City, 1233 DYVS-AM, the sweet voice of salvation. Up 987 DYFR-FM, life-changing. Sa Cagayan de Oro City, 103.3 the new JDXJL-FM, your positive choice.
5: Zamboanga City, 1116 DXASAM, your community radio. Cotabato City, 106.9 DXGRFM, Radio Gandingan. Sa Coronadal City, 1062 DXKIAM, your friendly voice. Davao City, 1197 DXFEAM, the good news radio. Makakapakinig din sa mga online streams at sa mga mobile apps.
4: Ito ang mga himpilan ng Far East Broadcasting Company Philippines sa 78 taong pagsasahimpapawid. Naghahatid ng mensahe ng kapayapaan ni Kristo hanggang marinig ng lahat.

0: Iniwan niya na ako. Ano pang saysay ng buhay kung wala siya?
1: Wala na akong tiwala sa mga leader natin. Puros na lang pang sarili ang iniisip. Anong kinabukasan na naghihintay sa ating bayan?
2: Diyos ko! Parang hindi ko na kaya. Wala na bang katapusan ng mga problemang dumarating sa akin?
0: Ang hirap naman ng mga pinapagawa sa akin. Baka may iba namang pwedeng gumawa na ito.
3: Relate ka ba sa mga sitwasyon na ito? Sa paglakad natin sa buhay, may mga hinahanap tayo na akala natin ay makapagbibigay ng kahulugan sa buhay at maging sa ating mga pamilya. May saktong sagot ang salita ng Diyos sa mga longings at katanungan natin dahil sa katotohanang ang Diyos ay nagmamalasakit sa atin. Kagaya ng sinabi sa Deuteronomy chapter 32 verse 47, hindi lang karaniwang salita ang mga utos na ito. Magbibigay ito sa inyo ng buhay. Kung susundin niyo ito, mabubuhay kayo ng matagal sa lupain na aangkinin niyo sa kabila ng Jordan. Tunay nga na ang salita ng Diyos, ang Biblia, ay nagbibigay buhay. Kasama na ang pag-ibig, integridad, pananampalataya, at kakayanang makipag-ugnayan.
4: Ito ang Far East Broadcasting Company Bicol, Care 104.3 The Way FM. Naghihikayat na araw-araw nating basahin, pakinggan, at ipamuhay ang salita ng Diyos.

0: Narito ang mga dapat gawin habang nagaganap ang ash fall. Una, manatiling nakatutok sa mga abiso ng mga awtoridad kaugnay sa pagputok ng bulkan. Pangalawa, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay. Pangatlo, takpan ang ilong at bibig gamit ang dust mask o N95 face mask o basang tela at mata gamit ang goggles. Iwasan din ang paggamit ng contact lens. Pang-apat, isara ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at itabi ng maayos ang mga sasakyan. Pang-lima, maglagay ng basang tuwalya o tela sa bukasan ng pinto at bintana o iba pang mga katulad nito. Pang-anim, ipasok ang mga alagang hayop sa kanilang kulungan sa loob ng bahay. Pang-pito, hugasang mabuti ang mga prutas at gulay bago kainin. Pang-walo, huminto sa pagmamaneho at tumabi ng maayos sa oras ng mga matinding ash fall. Matapos naman ang ash fall, dapat na gawin ang mga sumusunod. Una, tanggalin ang mga naipong abo sa bubong para maiwasan ang pagbagsak nito. Pagkatapos maalis ang mga abo, linisin ang bubong at alulod ng tubig. Pangalawa, basain muna ng tubig ang mga bintana at pinto ng inyong bahay at sasakyan bago ito linisin gamit ang sabon at maligamgam na tubig. Pangatlo, ipunin ang mga abo at ilagay sa isang lugar na malayo sa daanan ng tubig para maiwasan ang pagbara. Pang-apat, pakuluang maigi ang tubig bago ito inumin. Pang-lima, hugasan ang mga damo bago ito ipakain sa mga alagang hayop. Pang-anim, gumamit ng sabong panlaba sa paglilinis ng mga damit na nalagyan ng abo. At panghuli, punasan ang mga kasangkapan o gumamit ng vacuum cleaner para matanggal ang abo. Dagdag na paalala, takpan ang ilong at bibig at proteksyonan ang mga mata habang naglilinis. Maging alerto at handa sa epekto ng pagputok ng bulkan. Ang paalalang ito ay hatid ng DOH, FIVOX DOST, Philippine Civil Defense at ng himpilan ng CARE 104.3 The Way FM.
1: Ama naming Diyos, kami po ay lumalapit sa inyo ngayong araw na ito upang humingi ng kapatawaran at humingi ng gabay. Alam namin na sabi ninyo sa inyong salita, kawawa sila na nagsisitawag ng mabuti ay masama at ng masama ay mabuti. Ngunit yan mismo ang aming ginawa. Nawalan na po kami ng espiritual na pananaw at nabaligtad na namin ang tama at mali. Inaamin po namin na yinurakan namin ang tunay na katotohanan ng inyong salita at tinawag naming pakikipagpalitan ng kaalaman at paggalang sa paniniwala. Pinapayagan namin ang pagsamba sa Diyos-Diyosan at tinawag naming kalayaan at kalinangan ng pagsamba. Pinahintulutan namin ang relasyon ng magkatulad na kasarian at pakikiapid at tinawag naming karapatang maging totoo. Pinagsasamantalahan namin ang mga mahihirap at tinawag naming loto, kweteng at game shows. Pinabayaan namin ang mga dukha at nangangailangan at tinawag naming magsariling sikap. Ginagantimpalaan namin ang katamaran at tinawag naming pagkalinga sa kapwa. Hinayaan namin na pagtayuan ng bahay ng di aming pag-aari at tinawag naming mga botante at informal dwellers. Pinatay namin ang sanggol sa sinapupunan at tinawag naming karapatan ng kababaihan. Pinatay at linigpit namin ang mga kriminal at tinawag naming hustisya. Hinikayat na magkahiwa-hiwalay at mawasak ang pamilya at tinawag naming mga bagong bayani. Hinayaan na lang na umasa sa paghihirap ng iba at tinawag naming pasalubong. Hinayaan na walang disiplina at walang modo ang mga kabataan at tinawag naming makabagong pagpapalaki sa mga anak. Inabuso namin ang kapangyarihan at tinawag naming politika at pamamahala. Ninakaw namin ang salapi ng mamamayan at tinawag naming progresibong ekonomiya. Pinagnanasahan namin ang pag-aari ng aming kapwa at tinawag naming ambisyon sa buhay. Sinira namin ang kalikasan at tinawag naming kabuhayan. Dinungisan namin ang aming paligid ng kalaswaan, kahalayan at kababuyan ng laman at tinawag naming kalayaan ng pagpapahayag ng damdamin. Pinagtatawanan namin ang karunungan ng aming mga ninuno at tinawag naming mga makabagong kaisipan. Siyasatin mo kami, O Diyos, at alamin mo ang aming puso. Subukin mo kami at alamin mo ang aming mga pag-iisip. At tignan mo kung may anumang lakad ng kasamaan sa amin at patnubayan mo kami sa daang walang hanggan. Linisin mo ang bawat pagkakasala at kami palayain mo. Gabayan at pagpalain mo po ang mga kalalakihan at kababaihang hinalal ng bayang Pilipino na inyong itinalaga na pamunuan at pagyamanin ang dakilang bansang Pilipinas. Bigyan niyo po sila ng karunungan at kalakasang mamuno, manindigan, magpasya at manguna sa amin na naaayon sa inyong layon para sa aming bansa at magbigay dangal sa inyong pangalan. Hinihiling namin ito sa ngalan ng inyong anak na aming Panginoon at tagapagligtas si Hesukristo. Siya nawa.

0: Mas pinatatag ng iba't ibang hamon ng panahon sa gitna ng bagyo, kalamidad, kakulangan at mga sitwasyong dumarating. Patuloy kaming naglilingkod, patuloy sa paghatid ng napapanahong impormasyon, inspirasyon, lingap, pagmamalasakit at ang hindi nagbabagong mensahe ng pag-ibig ni Kristo sa pabago-bagong panahon sa pamamagitan ng radyo at makabagong teknolohiya. Patuloy kaming umaabot. Ito ang CARE 104.3 D-Way FM, himpila ng Far East Broadcasting Company sa Bicolandia, nagpapatuloy sa pag-abot sa buong Bicol Region at kahit saan man sa mundo, sa loob ng 52 taon hanggang marinig ng lahat.
1: Ang oras, alas 7:09 ng umaga.
0: Sometimes we stumble, we trip, we slip, walking through life. That is why we need to walk in the light of God's Word. Come, let's walk through the Bible and listen to God's Word of Life with Abel and Mel Manzanilla.

0: Hello po, isang napakaganda na naman na Sabado na umaga ang aming pagbati sa iyo, kaibigang Kakerian. Welcome na naman po sa isang edisyon ng ating programang Walk Through the Bible. Dito lamang po sa FEBC Bicol, KR104.3 The Way FM. At kami po ang inyong mga makakasamang muli sa araw na ito. Ako po si Mel Manzanilla.
1: At ako naman po si Abel Manzanilla. Good morning sa iyo, kaibigan Kakerian. Isa na naman pong mapagpalang Sabadong umaga kung saan tayo ay patuloy na nagtatalakay dito po sa temang Raise Up a Child na sinulat ni Phil Tuttle, ang kasalukuyang international president.
0: Yes.
1: Na walked for the Bible.
0: Oo. At nasa last session na tayo, Pastor Abel, sa fourth session natin. Mm-hmm. Another letter C po ang ating pag-uusapan sa pagpapalaki ng ating mga anak on consistency. Ay, nako. Medyo challenging na naman ito, Pastor Abel, no? Na pag-aaralan natin kasi ang consistency, ibig sabihin nito ay yung hindi na napapaling, tama ba? Hindi nagbabago yung iyong patakaran, yung iyong sinet na rules before, pero minsan sa ating mga magulang, ay nako, hindi tayo nagiging consistent. Ano? Minsan, negotiable, okay, sige, pag-usapan natin po yan mamaya. Isama po natin si Pastor Hill Balignasay via Zoom. Ayan. So, abangan niyo po si Pastor Hill dahil napakaganda na ating pag-aaralan today. Ating pong conclusion ano sa ating Raise Up a Child series. Mm-hmm.
1: Okay, at syempre, kaabang-abang pa din ang ating bang pamimigay ng coffee mug sa sinumang unang makapagbigay na siyang mananalo ng tamang sagot.
0: Ng coffee mug?
1: Yes, ayan. Ng coffee mug.
0: Parang nabaliktad mo. Anyway.
1: Kasi yung unang makapagbibigay, yung tamang sagot. Eh, siyang mananalo talaga.
0: Correct.
1: At last week, di ba? Dalawa ang ating nabigyan.
0: Dalawa ang ating winners last week. At yung mga hindi pa po nagka-claim ng inyo pong mga premyo dito sa stasyon. Ayan.
1: Pangalanan mo na.
0: Si Jess Gerard Nuebal at saka si Jamila Hajasis. Ayan. Sige po. Punta lang kayo sa ating himpilan. Monday to Friday po, 8 o'clock in the morning until 5 in the afternoon.
1: So mamaya po, abangan po natin yan sa segment na Tanong at Bible Trivia.
0: Mm-hmm. Yes, pwede ka rin sumali sa ating talakayan mamaya, ano, after po ng Tanong at Bible Trivia with Pastor Abel Manzanilla. Ano parang mga takeaways natin sa ating pag-aaral today? Kaya ito po ang mga paraan para kayo ay makipaghuntahan sa amin, makipag-usap, makipag-ugnayan para po sa inyong mga komento, mga pa-shoutout siguro, at ano pa man pong message na gusto niyo pong ipaabot. Narito po ang ating mga contact information. Ang smart number po natin is 0998-843-0573. Siyempre pa, live na live po tayo ngayon sa FB, sa FEBC Bicol Care 104.3 The Way FM, sa Instagram, and of course sa ating YouTube ay Care of FEBC Bicol Care 104.3 DWAYFM. At syempre pa, sa mga gusto po sa inyo mag-try ng ating online streaming, search nyo lamang po ang bit.ly/thewayfm. Sa ating mga po mga Carians na nasa Carians Official GC, ay pwedeng-pwede din po kayo mag-chat. Okay,
1: samantala ito po muna ang isang awiting na para po sa lahat ng nakaantabay sa radyo. At ilan naman po mga paalala para po sa nakaantabay sa FB Live.
0: Para po sa inyo.

0: Paano ka ba mapapagtagumpayan ang tukso?
1: Kailan ko kaya masasabing handa na akong pumasok sa buhay may asawa?
2: Meron kayang tamang pamamaraan sa pagpapalaki ng mga anak? Paano kaya?
3: Paano ko ba pakikisamaan ang katrabaho kung ang hirap ispilingin?
4: Nais mo bang malaman kung ano ang gagawin pagdating sa pagharap sa mga major life issues? Halika't sabay-sabay tayong matuto kasama si Pastor Hill Balignasay dito sa pag-aralan natin.

0: Okay, sa muli po ay isang napakagandang umaga, lalo po sa mga kakatutok pa lang dito sa Himpilang Care 104.3 The Way FM. At tayo nga po ay nandito sa programang Walk Through the Bible at sa segment na pag-aralan natin. Ang ating pong teacher ay ang ating regular teacher na ang ating national director ng Walk Through the Bible Ministries and World Teach Philippines. At siya din po ang regional director dito po sa Southeast Asia and Pacific. Let's welcome Pastor Hill Balignasay.
1: Ayan, ang na-miss natin. Pastor Hill, good morning.
2: Umaga sa inyong dalawa sa ating studio ngayong napakagandang umaga ng Sabado. Kumusta kayo riyan?
0: Mabuti naman po, Pastor. Before that nice po namin bumati sa iyo ng Advance Father's Day and Advance Happy Birthday din po.
1: Ay, oo nga.
2: Oo nga, no? Sa susunod na 21 Sunday. Ang Father's Day natin. Saktong-sakto rin pala yung aking kaarawan diyan sa date na yan.
1: Happy birthday.
2: Yeah. Ayusin ko lang itong aking PowerPoint, ano?
1: Sige lang po.
2: Nakita na niyo ito?
1: Ay, hindi pa po.
2: I-set ko lang ha para makita ng mga live viewers natin.
1: Yes.
2: Okay.
1: Opo.
2: And then I will share ito and then ito na. Okay. Yan, nakita na ninyo na to.
1: Okay na po.
2: Okay.
1: Okay naman kami dito, Pas. Okay naman, napakainit po ng panahon sa umagang ito.
2: Dito naman sa amin ay sa Manila ay nag-uumpisa ng ulanin kami rito. Kaya, salamat sa Panginoon at nagta-transition na tayo mula sa mainit hanggang sa tag-ulan at tagbaha dito sa Manila.
1: Oo, kasama na yan. Sige po, Pastor.
2: Sige, tuloy natin itong pang-apat, consistency. Tinignan ko ang ibig pakahulugan ng consistency. Ito yung binigay sa akin na definition. Acting or done in the same way over time, especially so as to be fair or accurate. Tinignan ko sa Tagalog, dami ibig sabihin unang-unang sinabi na sa Tagalog ay pagka-maugnayin, yan. Lalim din, ano? Pagkakaayon, yan. Kapanatilihan. Sabi na lang natin mas mababaw yung pagkapare-pareho at saka hindi nagbabago. Yun ang ibig ipakahulugan sa ating lingwahe itong salitang consistency sa ika-apat na session at ito yung huli na ating titignan. Sabi nga ng isang author, si Barbara Coloroso, sa kanyang quotation, "Our children are counting on us to provide two things, consistency and structure. Children need parents who say that they mean what they say, and do what they say that they are going to do." Consistency yan. Consistency quotation yan. So yung tatlong bahagi na napag-aralan natin sa parabolang ito ay magbalik-tanaw lang muna tayo. May dalawang anak. Yung isa na bunso, humingi ng mana, binigyan, no, ng tatay niya at hindi niya inargue yon sapagkat gusto niya magkaroon ng choice, pagpili itong anak. At yung choice niya yan nagbunga ng katakot-takot na konsekwensya sa kanyang ginawang desisyon yon, na ano pat ay nalustay o naubos yung kanyang mana hanggang sa pumasok siya sa isang katulong at doon ay bumalik ang kamalayan niya at sabi niya ay babalik na siya sa kanyang ama. At bumalik nga siya at naipakita ng ama ang tunay na compassion, yung pag-ibig na walang kondisyon. At habang sila ay nagdiriwang, nagsa-celebrate, may yung isang anak niya, yung panganay na anak, ay umentrada rito sa verse 25 ng Luke 15. "Meanwhile, the older son was in the field." Habang nagsa-celebrate sila na sa pamilya at ibang mga households, wala pa yung anak doon hanggang sa dumating siya kasi galing siya sa bukit. When he came near the house, he heard music and dancing. So he called one of the servants and asked him what was going on. Your brother has come, he replied, and your father has killed the fattened calf because he has him back safe and sound. And the older brother became angry and didn't go in. Galit na galit itong kuya na ito. So his father went out and pleaded with him. But he answered his father. Sabi ng panganay na anak, look, all these years I've been slaving for you and never disobeyed your orders. Yet you never gave me even a young goat so I could celebrate with my friends. Yan ang kanyang nabanggit sa kanyang tatay. But when this son of yours who has squandered your property with prostitutes comes home, you kill the fattened calf for him? And in verse 31, tignan mo yung pagka-consistent ng kanyang tatay. My son, the father said, you always have with me and everything I have is yours. Alam nyo, statement ng pagiging consistent na tatay yan. But we had to celebrate and be glad, sabi niya, because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is found. Tignan natin ito, no? Anong lesson natin dito sa eksenang ito na nagaharap itong si tatay at saka yung panganay na ang dami niyang mga sakit sa kalooban nang dumating kanyang nakababatang kapatid, no, na pinaghandaan siya ng tingnan ninyo yung fattened calf na yan na binanggit doon is important detail yan sa parable, ay talagang itong mga baka na ganito ay hindi pinapantrabaho sa bukid, inaalagaan ito at ginagamit lang ito o kinakatay lang ito pang selebra sa isang special na okasyon sa tahanan. Kaya nga fattened calf, hindi siya trabahador na calf o baka na inihandang magtrabaho kasi yung kanyang laman noon ay talagang matigas. Kaya ginagawa nilang special yon. So that's the one of the important details ng parable. And the father faced his son with consistency. Talagang hinarap niya yung kanyang anak na very consistent siya. Sabi niya, yun lang anak, naghihimutok ka na eh. And sabi ng tatay, all these years you have been with me. And kung anong mayroon ako, sabi niya, yun. Wala. Sa'yo yun, lahat yung akin. At nasa akin ka, sabi ng ama sa kanya. Pero patuloy pa rin ang kabigatan ng puso ng anak na to, sabi niya, ni malit nga na kambing, hindi niyo ako hinandaan. Pero itong dumating itong anak niyo, tignan niyo yung sakit ng hapdi ng kalooban, anak niyo, hindi man lang siya sinabing kapatid ko na bunso. Sinabi, itong anak niyo na dumating, no, pinamumukha niya sa tatay niya talaga yung kasipayuan ng damdamin nito. Pero si tatay, very consistent siya, no? Ano ang temptation minsan sa ating mga magulang kapag ganyan dumadating na eksena? We are tempted to surrender to our children's demands to avoid conflict. Iyan. Kung baga, hindi natin hinaharap yung katotohanan na talagang ganyan na mangyayari. So much so that we give up to the demand ng ating mga anak to avoid conflict. Sige na lang. Para wala ng gulo. Sige na lang. Para tahimik na ang lahat. Sige na lang. Para tayo ay hindi nag-aaway-aaway dito sa loob. Iyon ang temptation minsan. Imbes na ipakita yung kaayusan ng di mo pabago-bago mo bilang isang magulang, mga kapatid. Natatandaan ko, short story lang to. Noong ko'y maliit na bata, palagi kami nagsisimba ng nanay ko tuwing Linggo. Bago kami pumasok sa simbahan, ay may mga nagtitinda ng mga kanilang paninindaya. Isa sa mga naka-attract sa akin na nagtitinda na mama ay yung baril-barilan. Alam mo yung baril-barilan, yung parang kahoy na baril, tapos tumutunog pag iniikot mo, pratatatatat, gumaganon. Tapos sabi ko sa nanay ko, bago kami pumasok simbahan, naimbili tayo nito. Sabi naman nanay ko, mamaya na anak, magsimba muna tayo. Pagkatapos nating magsimba, tsaka natin bibilhin yan. Pero hindi yan ang inuna natin sa simbahan, ha? Magdasal tayo sa simbahan, kaya tayo nandito, magsisimba tayo. Ako ang ginawa ko bilang isang bata, elementary ako noon eh. Ay talagang umiyak na umiyak ako doon sa harapan ng nagtitinda, sa harapan ng nanay ko, yung maganda kong kasuotan ay nadumihan ng yan, yung alikabo. Kasi talagang humiga ako talaga eh. Talagang umiiyak ako, talagang pinipilit kong bilhan ako ng nanay ko ng laruang baril-barilan. Pero nanay ko naman, walang kimilang, hindi niya ako pinansin, umiyak ako malakas, no? Pumasok lang sa simbahan. Hinayaan niya lang ako, hindi niya ako pinagalitan, hindi niya ako pas... Maya-maya, nung pag tingin kong gano'n, malayo na yung nanay ko. Eh, pinampag ko yung damit ko. Sumunod na ako sa kanya, tumabi na ako doon habang nagmimisa yung pare. No? No, pagkatapos noon, nung lumabas kami, kasi nakita ko nung bago yon, sabi ko, nako, apat na lang yung tinda ng... Ang dami mga bata, apat na lang na baril-barilan to, maubusan ako. Kaya pilit kong pinabibili yung nanay ko, pero ayaw niya. Nung lumabas kami sa simbahan, ayun, lumabas kami sa simbahan, meron pa rin isang natira. No? Nung bit-bit nung mamang nagtitinda, binili ng nanay ko yon. Sinabi ng nanay ko noon, pagkatapos noon, na sinenyasan pala niya yung nagtitinda, na yung isa, iwan mo. Oo. Yung isa para dito sa anak ko na to, iwan mo para mabili namin yan. Pero ang nanay ko, hindi siya nag-give in sa gusto ko. No? Basta ang punta natin dito, magsimba. Hindi yung titingin-tingin ka dyan at kukuha ka at gusto mo yung mabili. Very consistent. And I learned as a son. Natutunan ko yan. No, pag dumating na yung nakabihis na ako, siya din, punta kami sa simbahan, diretso na kami magdasal, magsimba sa simbahan. Wala nang tingin-tingin ng kung ano-ano. At natutunan ko na napaka-consistent yung aking ina sa mga bagay na ganyan. Anong warning? Without consistency, children often grow up to be insecure. Numero unong insecure ang ating mga anak. Hindi sila kampante. No? Kapag hindi nila nakita yung katangian ng magulang na consistency. Kung pabago-bago tayo, mga kapatid, nalilito rin sila. Kung saan sila pupuesto, saan nila dadali ng sarili nila? Kasi tayo mismong mga magulang ay hindi tayo consistent. No? Nung sinabi natin, oo. Pag oo natin, oo talaga. Pag hindi, hindi talaga. Hindi yung hindi, mapapa-oo mo siya. Maya-maya, hindi po tayo consistent sa bagay na ganoon. May mga prinsipyo tayong titignan. Unang-una, maganda itong prinsipyong numero uno na ito. Consistency is part of God's character. Praise God kasi ang Diyos natin very consistent. Hindi siya nagbabago. Yan ang gusto ko sa Diyos eh. Sa ating Panginoon, hindi siya nagbabago. Pag sa aming mamahalin tayo, mamahalin tayo. Kung sasabihin niyang papagpalain ko ang mga sumusunod sa aking alituntunin, papagpalain tayo, mga kapatid. Very consistent, no? Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of the heavenly lights, who does not change like shifting shadows. I, the Lord, do not change. Malachi chapter 3, verse 6. So you, O descendants of Jacob, are not destroyed. Gusto ko yon. I, the Lord, do not change. Ang tawag ng mga theologians niyan ay immutable. Hindi siya nagbabago kailan pa man. Oh. Principle number two. Consistency is based on principle rather than pressure. Tayo mga magulang, kung may prinsipyo tayo na gustong buuin bilang isa sa mga pundasyon na tayuan na ating mga anak, ay consistent tayo. Kung magpakita natin yung halimbawang ganun, at ganun din sila, very consistent sila. no, sa kanilang mga desisyon, sa kanilang pag-aaral, sa kanilang pakikitungo. Napakagandang pagmasdan po yung bagay na yon. Romans 12:2. Do not conform any longer to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Then you will be able to test and prove what God's will is, His good, pleasing, and perfect will. Ito yung very consistent yung pinapakita ng Panginoon na bagay na nakabase ito sa salita ng Panginoon. Na kung ang isang tao ay hindi umaayon sa sanglibutan ito at patuloy na mababago ang kanyang isipan, malalaman natin, no? Ang mabuti, ang isang bagay na kaaya-aya at ang kalooban ng Panginoon. Principle number 3, consistency is the result of intentional daily choices. Yung hindi lang yung araw-araw may bago kang standard, decisionan, no? Yung consistency, even in our habits, very consistent tayo, no? Bago tayo bumangon sa ating pagkakahiga, nagpipiray tayo, nagpapasalamat tayo sa Panginoon. Bago tayo humarap sa araw na yan, ginagawa natin yon. Nagbabasa tayo ng Biblia ng ilang sandali, ilang minuto. Very consistent yung practice na yan, mga kapatid. At hindi ka mapangkapante kung nakaligtaan mo yun, bagay na ginagawa mo. But if serving the Lord seems undesirable to you, sabi ni Joshua chapter 24 verse 15, then choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods of fathers and serve beyond the river or the gods of the Amorites in whose land you are living. But as for me, my house will serve the Lord. Yung consistency ni Joshua in serving his God started ever since na siya isang teenager pa. Nakasakasama ni Moses, no, sa ilang, kasama pa niya ito doon sa paglabas nila sa lupang pangako hanggang sa siya ay naging leader na rin ng mga Israelita at pati na rin ang kanyang buong sambayanan. Principle number 4, consistency demands that our actions match our words. Magkatugma yon yung sinasabi natin at sa ating mga kinikilos. Makikita eh, no? At mahal na magulang, hindi mo mapapagsabihan ang iyong anak na huwag mapariwara sa bisyo tulad ng anumang bisyo nakakasira sa kanila, tulad ng yung nga sugal o pag-inom o panigarilyo o kung anumang bagay na ikakasama ng buhay. Kung ikaw mismo hindi nakita sa kanilang, hindi nila nakita sa kilos mo yung mga sinasabi mo. At hindi mo masasabi na, anak, huminto kayo sa sugal, huwag kayong magsugal, walang mabibigay sa inyo. Kung ikaw naman ay nakaupo sa harapan ng madyungan, di ba? Ikaw naghihimas ng mga pitsas doon sa harapan ng madyong. At sasabihin, huwag kayong magsugal ha, masama yan. Ikaw na, ginagawa mo yung paano, inconsistent ka. Pag sinabi mong consistency, it demands na mag-match up ang ating action at magkatugma ang ating mga kilos at mga sinasabi sa ating mga anak. Ano ang sabi dyan? God is not a man that he should lie, nor a son of man that he should change his mind. Does he speak and then not act? Does he promise and not fulfill? Yung mga question na binabanggit ito ni Moses sa kanila. Ang Diyos hindi tao na nakapagsinungaling. Hindi rin tao na nagbabago-bago yung isip. Pinapakita rito yung consistency ng ating Panginoon. Principle number 5, consistency will be tested regularly. Yan. Over time, ang ating mga anak, tinitignan nila, merong isang saglit, merong isang minuto, merong isang araw, titignan nila, doon ka, doon ka papa iti-test ng iyong mga anak kung gaano ka consistent, no? All throughout na magsimula magkaroon ng mulat ng isipan, makita nila 'yan, no? Pag sinabi mong ganito ang gagawin natin, ganito ang ating aayusin, lahat ng sinasabi mo, ipakita mo na consistent ka dyan, no, sa anak mo, mga kapatid. No? Consider it pure joy, sabi ni James, my brothers, whenever you face trials of many kinds, even though may mga pagsubok tayo, kahinaan man yan, pagsubok man sa ibang mga bagay, sakit o kay karamdaman, ano mang kasitwasyon meron tayo, mga kapatid. Sapagkat yan, ang mga bagay na yan ay nagdudulot sa atin ng paglago. Nagdudulot yan ng ating pagiging mature sa harapan ng ating Panginoon. And principle number 6, consistency requires support from others. Ito, sa konteksto ng magulang, ng nanay at siyang ng tatay, magkaisa kayo. Oh, hindi yung nagpaalam yung anak ninyo na sa nanay, ano, magpapaalam, nay, magpapaalam ako sa inyo, mag-overnight ako, may project, school project kami, group project kami na gagawin, mag-overnight kami sa kaibigan ko. Sige anak, okay lang yan. Tapos magpaalam siya sa tatay niya. Sabi niya, tatay, paalam lang sana ako na may group project kami sa bahay ng aking classmate mo. Ay, hindi pwede yan. Hindi pwede yan. So, babalik ulit yung bata sa nanay. Nanay, bakit si tatay ayaw pumayag? Eh, kayo ayaw. Hindi, anak, pumunta ka. Okay yan, group project naman yan. Babalik ulit yung anak doon sa tatay. Ay, basta hindi pwede. Magulo. Malilito yung anak eh. So, tayo, ng mga magulang, magpakita ng consistency antemano. Consistency requires support from others. No, mag-usap muna kayo, hindi kayo mag-aaway kay sa harapan ng anong gagawin natin, nagpapaalam tong anak mo na okay ba, payagan mo ba? Eh, pagpaliban na lang yan, sabi ng tatay. Eh, di yun ang isagot ng nanay, anak, tsaka lang muna. Kasi may mga gagawin tayo dito sa bahay, sa kinabukasan. Mag-usap kayo, mag-ayos kayo, bago kayo magbitaw ng isang desisyong hinihingi ng inyong mga anak. Kailangan ng bawat isa yan. Kaysa yung palagi kayo nag-aaway, ay basta ayoko, sabi ng nanay. Sige, pinayagan ko na yung anak mo. Tapos na. Kayo mag-aaway bandang huli, no? Sa harapan ng inyong mga anak. No? So, kailangan ang consistency, pinag-usapan niya, nagtutulungan, lalo na sa parte ng mga magulang, mga kapatid. Now, anong vision natin? Anong ating vision? If we raise our children with consistency, they are much more likely to grow up to be secure. Diba? Magandang pagmasdan ang ating mga anak. They feel secure, no? Even sa atin ay hindi na tayo nakikisama o wala na tayo sa kanilang mga mata at sa katilang sitwasyon. Ang ating mga anak, kapag sila'y pinalaki sa tahanang very consistent ang mga trato ng bawat isa, yung sinasabi nila ganito, hindi pa bago-bago, hindi nagre-raise ng double standard yung anak ninyo. Ano kaya gagawin ko rito? Ano kaya gagawin ko dito? Hindi nag-aalangan ang ating mga anak. Kasi walang nakitang modelo sa loob ng tahanan. Kung may makita siyang consistent ang magulang at iyon may iwan sa puso at isipan niya, siya, maski sa labas ng tahanan, siya ay magiging secure na individual, mga kapatid. Ho. So, sabi ni Kelan, isang author to, ano, my father didn't tell me how to live. He lived and let me watch him do it, mga kapatid. So, itong pagwawakas natin, no, tinalakay natin ang consequence or choices, and every choice we make, mayroong consequences, whether bad or good. Pangatlo ay compassion sa mga magulang na nagkulang sa area ng compassion sa mga anak natin. Ipakita natin, bumawi tayo mga kapatid habang sila ay nasa piling pa natin sila. Makakabawi pa tayo, punuin natin at ipakita natin ng pagmamahal sa kanila, ang ating pagmamahal. Hindi lang yung kinikilos natin, iparamdam natin na sila ay mahal na mahal natin at wala kayong dapat na anumang pagsisihan balang araw. At pang-apat, ipakita natin ang pagiging pagkapare-parehong trato natin sa ating mga anak na wala tayong kinikilingan bagkos ay minamahal natin ang bawat isa sa kanila, pantay-pantay, pare-pareho. Dalangin ko muli sa pag-feature ng Walk to the Bible, Raise Up a Child, ay nakatulong po kami sa inyong mga kalagayan at sitwasyon at nawa ang inyong pamilya ay datnan ng Panginoon ng maraming o pagkalooban ng Panginoon ng maraming biyaya upang tayo sa buhay na ito, sa dami ng suliranin, pagsubok na sinusuong ng bawat pamilya ay magkaroon ng pagtatagumpay sa ikalulhati ng ating Panginoon. Salamat po at balik tayo, Pastor Abel, Sister Mel, sa inyo.
0: Yes, maraming salamat po, Pastor Hill, sa isang napaka-practical at though challenging siya, pero talagang very timely itong message na ito, no? Na
1: correct.
0: Kung saan ang mga magulang ay, sinabi ko ng mga magulang dahil hindi lang po mga tatay na, ano, na kung saan ay maging consistent, lalo na sa pagiging halimbawa, ano? Pagiging modelo sa kanilang mga anak.
1: True. Nako, dami na naman nating natutunan. Thank you so much, Pastor Hill. Until next time po ulit. Ayan. Okay, wala na siya. Anyway, nako, bilang mga magulang, Pastor Abel, I believe meron na naman po tayong mga natutunan at sisikapin natin, no, na mai-apply ang mga ito. Dahil minsan, kagaya ng consistency na lang, napaka-challenging nito. Lalong-lalo na pag marami ka ding anak. Diba, Pastor Abel? Nako. So, yung iba mga magulang, may favoritism, yung nag-a-apply sa panganay, hindi mag-a-apply sa bunso, yung mga ganong kaso. Ano po, pero sana this morning ay natutunan po natin na maging consistent sa lahat ng ating mga anak, sa mga desisyon na kailangan nating gawin. Mamaya, pag-uusapan po natin yan with Pastor Abel sa ating pag-usapan natin. 7:49 na po ng umaga at dako na po tayo sa ating tanong at Bible trivia.

0: ano, sabi nung panganay, kasi nga nagreklamo siya, bakit daw talagang pinaghandaan pa nung tatay niya yung kanyang bunsong anak na naglustay ng kanyang kayamanan o yung pamana sa kanya. Tapos siya daw nandun lang, hindi siya iniwan, pero ni maliit na kambing hindi siya pinaghandaan kasama yung kanyang mga
1: kahit
0: kaibigan.
1: Manok na lang daw eh.
0: Oo. So ito yung sagot ng ng tatay sa kanya. No, sa verse 32, "But we had to celebrate and be glad because this brother of yours was dead and is alive again. He was lost and is blank." Ayun. Ano po yung last word doon sa verse 32 na sinabi po nung tatay patungkol sa kanya, sa kanyang bunsong anak, that he was lost and is blank. Kung alam niyo po ang sagot, ay send inyo na po para sa ating pinapamigay na coffee mug.
1: Mm-hmm. Malinaw na yata ang clue, ano? Sige po, sendin kagad natin ang ating mga kasagutan at manalo ng pampremyo para sa umagang ito ng coffee mug na handog sa inyo ng Walk Through the Bible.
0: Iyan. 7:51 in the morning. Dako na po tayo sa ating pag-usapan natin.
2: Let's zoom in as we ponder upon our learnings and lessons from them on Pag-usapan natin.

0: Okay, tuloy-tuloy po tayo dito sa segment na to na
1: pag-usapan natin.
0: Kung saan natin pinag-uusapan ang ating napakinggang tinalakay ng ating teacher. At sa umagang ito, ang ating laging teacher nga ay si Pastor Hill. At marami po siyang nabanggit na very practical na mga principle, no? Sa ating mga buhay. No? Pag sinabing practical ay ito ay mga kaalaman na hindi lang siya nagiging buhay sa ating kaisipan, kundi mas nagiging buhay siya, mas naiintindihan natin pag ito ay ating isinabuhay. Ano po?
1: Okay.
0: May katanungan, bakit kailangan nating maging consistent?
1: Oo nga.
0: Hindi ba pwedeng papitiks-petiks lang?
1: Total, nagbabago naman. Depende sa mood mo.
0: Nagbabago naman ang panahon, nagbabago ang ating mga mood, nagbabago din ang ating mga anak din, bago-bago din. Ano kaya kung medyo sabayan lang na natin, no? Pero nabanggit nga po sa ating lesson sa umagang ito, nang una, consistency is part of God's character.
1: Mm-hmm.
0: Kasi consistent ang Diyos. No? Para sa Kanya, kung ano ang mali, ay mali talaga. No? Kung ano ang kasalanan, kasalanan. Kung ano ang tama, ay tama. Kung ano ang Kanyang ipinangako, ay panghahawakan niya yun. No? Ganun siya katapat sa atin, ika nga. Ganun siya katapat sa Kanyang sinabi, sa Kanyang mga salita, sa Kanyang mga utos. Ano? Bagamat tayo ay madali tayong makalimot sa ating mga sinasabi, no? Sa ating mga pangako, no? Hindi pa nga tayo nangangako, nalimutan, kalimutan na. No. Pero ang Panginoon ay tapat siya, no?
1: Pag sinabi niya.
0: Pag sinabi niya, lalo na pagdating sa covenant na palagi nating napapakinggan. Ito ay kabahagi ng kung sino ang Diyos. Hindi siya nagbabago. Ano, at ito po ay malaking paghahamon sa atin. At hindi lang po ito dapat na i-maintain na consistency at makita sa atin, hindi dahil sa pressure, kundi dahil sa principle. Aminin po natin yun, say, oh, hindi. Kadalasan, pinipilit natin maging consistent dahil we are being pressured, no? Na mahirap na mapagsabihan, mahirap na maturo, no? Mahirap na mapa-ibwelta sa atin ang ating pagtutuwid sa ating mga anak. No? So, sa madaling salita, most of the time, tayo na pe-pressure. Pero hindi talaga ito mas natutulak ng ating mga principle.
1: Mm-hmm.
0: And na-mention nga ni Pastor Dean that consistency is the result of our intentional daily choices every day. No? Pala may mga choices tayo. Gagawin ko ba ito? Hindi. Magiging mas mabait ba ako ngayon o hindi? No, mas lalakihan ko ba ang papremyo o alawan sa aking mga anak o hindi? Dahil, minsan, o kaya wala na lang. No? Kahit ang napag-usapan nyo ay ganito. No? Maraming beses, no? Maraming times na tayo ay nahahamon.

0: sa pagiging consistent. And nabanggit din niya that consistency demands that our actions match our words.
1: Nako.
0: At ito nga po ay talagang nasa crisis tayo sa tawag dyan, talakangang ito.
1: No?
0: Maraming mga tao, no? Na, lalo na yung mga tao that we look up to, na ang kanilang mga actions ay hindi nagmamatch sa kanilang mga words.
1: Mga sinasabi. O minsan, ano, kahit yung, kahit sa atin mga anak din, Pastor Abel, minsan, ano, na re-rebuke din tayo paminsan-minsan. Hindi naman tayo perfect kasi na mga magulang, tao
0: at
1: lang
0: saka,
1: din tayo.
0: Minsan, nakakalimutan natin, no? Di ba ganito, di ba?
1: Oo. Sila din mismo ay binabantayan din talaga ng mga anak natin yung mga sinasabi natin at kung ito ba ay ating gagawin.
0: So hindi lang po tayo ng mga magulang, no, na tanda natin ha, kung tayo tagabantay ng mga politiko, no. Mga ating mga anak ay mas lalong nagbabantay sa atin.
1: Sa atin. Oo nga. Ano? Nako. Oo.
0: Can you imagine, no? Napag-isips po lang, no? Can you imagine na kung ang lahat ng mga may nasasakupan, mga magulang, mga leader ay consistent. No. Sa ating bansa, kung lahat ng ating mga nangunguna ay consistent. Wow, talagang mapapawaw ka siguro, no?
1: Correct. Consistent sa kung ano ang sinasabi ng batas at kung sinabi nila, di ba?
0: Kung ano ang kanilang ipinangako bago mag-eleksyon, kung ano ang kanilang sinabi.
1: Oo.
0: Pero balik tayo sa pagiging magulang, no? Ganun din, ano? And sabi niya dito, consistency will be tested regularly. Babalik ang test sa atin. Babalik ang paghahamon sa atin. Pero ito, may sa uling statement na aking sabihin, may malaking tulong ito sa atin lahat. Kasi nga, ang hirap nga
1: i-maintain
0: ang consistency. Parang mo kaya itang pareha lang, ano? Maintain, tapos being consistent. Yeah, maintenance sa consistency. At sabi dito, consistency requires support from others.
1: Yun. Gusto ko din yan.
0: Kaya minsan, sinasabihan ko ang aking asawa na i-remind mo ko
1: para magawa mo.
0: Oh, minsan itong time pwede mo akong tawagan, no? Kasi gusto kong magawa ito this time, no. Sa time na ito dapat magawa ko na. So we all need someone to monitor us. We all need someone na
1: maging accountable tayo.
0: Actually accountability, ano?
1: Yes.
0: Ngayon, yan po ang napakalaking paghahamon at challenge sa mga leaders, yung salitang accountability. Kasi, lalo pagka marami na tayong karanasan, marami na tayong alam, marami na tayong sinasabi, at naranasan, at gawin, at gustong gawin. So, malaki ang temptation, tendency na kontrolado natin lahat. Hawak natin ang bit. No? and we fail, no? So we need someone to support us.
1: Yes.
0: At vice versa tayo din, no?
1: We need to support someone too. Okay. Lalong-lalo na sa mag-asawa.
0: Yes, lalo na sa mag-asawa. At kung ikaw ay single o hindi mo kasama ng iyong asawa, no? Nasa abroad o you need kailangan mo ng yung maybe yung kapatid mo, kaibigan mo na
1: paalalahanan.
0: So ito ay napakalaking bagay ito. So hindi lang prinsipyo yung ito, hindi lang sa pagiging magulang, no. Kundi I think sa ating pagsunod sa Panginoon, ano, we need a group. We need someone to help us maging accountable. So
1: alright.
0: I think yun lang po mga kaibigan, mga ka-carrier ng ating mapag-usapan, ano, dito sa segment na pag-usapan natin.
1: Pray na tayo, Pastor Abel, kasi it's 7:59 na ng umaga.
0: Tayo pong lahat ay manalangin. Dakilang Diyos, salamat sa muli sa iyong pang-uusap mo sa amin. Pagpaalala mo sa amin ng mga prinsipyo sa buhay, lalo na sa pagiging magulang, na kung saan ito, Panginoon, ang isa sa pinakamalaking paghahamon o kawalan o krisis sa mga panahon na ito, ang pagiging consistent ng namin lahat, Panginoon. Sa aming mga sinasabi, sa aming mga katungkulan, sa aming mga motibo, sa aming mga ginagawa. Ganun pa man, Lord, ninanais po namin patuloy na magtiwala at magpasakop sa iyo.